0: na mas mahangyo ang mga OFWs na mubuto pinagi sa internet voting tungod sa mabahimo silang nga mogamit sa og cellphone, laptop o tablet sa dili na kinahanglan nga mobiyahe sa polling site o mobiyahe o mobiya sa trabaho. O nagigamit sa kumilit ang internet voting para sa versus Pilipinos yato nga 2025 elections sa mga nasod na sakop nini. Mamahimo nga mubuto online ang mga rehistradong botante sama samtang migamit naman sa automated counting machines o laing paagi sa pabila ka lugar tungod sa mga patakaran sa host country. Gibutyag ni Garcia na dakong tabang kini sa mga seafarers o uban pang OFW nga naglisod pag-adto sa mga embahada o konsulado sa Pilipinas panahon sa eleksyon. Padinusab ang satellite registration sa kumilik sa mga lugar kung diin daghang Pilipino sa laing nasod aron mas mapaduol sa ilaha ang voter registration. Isuportado sab ni Garcia ang giduso nga tugutan ang pipila ka vulnerable sectors na makabuto una man ang mismong adlaw sa pinilian. May local absentee voting para sa mga sama sa media workers magtutudlog sundalo sa dili na makabuto sa election day tungod sila nga trabaho. Ingon nga mamahimong palapdan ang ingon-ini nga sistema para sa senior citizens, persons with disabilities o indigenous peoples aron dili na nila kinahanglan nga moadto sa mga polling places sa mismo nga election day. Dugang pa ni Garcia, may mo pang isigutan sa Kongreso ang giduso ni ini.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita.
0: Handos balita. Nagladlad ang Department of Energy kon DOE ug mga daling lakang aron maminusan ang balik-balik nga paggawala sa kuryente sa Visayas samtang giandam ang mas dugay nga solusyon alang sa problema sa supply. Gisulti ni Energy Secretary Sharon Garing nga gikinhanglan ang hiniusang aksyon sa nakadaiyang ahensya sa gobyerno aron masulbad ang problema sa kuryente sa rehiyon. Lakip sayang gisugyot ang paggamit sa mga baterya nga makatipig o makatag og kuryente aron makatabang panahon sa kakulang o pagkaputol sa supply. Nagtrabaho sab ang DOE aron makadala o mga barkong adunay makina nga makapatunghag kuryente sa Visayas isip dugang mga supply apan matud ni Garin ang dugang solusyon alang sa tibok Visayas gilauman pa sa 2028. Ipigayon ang joint public hearing sa House Committees on Energy, Visayas Development o Legislative Franchises sa Bacolod City aron susiyon mga problema sa paghimo o pagpaghatod sa kuryente, balik-balik nga pagkawala sa supply o epekto nini sa mga pamilya o negosyo. Kita na usab sa mga magbabalaod kung igo ba ang kasamtangang sistema aron kung makahatag og lig-on, kasaligan o makatarungan ng presyo sa kuryente sa tibuok Visayas.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Gipasalamatan sa South Korea ang mga Pilipinong sundalo nga mitabang sa pagdepensa sa nasod panahon sa Korean War niya tong 1950 hangtod sa 1953. Si Korean Ambassador to the Philippines Lee Dong-gi ipadayag sa iyang pagpasalamat aton sa selebrasyon sa Korean National Foundation Day o Armed Forces Day sa Manila. Ang Pilipinas mao ang unang nasod sa Asia nga miyembro sa United Nations nga mitubag sa panawagan sa South Korea alang sa tabang o nagpadala og 7,420 kasundalo ubos sa Philippine Expeditionary Force to Korea o PEPTOK. Lakip sa ilang dagkong panagsangka ang Battle of Myeongdong niya itong 1950 o Battle of Yeltong diin nakadaog ang mga Pilipinong sundalo bisan mas daghan ang ilang kaatbang. Ipasugda sa ambasador ang dakong sakripisyo sa mga PEPTOK veterans lakip sa mga namatay nga gipasidunggan sa South Korea pinaagi sa mga award o monumento. Sumala ni Lee, 42 na lamang ka PEPTOK veterans ang buhi karon. Samtang giingon sa DFA nga nagpadayon usab ang lig-on nga relasyon sa duha ka nasod pinagi sa turismo o interes sa mga Pilipino sa Korean culture sama sa K-pop o K-dramas.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Handos balita. Handos balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Internasyonal. Gihandos ka nato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kay he, arthritis, nasog uric acid, nasog suga sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan, kauban ang astasan tinang organic seaweeds, mas taasog santon, purity 5 times beta-carotene, dahil sa vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor ba yung panglawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit diri sa tayasan sa Kiuri Pharmacy, IX Pharmacy. Di sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Dragstone.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang Balitang Internasyonal.
1: Balitang Internasyonal. Handos Balita.
0: Iatake sa Russia, pinagi sa drone ang kaduha nga importanteng tatayan sa Kyiv, Ukraine, isip kabahin sa nakakusog nga pag-atake sa mga critical nga infrastruktura sa maong nasod. Among nga pag-atake, nakaresulta sa pagadaot sa mga karsada o napigtuhon usab ang mga bus sa Northern Bridge. Una na nga naigo sa pag-atake sa Russia, among nga tatayan samtang ang Southern Bridge usab, naigo kaniadto sa drone strike nga miresulta sa grabe nga pagsamot sa trapiko sa maong lugar. Samtang gipahimanguan sa Philippine Consulate General sa Los Angeles ang mga Pilipino sa Southern California batok sa peligroso nga dugay nga heatwave nga nagdala og grabing kainit sa rehiyon. Sumala sa National Weather Service, ipaabot nga mukabat sa 102 hangtod 107 degrees Fahrenheit ang temperature sa pibila ka lugar sa Los Angeles o Orange County isip atol sa katapusan sa simana. Gidasig sa konsulado ang mga Pilipino nga kanunay mag-inom og igo nga tubig, limitahan ang mga kalihukan sa gawas sa balay og mapabilin sa bugnaw o adunay air conditioning nga mga lugar aron malikayan ang mga sakit tungod sa grabing kainit. Alang sa mga walay air conditioning sa ilang panimalay, mahimong wadto sa mga pampubliko nga pasilidad sama sa mga library o senior center o mutawag sa 311 aron may balaan ang pinakaduol nga cooling facility. Gipahimangnuan usab ang publiko nga dili gyudyaan ang mga bata, mga tigulang o mga binuhi sulod sa giparking nga mga sakyanan tungod kay paspas nga musaka ang temperatura sulod ini og mahimong makamatay.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga balitang sports, gendos ka nato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandik tambal, sulayg natural nga pamaagi. Pagmamasahe, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang mga sagul. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa BCO. Ya plus lagi respektado nga parte sa mulawas o banan og masahe. Siva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil dere sa tayasan. Mapalit kini sa Kiuri Pharmacy. Sa barangay Bagus sa panimalay ni Handos 38 Buyex Labio Carinal o sa Malabuyok Cebu sabit sa restaurant in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:09.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita.
0: Duha ka pambatos sa Pilipinas ang nakatag og garbo o sa nasod human nga makalangkat og silver medal sa 2026 Asian Games sa Japan. Malampusong nakakuha og silver medal si Alex Enriquez sa women 63 kilogram judo event nga gibigayon nito nga October 3. Napil din ni Enriquez sa iyang gold medal match batok ang Urapa sinatan sa Thailand sa Aichi Perpetual Martial Arts Hall. Samtang silver medal usab ang nakuha ni Filipino boxer Carlo Paalam sa men's 55 kilogram division human sa usa ka sikit o kolbahinam nga panagsangka bato kang Rui Yamaguchi sa Japan. Bisan wala makuha ang bulawan, ilagi hapon kining dakong kalampusan alang kang paalam, ilabi na nga nakakuha usab siya og bronze medal sa 2018 Asian Games. Tungod sa mga duga medalya, mikabat na sa 29 ang kinatibuk ang medalya sa Pilipinas sa mga kompetisyon. 4 ka gold, 4 ka silver o 16 ka bronze. Samtang gitapos ang 2026 Asian Games pinagi sa closing ceremonies aghapong adlaw, Domingo, October 4.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita, Balitang Sports, Andos Balita, Andos Balita, Balita,
2: D3Bio Health News, D3Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio, after 2 months sa pagtay, ninay-inay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
4: Hisgota na to ron, ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3Bio over ordinary vitamin D3. Ang Gynecology Journal ni Ingon Dr. Mil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga Candida albicans. Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho. Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo ni ini ang mga Candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
5: Naara gyud na sa D3Bio. Mao na nga kung naka D3Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini, bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
4: JP. Kaya jud.
5: Makuha ra nimo sa D3Bio kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako Sir JP, kung gasigi kag inom D3Bio, ikumparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3Bio kay gipadaghan ini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
4: Kana?
5: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3Bio, Sir GP, cold press ni. Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus aron pagbuo-buo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
4: Correct.
5: May protection, mao nang nakamayo sa D3Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
2: D3Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Palit sa mga butika.
4: Kung gakutoy akong kutokuto, moinom ra ko guwanto to kapsul sa D3Bio, mawala jud dayon ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1 to 2 capsules, nawala na pud kong kagutom. Kay man ang atong D3Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones og kini na pud ang muhatag nako og kusog.
5: So sa ato pa Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
4: Yes doc, as food, healthy nga food.
5: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa ako opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3Bio Sir JP. Kay ang purpose ana syempre kay galicture baya ta. Nya gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay kaon, wala jud ta kay laing food. Ang D3Bio lang ang ketones nga naa sa D3Bio.
4: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nga numang gusto nako og D3Bio over ordinary plain D3.
5: Nga naman.
4: Kay makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
5: Correct.
4: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3Bio. Ang monolaurin gitap na kanang tanang klase nga virus ug bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilan at pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3Bio ka. Kay kuyaw man karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka, kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
5: Ang gikuyawan ako Sir GP dili kay ang trangkaso kay mutuo naman jud ko sa kay epektibo sa D3bio. Kaya jud ni sa D3bio ang akong di ganahan kay ganang i-quarantine ka sulod sa 14 ka adlaw dili ka pagawson mas maayo pa nga sa hilantan ka niya inom kag D3bio kaysa i-quarantine ka likay ang trangkaso hilanat ubuog sipon mag D3bio jud adlaw
4: wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso
5: for sab si Dr. Miloy maing panglawas ipadayon
4: ayaw gabusuhon
2: D3bio
7: ako si Elena gainom jud ko og D3bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3bio ang D3 gamay Visio ang Visio gamay D3 mapalit sa mga butika. D3bio health news. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:16.
2: Handos balita. Balitang showbiz. Handos balita.
0: Kini mo sunod nga balitang showbiz. Gandos ka na to sa Ayo Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pampagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop. Pampagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makapahamok, o makapamis sa panit. Adunay bukid oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen, ubang nutrients nga maoy mo paputi og mopahamis imong kutis naturally. Dire sa Tayasan mapalit kini sa Gyori Pharmacy og IX Pharmacy. Sa Yungon mapalit kini sa Butika Girl og Loren Drugstore. Epar Motors simula lod nagbaligya sa mga sikanhan nga motor pero ang kondisyon murag brand new kaayo. Hamis pa, sino pa under dayon? Busa ka mo diha nga gusto nga mapel o mapalit og motor pero medyo gamay pa ang budget ayaw na paglangay langay. Adto na kamo sa Epar Motors Himala Lod. Ang Epar Motors Himala Lod nagbaligya sa mga barato o pulido kaayo nga sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. O karon, anasab sila ay pinakabag-o nga mga klase sa motorsiklo sama sa Kimco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Ang Epar Motors Himala Lod naimutang diha sa National Highway Barangay Mambaid Himalalo dulra na sa cruising nga balaas. Gipanagiyo ginamuala nila ni Boss Eper Garopel og Madam Gina Garopel. Oban silang anak nga si Dudoy sa pares ni nga si Bing. Kauban nila nga mga maayo o mga banggiitan nga mga mekaniko nga sila si Janjan, JB, Bergel, Tope, Luel og Janelle. Og ang mapahiyumon nga store assistant nga si Mayang. Busa alang sa barato pulido nga mga motorsiklo, Epar Motors Himalalo dan tubag niya na mga kahandos.
2: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:18.
2: Handos balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuang balitang showbiz.
2: Balitang showbiz. Handos balita.
0: Okay, maghandos. Good morning. Mayo butag, babuntag. Welcome, mga tuang morning. Kumusta ang feeling? Diha sinong kasing-kasing. Malipayon, magulanon, mabugnaon, mainiton, o di ba maulanon? Sama sa panahon karon. Sa itong gipuy-an nga lungsod, ang lungsod sa Tayasan nga gipuy-an sa mga Tayasano. Maulan nun mga bay, ulan diri sa pag-ikan nato, ulan-ulan, gikan sa matog, abot diri sa kabulutan, ulan-ulan nagyak. Nga karon hinoon, makita nato diri sa bintana. Nga murag, wanay ulan kayo murag nadagoy mga tinartalithe. Tulagsik. O sabay lain termino gamit diha sa inuhang lugar. Tulagsik, isik-isik. Talithi. Pindi na. Okay, sa matag lugar good mga bay maghandos. Doon naman goy, kanabang mga lugar, doon ay mga termino ang ipanggamit sa matag pulong. Pariharon, kanang ismeringhoy nga termino. Sa una, madunggan ako dito rin sa mong lugar sa Kabukiran. apan wa ta magdahom mga bay makandos nga ang ismering hoy niabot na sa kapatagan og misikat na sa social media. Man mga bay makandos sa kay namagoy mga termino mga bay makandos nga hadlok ta isulti kay akan ang pinulungan nagika man nagbukid. Maulaw na kay musulti ta ana. Lagi ka nagbukid. Apan wala ito masayod mga bay sa itong pagsulti ana. Mas patan sa mga sikat ng mga tao. Musikat din o. Parela ko rin ng ismering hoy. Kanang ismering hoy. Gika naman yung nagbukid ng pulungan. Apan wala ito magdahob ka rin. Misikat na sa social media ang ismering hoy. Muna mga bay maghandos ha. Kung sabi ito mga pinulungan mabungat. Dila na ito na lang na huna-hunaon mga bay makandos nga mag-amping ta mahadlok ta musulti anak inunta taga bukid. Importante mga bay makandos nga kanang ang atong pagkatao mga bay makandos kana bang nga tinud-anay di ta plastic. E, ano man di man ta maulaw nga nagikan tag bukid. Para nako mga bay di ko ikaulaw nga kami nga gikag bukid. Kami man nagtiayon gikag bukid mga bay. Ang asawa ako gikan jud nagbukid mga bay mo nang bisig nami sa ubos ay tanaw na akong palibot. Ang palibot dito benar jud mga tanom nga binukid. Ayawat na lang pud mga bay makandos ay mga tanom saging unsa pud yung mga tanon adi na namo na paliton. Okay, mga bay makandos ato ang balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Balita.
0: Ipadayag ni Robelen Baterbunyag nga si Dimples Romana ang iyang napili nga mupapel kaniya kung madayon ang giplanong pelikula bahin sa kinabuhi sa iyang mitaliwan ang anak o Ateneo basketball player nga si Rene Baterbunyag. Okay, nagpili na si Robelen. Pili na si Robelen ang kisay muda lah sa iyang papel kaniya. Si Dimples Romana ang inapili. Waragoy is mga bay makandos Dimple. Kisa may diha nga lalum og Dimple. Kinaman Dimple mga bay makadanig yun na. Katong-atong mga higala diha nga mga leading, mga siksi. Niya punan pa sa Dimple. Nenig smile. Mubangag dahil ng duha kaapi. Ayaw, saan ang Dimple meron ni bay? Kinaban nga, pikas-pikas niya. Aping barang kilid-kilid ha nga. O musmile ka mubangag ng pikas-pikas. Sa interview ni Boy Abunda, dali nga gitubag ni Robelen nga si Dimples ang iyang gusto tungod sa kamaayon ini nga muarte. Ini si Boy Abunda. Ang kwan ini siya kanang Tagalog ba ning Boy Abunda. At Bisaya ini pato nga lalaki nga abundansya. Boy di lalaki man ang boy. Ni Abunda di daghan ng grasya. Di Abunda di abundansya. Amo sa gitawag nga lalaking daghang grasya. Lalaking abundansya. Apan kalabot sa kung kinsa ang mudala sa papel ni Rene, matun niya wala pa'y gibhebalo kanila o wala sabsiyay, gipiling aktor tungod kay dili siya suhito sa mga artista karon. Namatay si Rene uban sa kauban nga si Divine Adele niya to nga Hunyo 8 tungod sa pagkalumos atol sa usaka team building activity sa Dipakulaw Aurora. Kumpirmado man, gikan kang Senador Robin Padilla nga madayon ang mga nga pelikula diin ang iyang igsoon nga si Bibi Gandaghari ang budirektor nini. Sumala ni Robin, nagsugod na ang pagpangandam o naanas sa Mindanao si Bibi aron sa pagsugod sa shooting. Pinagi sa mga pelikula, ipanghinaot ni Robin nga minumuduman si Rene dili lang isip usa ka magdudula kung dili isip usa ka buutan o mayong anak nga pwede nga sulundon sa mga kabatanunan karon. Okay, ano ba ng mga baygoy makandos ha? Basta imong anak buutan, di jug ka maulaw nga ipasigarbo ngadto sa katilingban. Napoy mga ginikanan mga bay o mga kandos nga bisag buluyagon lang anak ila jud ang protektahan. Ila gyapon ipanghambog mga bay nga buutan jud ni akong anak. Apan do na po mga ginikanan mga bay makandos nga di pud mo tolerate sa kinaiya sa anak nga kinakong anak bisag ko sa anak tudlo di buluyagon jud ni. Matay na man ako tirudlo ini wajud ako ni kausaba. Murag anhan na diyag mo ini magbinutan o wala na kung siya na lamang. Okay. Depende maguna sa hunahuna sa ginikanan mga bay magandos. Doon ay mga ginikanan nga bisag kung sa kabuluyag ng anak ila dyan ang protektahan kay matar makaulaw mga ato pang panatuli panghambog atong anak nga buluyagon nga akura ba ning anak. makaingon matuguban nga ay kuan maguna da buluyagon maguna kay kining amahan o ang inahan di kating modisiplina kay namang koy kuan mga bay maghandos ba namang ibugunang ibang mga katubang nga mga pamilya nga ilang anak disiplina ni ila pong anak mituon nila muna makaingon sila po mga bay o mga kahandos nga ang anak magdepende po na sa pagdisiplina sa ginikanan. Bulahan man sila nga sila silang pagdisiplina silang anak nga misyonal po lang anak doon na po yung mga ginikanan mga bay mga kahandos nga bisag yun sa disiplina ng ilang mga anak di yung mutuo. Ang uban nga mga ginikanan ng disiplina mga bay ila doon na gani kaayo nga kanabang nga maayo ng personnel sa DSWD. Sikat kayo nga pare, sikat nga pastor, maayo kayo nga nagdalas polo sa Ginoo, nga maayo kayo nga umusulti yung katuhan, yung maayo kayo maimang mamaba. Apan pag-abot sa anak, sus kay idungo ba pong anak paghastang pagkabulaguna? Lagi yung nagkaparat mga bay maghandos ba nga? Ang ginikanan, na ay maayo nga tao nga manunduluog sa laing nga kabataan, mutuo yun, sa kasulti, maminaw yun. Pag-abot sa anak, di man minong anak. Unya, sa unang bay, sa unang panahon, mga bay maghandos, kaya di mo tuon ng mga anak, mga bay maghandos, sa magilikanan, apan mo tuon sa mga maestra at maestro. O karoon na yung adlaw, mga bay maghandos, national, national, may noon. National, may nabasa dati yun. Kauban man sa Ignatius. Kaya ang adlaw mga bay, National Teachers Day o World Teachers Day. Muna nga, kamo mga maestra diya, unsa man, Sir Buyak, sa maestro ba itong reporter ni, unsa may kalain ng Sir Buyak sa mga magtutudlo ka nito karun, kanyang estudyante ka nito karun. Sa una mga bay, makandos ang mga kabataan, mga bay makandos, magpadulong na mga, ang padulong maestra maestro, ay kung ano na, kanang mag-ilog ng mga estudyante, mga bay makandos, mag-ilog na sila og tagbo, mag-ilog og dalaan ng mga bag, o say dalaan ulit sa maestra maestro. Apan karon bisag magbakanat, magkataktak pa nagwin ng dala sa maestra maestro, di na yung tamang. Ano na dyan yung kalainan? Na dyan yung kalainan kaniyan itong karun mga babag. Okay, hindi karun di ay. Karun di kadlaw mga batos mo ha? Happy World Teachers Day o National Teachers Day. At magigsunan, ginaingon nga ato nga sa ulugon karun. Tungkol ganit sa pagsaulog, muna nga ang Tibuok, probinsya sa Negros Oriental, walay klase ron. Kaya nga naman, gisaulog ang adlaw sa mga magtutudlo. Timani mga bay, kung walay mga magtutudlo, walay abogado, walay engineer, kung sa padihan nga posisyon sa katilingban, ay tungod kay ato nga mga kaigsunan nga mga maestra maestro, maukini ang nagtudlo. Mga bay, parang nga, mahimo nga malampuson, o doon na determinasyon ang ato nga mga kabatanunan karun. Pasalamat na ba sila na pa'y nahibilin? Doon na pa'y nahibilin nga mga kabataan nga dili mo tuo sa mga ginikanan apan mo tuo sa mga maestra at maestro. Kaya naman, o gato sa mga ginikanan, di mo tuo. Kaya naman, walay grado. At pagkato dito sa eskwelahan, magbutan-butan ta kaya rong hatagat na ginakong grado ni Mabog ni Sir. Okay, mga ito ng Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:29.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Okay, maghandos ka itong Balitang Showbiz. Gihandos ka ito sa Bus Abloy, Vulcanizing Siap. Mubulkit sa ligid o mualain siyenta sino nga mga motorsiklo. Namutang diha sa My National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Vulcanizing Siap. Gipan nag-iaw ginumala. Dila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mga tulabanon, handos balita, dungan kini nga madunggan sa tulo ka mga sibyanan. Okay, matiman mga bay ha. Tulo ka mga sibyanan sa tong pagbalita karon ang nag-ire mga bay. Kung sa man mga sibyanan na, mao kini ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio o Bethel Radio Canlaon City. Gawas niya na, makita og madunggar sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita,
0: balita. Sige mga bay, good morning sa tanan to bakigsun karon nga naminaw sa to ang tulumanon ang handus balita mga bay. Okay, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan pinanguluhan diha nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB, tanan nga mga barangay kapitan o tanan nga mga barangay official sa itong lungsod sa Tayasan. Okay, congratulations diha ni Honorable Arthur Dagley nga usa sa top 7 mga bay sa gipahigayon nga survey sa hap kanang tunga sa tuiba nga survey mga bay sa gipahigayon sa usa ka survey mga bay sa Negros Oriental. Okay, top 7 at imailhan ka na nga dedikado o kana bang tinud-anay nga pagserbisyo ni Honorable Arthur Dagley sa tuwa nga katilingban diri sa lungsod sa Tayasan. Sa ganya arata sa mga dugang pahibalo, oy good morning di po di sa tuwa nga maptikon nga higala nga maupi presidente nga sa mga barangay secretary treasurer nga mo si Ma Marley Benjula. Tanan-tanan hang namino karon, good morning, good morning. Arata sa mga pahibalo mga bay.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos balita. Dos balita. Public service. Public service.
0: Okay, pahibalo na gikan diya sa LCR Tayasan. Agi pahibalo ni Municipal Cebal Registrar Maricel Villarin nga makancel o mapospon ang nakatagda ng untang PELCIS o National ID Registration sa Tayasan karong October 5 ang tod sa JES. Okay, pahibalo ha, gipahibalo na atos mo ha. Nga doon na tayo schedule unta, gikan karong adlaw nga to sa JES. Apan doon na may mga rasong katarungan nga napospon, gikan dito sa PSA. Muna nga gipahibalo ni Ma Maricel Villarin tod kay una naman siya nga nakapadala mga sulat ngadto sa mga barangay chairman o mga barangay kapitan o mga barangay chairperson. Muna nga kamo mga kapitan diha nga naminaw karon palaglag pahibalo diha nga sino nga mga constituente nga napostpone mao nga gikatagda unta nga National ID Registration diri sa lungsod sa Tayasan. At imani lang ko no, mato pa to ni Ma'am Maricel Villarin nga mopahibalo lang po siya o kanus anag yun ang final schedule sa National ID o PELCIS Registration diri sa lungsod sa Tayasan.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos balita. Andos balita. Public service. Balita. Public service.
0: Sige, has tanan-tanan hang karami na karon ha. Maayos yung pagpawin na karatong tanan makaigsunan sa itong tulumanon sa Handos Balita. Ni, paminaw po din itong tulumanon mga bay. Yan itong tulumanon matagabi ang tulumanon na ito. Nga mao ang mga lama sa kagahapon gikan sa alas 8 ngadto sa alas 10 antak na sa kagabhion mga bay o mga handos man gihapon sino nga alagad sa kahanginan nga mao si Handos 38 Buyag Slabyug Karinal niya ano po ta sa dugang mga pahibalo nining attack na nining kabuntagon.
1: Ronnie Librado. Andos balita. Andos balita. Public service. Public service.
0: Okay, tungkol sa bunha, karong adlaw ha. Walay klase tungod kay World Teachers Day o National Teachers Day karong adlaw. Kana nga pahibalo, agi kana sa buhatan ni Governor Diego Segarbarria kun diin may pagawas siya o executive order sa pagsuspenso sa klase karong adlaw. Lukop, lalawigan sa Negros Oriental.
1: Ronnie Librado. Andos balita. Andos balita. Public service. Public service.
0: Samtang, lay pahibalo. Pahibalo gikan sa buhatan ni Congressman Emmanuel M.M. Limikay Chong Iway. Ngayon na pagayon nga libreng konsultasyon alang sa mga kababayanan o kabataan sa lalibertad o kasigbit nga mga kalungsuran. O pagayon kini diha sa lalibertad infirmary facility o mga adlaw October 6. O niya, ang mo atiman kaninyo alang sa mga kababayanan mo si Dr. Archelis Ponferrada ang ubaygay ni. Samtang sa mga kabataan ang matiman mo si Dr. Sheila Marie Abaygar Henyunada usa ka pediatrician. Di man ha? Ano mo diya ugma? Diya sa lalibertad kay doon ay konsultasyon alang sa mga kabataan o mga kababayanan.
1: Ronnie Librado. Andos balita. Andos balita. Public service. public service.
0: Timani usab karong October 16, special non-working days sa tibok probinsya sa Negros Oriental tungod sa pagsaulog sa Vuglasan Festival, mga bay ug magandosa. Kanang adlaw, why klase, why trabaho tungod kay Vuglasan Festival sa tuwang nga lalawigan sa Negros Oriental.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Congratulations po de sa mga centenarian, mga bay maghandos nga nakadawat og tag 100 mil kapesos. Okay. Nakadawat usa day dunay usa ka centenarian po de sa tayasan mga bay. Nga napil, congratulations ni Ma'am Fidela Gauran diri sa Barangay Kabulutan. Unya, napay lain yang kauban. Uno man sila kabuok si Benita Ladag sa Barangay Luok Bay City. Celeste Isturco sa Barangay Pisamura Gihulungan City. Lauriana, okay sa pagbasa ni Lauriana Turable, Barangay Villarreal, Bayawan City og Esmeralda Banglos, Barangay Taklob, Dumaguete City og Simplicia Ilom, Barangay Poblasyon 4, Siaton. Mao ni mga bay ang nag-edad og miabot na sa 100 ka tuig ang ilang edad, mga bay maghandos niya. Nakadawat po sa 100 mil kapisos gikan sa tuang gobyerno. Sige, niya, sa pamila itong kwento mga bay. Okay, nagbalampuso mga bay ang mga kalihukan rin sa itong lungsod sa Tayasan. Ani itong Biyernes, ilabinagiyod ang hari at hara. Okay, nagbalampuso ang mga kalihukan nga gipangluhan sa itong mabtikon nga amahan ni itong lungsod sa Tayasan, ang mao si Mayor Bimbor Berto. Ato ibang congratulate niya, mga winner mga bay. Tanan, puro man sila mga maayo. Ani agil sa competition good mga bay, namang gawin mo gawas nga 15 joy pinakamayo. Ang tanan nga may appeal, tanan may salmot sa mga kalihukan, puro gino sila mga banggitan. Nga kay basta kay kompetisyon, naman joy mo gawas ang pinakamayo, base po sa paghukom sa mga judges. Okay? Buta na itong base sa paghukom sa mga judges, kasi sila may hukom. Okay, ang uban po nga mga naglantam yun, ano man to? Ano po nga? Oh, siya Jod, angay Jod. Lalo yung mga makuminto mga bay magandos niya. Niya ang mga judges, mo sila yung muhukom o 15 Jod ang pinakamaayo. Sige, niya. Congratulations mga bay sa hari at hara. Si Harley D. Maoy, napili ng hara 2026 niya. Doon na po siya nakuha niya. Best in production number, best in tropical attire o best in sports attire. Sabahin sa hari, si Rimar Bihaberto, maoy nakurunahan isip hari 2026 o nakadaugusab sa best in tropical attire. Samtang si Pretzel Ross, at usbon Pretzel Ross Bromo, boy Hara first runner up. O Adonis Mercurio ang Hari first runner up. Si Hyacinth Dagangan, maoy Hara second runner up. Samtang si Landel Alunan di second, ang Hari second runner up. Ang Hari second runner up, akon Hara, at usbon Hari sa Hara, ang Hara second runner up, nakadaog o usab best speaker. Samtang si Landel Alunan di second, nakuha best in sportswear o best speaker. Samtang ang si Bila Niminso o si Ayan Sorinio, mo'y Hari at Hara third runner-up. Ngayong sa Twitter contest, nakurunahan nga champion ang red team. Isundan sa yellow team is a first runner-up, green team is a second runner-up o blue team is a third runner-up. Sige.
1: Andos Balita.
0: Ito lang tayo pasigduan ng mga pagtimba. O, doon ay pagtimba yan, mga bay, maghandos sa itong panag-uban karon sa ito nga tuluman noon, mga lama na may noon. Andos Balita, ha? Kadyot lang. sige, ha? Ito siya nga timbaya. O, ginagat itong mahigala nga nagtimbaya. Ay, good morning diyan ni Ma'am Juan Araco Balasabas Kaliao. Good morning, bay. Ni Ma'am Tralala Joy Vlog. Okay, diadre. Ma'am Tralala Joy Vlog, shout out ko sa ako ang mga gwapong anak James o Jake dari sa Anlacan Resident. Ni Mami Sel Alfonso. Sabagay. Mami Sel Alfonso, good morning bay og sa tanang naminaw. Okay? At lahat rin doon na pabailain. Okay, salamat yan ni Mami Sel Alfonso. Ani Ma'am Tralala Joy Vlog. Okay, yun sa pagay doon na pabailain. Ani good morning bay og sa tanang naminaw. Shout out ko sa tanang Gapuyo sa Tibiyawan Riverside. Okay, kika na ni Ma'am Tralala Joy Vlog. Ma'am Juan Araco, good morning po di animo. Ma'am Juan Araco, Ma'am Juan Araco Balasabas Kaliao. Nga naminaw karon intact na ning kabuntagon. At ang line rin, tulang tayo, basig doon na pa'y lain nga mga pagtimbaya sa itong panag-uban sa Handus Balita. Na kurang gilantan rin ha. Ito ang messenger. Halipot na sticks line, mga bay maghandos. Sige na, ni Pastor Isaias Lentori ha. Good morning, good morning ha. Diyan ni mo Pastor, good morning. Obay paminaw. Niya, sa tanan-tanan lang yun nga namina, mga bay makandos. Good morning lang yun kayong oras. Oras sa Pilipinas, alas 8:40.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Okay, makandos, maugad to ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa Dumabtikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Haniel Hato oban sa tong teknisyan nga usa-usab kadidchi nga si Byron Sorenyo. Daghang salamat sino nga pagpaminaw ug may buntag pag-usab kanatong tanan. At ang ikay mo sunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Owi nga kasayuran sa mayo nga panglawas ug gumaniana

0: ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTS.
1: Sa isa ka adlaw.
0: Two times ko, tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
2: Anak, eh. 2-7 lot. High blood gid ko.
3: Ano sa una ang blood pressure?
2: 180 over 100 times adi gid na ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Oh, sa gamahim sugon, mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki, nga mga tigbalamanti. And of course, sa mga dili. Mga tigbalamanti ni nga itong programa. Nga nag-tune in karon sila mga radio. Hello sa itong mga binangga, nga mga consumers, nga kanunay yun nakainom Gatomar og DTX 500. Kanunay yun nakakape, kanunay naka-DTX Coffee Mix, naka-DTX Premium Coffee. And of course, ayaw kalimtan mga higalhadi na to. Kalimta na nga to ang alkaline base nga vitamin C. Ang nga to mighty C. Sa gihapon, Doc Hans Lima, nalo nyo magkauban. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man abot itong pagsibya ganon. Bisaya sug Mindanao. Ang itong mga higala diri sa Buanga del Norte. Hello, hello, hello. Mga silingan nga mga probinsya. Ayaw galimot, kanunay. Naanata mga higala sa programang hatod ka ninyo, mga higala, hatod ka na to sa tuwa mga produkto nga naas mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500 Controls Blood Sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.

0: Sa may mga concern o bangutan ha, na may kalabutan sa itong hisgutan ron. And of course, may kalabutan sa tuag mga produkto na ma-avail na to sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Lihog kong send sa inyong mga pangutana sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na to ron mga higala. Kini mga pagkaon nga para sa may mga allergy. So na ay mga pagkaon nga magka-allergy, na apoy mga pagkaon nga tambal. Maayo sa may mga allergy. Kato may mga pagpangatol, sinusitis, o allergic rhinitis, allergic conjunctivitis, may mga skin rashes, yan. Mga allergy hon, mga higala. O kapag kuan mga higala, pag gina-allergy ta, kuan na, na ay reaction no, sa lawas o sa mga gasulod sa lawas. Walang una mga higala nun, kani mga pollen, no, sa mga talamnon, abog, yan, mga molds, no, fomites, mga higala. Pwede na siya nga mag-cause og irritation sa ilong. Muna nga magkatulang atong ilong, magka-allergy ta mga higala. Ang atong immune cells, gagawas kini siya og histamine. Usa ka klase sa chemical nga moy responsable sa sintomas sa gitawag nga allergy. Wala nga mga tol, katulan tutunlan, ubhon ka, yan, paglisod ka ginawa ganyang uban. So na ay mga inflammation nga gagahitabo sa ato ang respiratory tract. Sa baga, pwede, no? Sa ilong, na ay inflammation nga mahitabo. Ang ato ang sinuses, muhubag. Kung nagkanto may mga sinusitis, makasimhot na sila o ganang dili nila masarangan. Magpingot ng ilang ilong, maglisod na ginhawa. Pangatol ang atuntutunlan. Pangatol mga higala. Kaya kanong na ita magsigi o pangatsi. So munay, kuan munay possible nga ato ang ma-experience ko na atay allergy. Ang uban, mga rashes, katul-katul spanit. No? Now, ano ang pipila ka mga pagkaon nga magkapaubos? Or makatabang sa pagpakalma mga higala sa itong immune system? Ano ang pipila ka mga pagkaon ha? Kaya ka-overreact man ang atong immune system. Basta na atay allergy. So dapat pakalmahon na to ang atong immune system. Mga pagkaon nga makapakalma sa atong immune system. Number one is kani mga pagkaon nga taas og omega-3 fatty acid. Makatabang ni sila ha? O, mas maayo nga kaon gitag mga pagkaon nga na yung mga fatty acid. Usa po dani kaning medium chain fatty acid, medium chain triglycerides. Mga natural fats nga naa sa mga legumes, mga nuts, mani. Oh, kanang avocado, mga fats ana, mga seeds. Oh, and then omega-3 fatty acid no nga naa sa mga isda. So, kini nga mga pagkaon, mga fatty acid, makatabang ni siya sa pagpakalma sa ato ang allergy. Mas maayo ka ni sige honog kaon kaysa magsige kaon og mga mantika. O, likay sa mga seafoods. Diba? Lion medium chain fatty acid. Asa man na to ni makuha? Actually, makuha na to ni BCO. O, kanang extra cold compressed virgin coconut oil. Pero na ay pinaka-simplest way nga makuha taning MCTs para sa may mga allergies. Inom kada adlaw og D3bio. Mas muna ko ha. Inom kada adlaw og D3bio. Kaya ang D3bio taas kina siya MCTs. Kada inom ni mo ana, ginapakalma ni mo ang imong immune system. Labi na giyod sa may mga allergies. Ginapabright, ginapabasko, ginapaligon ni mo ang imong immune system. So kung makorek ni mga higala, dili mag-overreact, dili na ta magka allergies. Mawala ang pag-atake sa allergy. O, mga allergy hondra. I know, daghan ka ayo ang may mga problema sa allergies. Tungod kay ang uban, gasalig na lang sa mga antihistamine. No? Pero dili maayo nga sigihon. O kila na panalagsa, kundi nagyon makaya. Mas maayo yun nga makorek, nga dili na magsigig atake-atake ang allergy. Number one, nga i-maintain kada adlaw. MCTs, medium chain fatty acid nga naa sa D3bio, o mga pagkaon nga taas og omega-3 fatty acid. Ang rason manggod mga higala, ang inflammation manggod, mumanggo na yung rason sa direkta nga hinungdan sa pagbaton o sintoma sa allergy. O sa pag mga pagkaon, mga higala. So, D3bio pwede kadaadlaw. O, sigihon kadaadlaw ang D3bio. Ang pagkaon sa sibuyas, maipon ni. Kay taas ni quercetin ang sibuyas. Makapakalma ni siya sa ato ang immune system. Balikaya na to ang paggawas sa gitawag nga histamine sa tong lawas. Sibuyas, Bombay. Oh. Ang ahos, maayo po na mga higala. O nga makapakalma sa gitawag na to nga immune system. Ang yogurt, naapunay si benepisyo eh. Ang mga live bacteria. O nga makuha na to sa pagkaon sa yogurt. Makatabang usab na siya sa pagpahimsog sa itong immune system. Ang kamote, kani, kamote. Mga dahon nga gulay, onya, mga mani, almonds, avocados, peanuts o kangkong. Ang mga pagkaon, mga higala nga taas o vitamin B o vitamin E. Maokining mga pagkaon nga makapakalma sa gitawag nga allergy. So, saging, kamote, dahon nga gulay, mga dahon-dahon. Oh, kala, sabaw ba? Isda na yung dahon-dahon na kung tabang na. Oregano, lemon, kala, oh, mga kuana, mga nindot na siya sa tuang may mga allergy. Nutritional support. At anita karon sa mga supplements na pwede na itong imnon kung naatay allergy. Haos mo na ko. Bisag-unsa nga allergy. Oo. Number one is omega-3 fatty acid. Yan. Mas maayo omega-3 fatty acid. Supplements, pwede na. Pwede usab medium chain fatty acid nga naa sa D3bio. Kadaadlaw, kaduha. Kung inom. Ha? Kung sinasulan na mo ba? Wala gilok, hassle kaayo, magsigi og pangatol ang akong ilong. Magsigi ko og pangatse. Magsigi katol akong tutunlan. Magsigi pingot akong ilong, hassle kaayo. Hassle kay lagi dok, sigi pangatol ang ako ang mga panit, no, skin na mga rashes. Magkakaon ko ba sinhasulan mo? May panahon na mga higala nga makorek na. I-maintain kada adlaw ang omega-3 fatty acid nga mga supplements. Pwede usab D3bio. Medium chain fatty acid. Kada adlaw na ay D3bio. Okay, another one mga higala is vitamin C. Vitamin C. Ang vitamin C, 500 milligram kada adlaw. makatabang. Pero kung twice a day ni mo ang vitamin C 500 milligram, 1,000 milligram a day, the best. Dali kay makorek mga higala ang allergy. So mag-vitamin C kada adlaw. Nya, kung ganahan mo nga mo inom mo vitamin C nga, dili acidic, alkaline siya, gamit mo og Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C mga higala naa sa kuan, naa sa pinakaduol nga butika. Ha? So, D3 Bio og Mighty C. Pwede na to nga i-maintain kada adlaw. Oh, sa mga nangutan na, sir, asa ta ka avail? Asa ta ka palit ana? Naa sa pinakaduol nga butika. Pwede tang mag Mighty C sa mga may mga allergies para makorek na siya. Nga itong immune system, dili mag-overact. Pwede usap D3 Bio kada adlaw. Kaduha. Twice a day, mga higala. Buntag o hapon or gabi. Ang D3 Bio, ang Mighty C, is available sa pinakaduol ng mga butika. Ano may standby sa mga higala kay mga nabuhi sa ta? Oo. Ato sa ding tagaan ng pagtagading atong mga pipila ka mga consumers nga naayo na o natabangan ng mga higalas pag-inom sa itong mga produkto nga naakaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Taspang imoblood sugar. Ato na kami diabetes. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
2: Ako si Jose Pina Rejas. Senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako'y bati-batiyon, ganang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na-testing, huwag nagpadayon ko ani, doon naging siya'y alibyo. Doon ko to akong bati-bati sa una, kanang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanig yung kudiri.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
5: Asan pangalan, sir?
6: John Nang.
5: Nag-aasa ka, sir?
6: Aswagan.
5: Pila imong edad?
6: 71.
5: Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay di karangan sa imong panglawas?
6: Mm. Imo naman po. Tungon siya akong langtan, sir. So, kimo na ko, idamok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, nabig ko yun nga nagluya, hindi ko rin ba sa kumulog ang pasinti nga nagluya. Wala ko para sa Diyos, hantod ka ron, bakit ko yun naluya? Unsa?
5: Unsa nga mga produkto ni sir?
6: Kaning, dabunta, gisagahan ko doktor o may tisi. Dayon, D3 Bayo. Mm-hmm. Then pagkagabi, katong DTX 500. Palad niyo, sige kaya pong kukimo.
5: Sige kaya pong kukimo. Oh,
6: gani, nakaroon gikan pong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Mm-hmm. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan dito, kukuhan ba kayo, naupaw ko ko. Mm-hmm. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyon na naman ko'y buhok.
5: Wow, congratulations. Salamat kayo.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bayo, mabibili sa mga butika.
7: Hi, Ma. Ano'y pangalan, ma'am?
8: Lourdes Pantay, 51. Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahis na akong kidney. Thomas akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko, sabi po, wala pa mo ko kabalong ang kidney din akong kuhaan, sakit. Na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, nagbatoke hubag na gid akong kidney nang akong mga organs sa ilalom limpyo.
7: So unsa may nakaayo, ma'am?
8: DTX.
7: DTX nga medyo na wala na.
8: Oo. Na pag operahan ako wala gyud ko nag sabi sa ospital ko inuma lang gyapon ko DTX. O ko lang sama sa doktor nga nag-maintain ko DTX na pagawas ginisitahan yung lang antibiotic o gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita DTX ay gyud to cure na pali na lang sama DTX gyapon.
7: So ma'am, unsa mo ika advice sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Ramil Uy ang Clinical Alternative?
8: Daghanan mo ko gi-advise sa mga tao nga may pa DTX inyong paliton inyong imintin kay kolesterol sa ako lay basihan kay pag gikan sa pag-opera DTX na kung gimintin o ilain.
1: Extend Food Superman.
9: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Baayaw. Good kami ni Mister.
1: Extend Food Superman for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako di ay sisigani anong taga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pomatic. E magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako gitumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong inom, nawala nag-cute ang perming nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
13: Pag Mighty C para aron.
0: Mag Mighty C kada adlaw. Aron nga himso ganon ay basko gam panglawas. Usbo na ko ha sa may mga allergy dira. Oh, ganon ay mo nga ginaatake sa allergy, mas maayo nga mag-maintain mo og vitamin C kada adlaw. Mag Mighty C. Oh, kada adlaw gina buntag o gabi para makorek ang function sa immune system. Kay kung dili na magkorek, mag-overreact na, sige. Yeah. Sigihon mo anak mga higala o disturbo. O kanunay gina mag-atake ang inyohang allergy. Then, D3 Bio. Makapagkalma sa immune response. So makapagkalma mga higala sa tuang allergy. Dok, maayong adlaw. Sige, ano sa tas mga pangutana, Biki? Imingaw po ko ano mga pangutana sa tuang mga listeners. Sige. Unsay mga sintomas sa high blood. Yung kong tubag, Doc. Imo dining solid nga listener sa Pulangko. Uy, sa ito mga igalas Pulangko ha. Kumusta mo dira? Naka DTX 500 na ba? Naka D3 Bio na ba? Actually mga higala, may pipila ka mga sintomas no, sa pagsaka sa itong blood pressure. Kung grabe na yun, kana sobra na yun ba mo? Dagan na siya 160, 180. Taas-taas na gina nga taman nga klase sa blood pressure. Ang high blood is nasa 140 over 90 pataas. So kung sobra-sobra na yun nga pagsaka sa blood pressure, kaling pagsakit sa ulo yun, number one, makuha na to ni mabatyagan. Aga itong pananaw usahay mawa, mablurred, blurry vision. O niya na ay pagpanakit sa dughan, dizziness, malipong ta, niya usahay dalitang hapuon, no? Maglisod ta ginawa. Ang uban gani, magsuka. Sakit ang ulo, magsuka. Anxiety, confusion, og nosebleed, magsunggo, mag-nosebleed ang ublan, magsunggo. O niya abnormal nga rhythm sa kasing-kasing. Abnormal. Ma-feel na to nga na ay palpitation. Yan. So, muna ay mga sintomas nga tam-an ka taas ang ato ang blood pressure. Unang-una, ang risk factor ani, nga nung mutaas ang ato ang blood pressure, number one is ang atong edad. Katigulang ho na to. So, mas idaranta, mas prone ta aning hypertension. Genetics, obesity. Kanilaging sobra da itakadako, no? Ang sobra kadako, mga higala, mag-lead sa gitawag nga hypertension. Kulang sa physical activity. Walay lihok-lihok, walay trabaho, walay lakaw-lakaw, sigira lingkod. Sedentary lifestyle, ang tawag anak. So, mahitabo mga higala, daling musaka nga itong blood pressure. High salt diet, plus mahilig pagitag parat nga mga pagkaon. Sobra nga paginom sa mga makahulubog or makahubog nga mga ilim nun. Yan. Kaniha, ang hypertension, ang high blood. Oh, attention sa may mga high blood. Pwede kining mag-cause sa damage sa tong heart. Pagmubo sa blood supply sa oxygen sa tong kasing-kasing. Pwede kita magka-hemorrhagic stroke, magka-ischemic stroke, magka-heart attack, o daghan pa nga makamatay nga balatian. Oh, hadlock, no? Tinuod ba yan? Nakaling high blood delivery ni Angay basta-bastahon. Delikado kay. Number one cause sa premature death sa tibuok kalibutan is hypertension. Premature death, ha? Ibig sabihin ba tanon pa, mitaliwa na. Premature man. Kaya dapat ang kanang kamatayon para ragin na siya sa mga may edad na. Kaya karon kay premature man, batanon, mitaliwan. Tungod sa high blood. Oh. Ang high blood mo yung number one cause, anak. So, number one, kauntas mga healthy nga mga pagkaon. Oh. Prutas, gulay, dapat na atay physical activity kada adlaw, physically active ta, mag-diet kung mahimo. Then mag-inom sa DTX 500 Mighty C kada adlaw. Isabay yun na ito na. Kini nga mga food supplement, mga higala, taas ng antioxidants. Ha? Na makatabang sa pagparegulate, mga higala sa tundugo, makapamubo sa high blood pressure. Makapaluag sa agianan sa ato ang mga dugo or makapaluag sa ato ang mga kaugatan. Mag DTX 500 Mag Mighty C kada adlaw, taas kaayo og antioxidants kana mo mang ginagikinahanglan nato bisag unsao nato glantaw mga higala sa sensya ang ginarecommend kanunay sa mga eksperto yun kung may high blood ka, may diabetes ka, may mga metabolic diseases ka kani mga sakit bitaw nga dala sa tong katigulangon arthritis, rheuma. Number one nga recommended yun sa pagtuon sa science is antioxidants. Muna nga pili agyon ang herbal supplements nga taas og antioxidants. Pili agyon kanunay ang DTX 500 na ay 1.3 million orak value sa antioxidants. Pati yung taas na. Muna ay pinakataas og antioxidants karon nga supplements nga naas butika. Kanduha, katulo sa usa ka adlaw. Mura kagakaon mga higala og sinako nga prutas ugulay kung kargado kag antioxidants. Inom lang sa DTX 500 og Mighty C. Then by the way, di ay atong sabon di ay ha. DTX Beauty Soap na anisay whitening effect. Napon ni siya antimicrobial effect nga sabon. O, may pangatol sa panit, may mga skin problem, gamit mo anang DTX Beauty Soap. Bugas-bugas! At ima na mga higala kay ang imong bugas-bugas. Basin tubuan nagnaong. May naong na imong bugas-bugas. Nagko na kaayo, no. Normal daw nga ang naong na bugas-bugas. No. Ang dili normal kung ang imong bugas-bugas na anay naong. Ha? Sige ha, gamitin nag DTX Beauty Soap. Si Manoy nga galuya, performance ni tatay medyo pigado na. Nga nung una kang namatay, nga dungan mantang na tao. Manoy, bangon! Extend ray katapat ana, extend herbal capsule. Sa mga magtiayon nga gustong ipainito ng ilahang panaguban, magtiayon, buluhaton magtiayon, extend herbal capsule ang katapat ana. Naas pinakaduol nga mga butika. Sa kanto mga bagong minyo nga wala pa'y anak. Dana, pag-extend herbal capsule para nga dali ka makabuo. Oh. Sa mga nagkaedad na nga may problema sa prostate, extend herbal capsule. Kana, ha? Inahanglan nga aktibo gita kanunay para nga dili na muhubag ang atong prostate. Okay, kung luya ta, kulang ta sa buluhaton sa magtiayon, daling muhubag ang prostate sa mga lalaki. Kana base ka na sa pagtuon ron nga latest mga higala. O, di ba? So, extend herbal capsule na sa mga butika. Sa mga mahiligon ng kape, ligyan pagkalimtan ang pinakapatsyada paborito sa kadaghanan. Daghan yung kayo ang kapangita. DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee, ha? Naa sa butika. Sige, sa kanto mga wala pa kapangapi, usay babay ko mga higala. Kay mag-uban-uban taron. Oo, tara kuyog ta. Usay babay ko mga higala, mga ka-DTX, mga ka-D3 bio. Salamat kaayo ha. Ang atong products na as mga butika. Tara. Mga penata.
12: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: Maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:15.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw? Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc.
9: Yes, and of course, welcome. Welcome us kamo mga suking tigpaminaw. Welcome ka Dragon Mel. Welcome us sa mga suking nga nagsunod kanunay sa ato sa mga programa ang pagpakabana sa mga panglawas. Ubani kami ni ka Dragon Mel. Atong hatagang pagtagad ka Dragon Mail mga iksoon na ito nga nagsunod kanunay sa ito o sa mga programa sa kanagali ang mga Dapit Bisaya Soga Midanao mga adlaw niyang tanan diha mga higala mga adlaw usab sa ito o sa mga tulumanon ang pagpakabana sa mga panglawas so, ato hatagan mga sokit kung importansyang pagtagad nga alang usab sa matag-usa. Anong kalimot mga sokin tigpaminaw mga produkto at hisgutan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O ba ni kami ni Kadragon Mail alang usab sa insaktong pamaagi sa ato sa mga produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay mo kalimot yan ha. Good for stroke and good for kinini ang blood clot na good for blood lipid so nga higala. Mas maayo gini nga klasis kapsula na insakto na sa nutrients, ingredients o vitamins nga klasis vitamin C mga sokin tigpaminaw. Mga kasama ay mo kalimot usab sa ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Kinaisya nga klasis kape mga sokin tigpaminaw. Mas maayo ni siya sa itong doon ay mga kaiso na ito nga na lack of memory. Ang ato sa mga kaiso na nga negosyante. Mga kanapin na kalindot kaya yung klasis kape good for memory. Ay mo kalimot ana. Bag usab na ito ang Herdmark Stream Coffee for Men. Mas nindot po ni siya ang klases kape mga sokin tigpaminaw. Alalay sa pag labing-labing ni Mister nga to sab sa iya hanga Paris. Max ang simula, max ang sarap pag ikaw naka hard max with all kinds of ginseng. Abag usab mga kasama ang ato sab nga Dragon Massage Oil. Wait, Tsubaki ha? Okay, dako og tabang ni. Alang usab sa ato sab nga panglawas. Lawas kapital, lawas usab angay ampingan pag aduna tay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Kayang matabangan mga sokin tikman matagabi eh. Pamasad mo, pahilot mo, kaya kinis yung klase sa plus. Nindot kayo ang performance pag makahaplas ka, manotso, tiga lang kainit o kahalang. Ngadto sa imong panit, lahos sa imong kanuran, lagbas sa imong kaugatan o kabukugan. Mga ka na pinakanindot kayo ang klase sa plus, wala nang iba pang hahanapin ang napaka-epektibo ng klase sa plus. Kung ikaw mga haplas ni ini higala. Ay mo kalimut usab mga higala, mga sokit atong natikpaminaw. And of course, ang ato usab nga Dr. Punji Soup, ha? Antay punggal kini. Mas nindot kayo i-apply na itong doon ay mga buni, di ba? Mga ringworm, kana. Dako na kayo tabang mga kasama. Ang ato usab nga skin glow, ang atong skin glow mga sokit tikpaminaw. Kaabag po ni sa Dr. Punji Soup. Mas nindot ang resulta pag ikaw nakaka-skin glow. Hamis Kutis, artista ang resulta. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mapalitin nyo sa nangyayang butik o promo sa Bisaya. So gamit na lang. Pwede mong mutik sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Maka na igala mga sokin. Tikpaminaw. Pwede mong mutik sa anak. Alang usap sa dugang kasayuran. ato usab nga isgutan aside ana mga higala ang mga sintomas usab siyempre ang mga tao kung ugaling man nakulangan sa vitamin K ha sa matag usa dunay importante nga mahataga nato ni siya aron iwas na sa external bleeding di ba good source no kaon ugulay like broccoli and other dark green vegetable other source litos di ba cabbage as paragos uguban pa mga higala mao kana siya ang pinakanindot kaayo nga klase sa ato sa mga pagkaon matag adlaw basta dragon imuhang imintinar sa imong kalawasan sigurado imong hang lawas ni ligunon ug bag-ohon
8: mag dragon fruit herbal capsule na matag adlaw palit na sa tanang butika duol sa inyong mga lugar Visayas ug Mindanao
10: mga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta naka-star, sikat!
12: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsigar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro, mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mong kung po DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
13: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kumagpangabi sa DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
16: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kari. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkas. So, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kinakag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tistedon na namon nga pamilya, kamu gidriya ang inainom namon. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
14: DTX 500,
13: mabali sa mga butika.
14: D3 Bio,
13: mabibili sa mga butika.
17: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
18: Where every guest feels at home. visit us today.
19: Ako si Emilda Tolba, nagpuyo sa Porfinco Sanera, Pangod City, Nisanis Occidental. Ako nagamit sa NAMS product, sama sa NAMS Herbal Capsule, Yoed, NAMS Coffee. Kaya nakauyong kayo ko sa product. Nato dibating yung dial, dayon sakit yung batang, ang ngulungol yung mga batiis, dayon panahon sa kagabi yun sa kong katulugon. Masturbo kayo sa kong pagkatulog kayo. Sige ko, bangon-bangon kayo mangihi. Dayon sukal sa kong paggamit ano yung NAMS product. Magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kayo. Nalidihan dito sa kong dibati. Masalamat sa NAMS product na kapaminaw ko sa radyo nga magigiya kaya nang nakatabang dito akong balatian. Salamat na Marlene.
20: Dragon Fruit Plus 650 mg.
21: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
22: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Dabila ko na ang Dragon Massage Oil.
21: Mawala ka na ako pamati sa kuan.
22: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikauhag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
21: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
20: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
23: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
24: Prudencio Gumati, Salvador Gutalac.
25: Unsa dai gyud ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
24: Kan kanang wala ko kusog dahil hindi po ko katulog.
25: Unsa dai hinungdan nga nung nawala man to imong kusog, naa kay gibati kanhi?
24: Oy, na-stroke ko, pito na katuig lang ang stroke.
25: Okay, sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee, naa na gyud alibyo imong nabantayan sa imong lawas.
24: Oh, maka nalagkukusog, dahil ganahan akong tulog, ganahan po kong kaon.
23: Wonder Herbal Coffee, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
20: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
26: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
27: Yes.
26: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo budi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
27: So, salamat kayo.
26: Tinood yun na.
20: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
28: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dere sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nga hapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog. But dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bags lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom tawag Amigos Coffee, kay gawas nga lamian kay siya nga kape, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayo nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet og computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extract, mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang kasiklaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water.

0: pa-kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Ako dahil si Elizar Losbog sa Malabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitin ang kalawasan. Dayon, nagamit ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee. Kadaadlaw, magbawas yun siya sa pirmi kadaadlaw niya. Ang ako sa papa, nagamit ko Nance Coffee. Niya, ang Nance Capsule o COAID, nakasuway po ko inom. Usahay good mag-sulsul niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo na nga inam ko Nance Capsule o COAID. Salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
4: Atong paminaw ng testimonya sa kaibig-ibo sa Vitron Tablet.
5: Ako si Kung Ching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Gagamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron Tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko. Inom jud mo sa Vitron kay ako. Tung una nga wala pa ko nagainom o Vitron Tablet. Lintanon kaayo ko, lintanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Usahay magsakit akong ulo. Sukad nga naka inom ko sa Vitron Tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa pastab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon. Dili na ako malimtanong.
4: Vitron Tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:59.
3: Og siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
4: Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Puyo ko sa Rook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Siguro, sakit akong kusumbaway. Klaro ba akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong dibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CervicCare o sa Nams Padak.
5: Ako si Aloha Miki, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit o CervicCare, dili normal akong dugo, pero sakit akong puson. Magto, nag-try ko palit sa butika, nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kersiki Hoa. Ni sulay ko pag tumar sa CervicCare, mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa kong push on, sa likod aning-aning, payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko, kay nakadungo ko sa radyo aning CervicCare, sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CervicCare Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. O siyempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Ay, ang akong ngalan, Jeremy Tobio Baog Talaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project ng Leoyonan, katong Nanscorn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sunod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tunod kay malipay ko sa imo ang produkto.
8: Ako po si Alicia Ocasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na ang imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong dibati nga bahay sa Baga o sa tiling akong kalawasan nga huwag na mukhaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang sakamigo na kung bakyan sa kuha nga. Tuwa ini kay para basi makarecover ka ani nga para ganahan ka mukhaon. Tuwa sa magdugay yun gato nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pubog drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o lunch liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali, at labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan ka ayong salamat.
12: Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan Cebu. Kung gikuan ron sa non-oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o ng pangwarta ng mga iglumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas. Ako rang kaplasan. Salamat kayo.
3: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong NAS Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10, 5. Morning Pasada. Morning Pasada. Tawag na for requests and greetings.
2: Sister,
1: Morning Pasada. Dini lang sa Star Radio.

0: Araceli Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, piktibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
3: Magaling si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong bitsugar. Swerte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, amount sa DTX 500. Natiya mo na akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabug Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio kay gaana ako pamat tiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Mga penata!
8: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong ipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
7: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Serum, brain supplement para sa mga bata aron abik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Serum mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Serum, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Ako si Elisa Bidoron, taga Work 17, Maika, Kapatungan, Trento, August 2004. Nagpalit ko sa mga NAMS products, Therapy Care, tapos ang coffee sa NAMS, ako ka nang gina-maintain o gamit. Tungod kayo, nakita na ako nga, pag muinom ko anak ng kape, mugaan na akong lawas, ma-energize ko, kanang kakapoy sa akong batiyon, panahon sa akong pangatrabaho, mak-answer, mabaskog ko ni anak. Ganap mong Therapy Care, para ko na sa akong matres. Kumpi ang akong matres. Nangangulungol. Kumpi. Ang akong mga anak is 7 kabu. Kaduha ko na sa kuwaan. Na ay mga gasgas sa akong matres. Punta sa doktor. Na ay gasgas tungod siguro sa akong nakuwaan ko 3 months. So, unay akong bilimintin para mawala itong gasgas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa agusan nila, sir. Nag-aawag ko sa akong masilingan. Na ako ginabati. Mauna akong minatudlo sa ilaha. Labi na dito sa barangay office. Akong mga kauban ng barangay official. Labi na kay ang akong committee vice committee sa health. Mauna, agad akong ginakuan sa ilaha. Napalit mo aning mga produkto. Sana, tungod kayo. Dako kayo nang ikatabang sa ato ang panglawan.
6: Dragon Fruit Plus.
11: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So, kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangyad. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay ma-aptik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
6: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
13: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuhan.
2: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

0: Kahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Huwander Esqualin o sa ka-natural. Gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo o paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo. Huwander Esqualin, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Huwander Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: you're tuning in to 98.3 FM sa Radio Tayasan. Okay, basta naka-star si God. Today is Monday, October 5, 2026.
1: Sana.
0: Welcome sa programang Morning Pasada together with your DJ
2: Maria Bunangera.
0: Sa ngalan sa mga station manager Sir Ayan Hania, lahat oog sa kinatibukang presya sa 98.3 FM sa Radio Tayasan.
1: Sana.
0: And of course, along sa Tayasan Lakop 28, sa barangay lakip na sa mga kasilingan ng mga longsyo dugdak bayan. Mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibok, Pilipinas, good morning!
1: Sana all.
0: Into the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Mga kastar, ubanik ko sa programang Morning Pasada kay Mamasada na sad ko. Sa pa inyong gihulat diha, hala pag-atang na mo, dayon, para na lang mo, ah, para makasakay mo. Sige, all you have to do is to call or text itong official call on text line para sa itong smart line 0969-484-5454 sa itong globe line 0956-664-7734 sa itong website, i-type lang ang www.thestarradiotayasan.webla.com para sa itong FB fan page ang www.facebook.com/stardotradio. Pwede saan mong mumpadang itong mensahe sa kong personal Facebook account, Kapnod Siya Kawanangan. Again, Kapnod Siya Kawanangan. Unya ng taot-taot mag-live ko ha. Sensya na mo mga ka-star kay. And of course, please do follow sa official Facebook page, Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kay naapodiha ang mga lehitimong impormasyon nga ang inyong masayran matagkaroon og unya. Okay, sige. Ano is mga ka-star? Ayaw mo katahas sa pagpadangat sa inyong mga greetings diha. Kaya ito nang hatagan ang pagtagad later on. Speaking of today, it's a World Teachers Day, National Teachers Day. Sige, Happy Teachers Day sa atong mga magtutudlo. Ato na silang palakpakan. Tungod kay... bisan og ang atong mga kagsunang magtutudlo. Kaan ka na sila yung mga anak, no? Ilang biyaan para motudlo og laing mga bata. It's an opportunity nga ito po silang pasalamatan. Anyways, natin first caller. Yes, hello, good morning.
3: Hello, good morning, Idol Kong Guwapa.
0: Oy, Idol Kong Guwapo, ang bungan, tisor. Taaragid lagi. O ang bungan, katingog palang daan, bihag na ang kasing-kasing ni Ma'am Sally Daklan.
3: Wala dire, nilakaw, ako ra dire sa balay.
0: Ay, bahalag nilakaw siya, basta kay nagpabilin siya sa imong lugan. Oh, permanente gina siyang gitak-in.
3: Itak-in gina ito.
0: Oh, itak-in yun.
3: Itak-in.
0: Oh, yung mag yung itak-in. Sige. Sir Nick Daklan.
3: Mainit ang kabuntago, Loy. Init kayo dire.
0: Mainiton diha.
3: Kanina.
0: Diri sa atbang kay Makis Dumon nga may kahayag. Oh, on sa mani siya. Kana pa na bisbisan ka.
3: Labaw. Magali na. Sabuna na akong tindahan dire sa damay.
0: Nabasa gyud. Basta mag-ulan, magbasa gyud. Magbasa gyud ang atop. Ah, sige, sige, padayon. Sige, go.
3: Dito lo si Juan Ronnie Byroni Librado. O si Byre. O ikaw, dili lalayo ha.
0: Dugol rata.
3: Okay.
0: Sige.
3: Dugo na ta. Shoutout po sa akong mga amigo gamiga dire sa Buntos, Luzon. O dire sa Dragon Section, si Rebellin. O si Roger. O dire sa Sari-Sari so, si Dilin dito. Yung bana si Toto, yung anak, si Jackie. O si Dodong. O dito pa na ako si Lenny. Shout out po sa akong mga panya sa PRMO o sa rescue unit pinakunuhan ni Sir Clyde. O shout out po sa mga ako na ko sila si yung card of the ninyo of the okay, Kwan, ang yung inahansin at si Angie Daclan o si Rose Erwin Daclan o labi, especially sa ako asawa sa
0: Daclan. Kana, maayo ron.
3: Request kong song, ha?
0: On say title.
3: Don't forget to remember me.
0: Kana, nindot na. Kaya di ka pwedeng makalimtan tungkol sa imong katisoy.
3: Pariyara sana ba sa you and I?
0: Ah, you and I. Si Ma'am Sally o ikaw. Agay! Uban sa gugmang tiunay.
3: Agay!
0: Ikaw o ako. Lagi o kaayo.
3: Sige
0: na ito na ako,
3: sige ko. Oo, oo. Sige na,
0: mula sige, naarap po ito sobo. Sige. Yeah, mula rin na ito, ha?
3: Radio. Wow, sikat na sikat. Idol kong guwapa. Thanks very much.
0: Alright, sige. Salamat kay Sir Nick Daclan. Ang atuang ambungan diya sa may Bajan, Cebu. Kapaat bang ni siya? Giulangan lang ta sa dagat nga maparat? O samtang... Gilagyo kita sa duha ka isla sa Negros o isla sa Cebu. Oh, di ba? Grabe, gibayin-bayin ta sa Ginoo. Giulangan tagdagat, then pwede ta mo tuyok-tuyok si Cebu, tuyok-tuyok si Negros. Oh, sige, hambaw ta. Yes, hello, good morning, 9197.
1: Good morning, DJ.
0: Good morning, Sir Daniel Rigon. Kumusta man ikaw?
1: Okay ra ka, DJ.
0: Okay ra ka, ayo ka? Nabisbisa na ba ka di, ha?
1: Namikita lagi ko, DJ, kinakatawag mo ko na yun.
0: Ingong ko, nabisbisa na ba ka?
1: Ha?
0: Nabisbisa na ba ka?
1: Ay, wala pa gawin ko kabisbisi, DJ.
0: Wala pa ka nabisbisan, magkuatag tubig, ibubo ni mo. Susunod at ito ka sa belisbisan para mabisbisan ka. Nindot ba yan? Kaya nag-ulan-ulan ba yan? Yeah, basta mag-ulan, magbasa ba yan yun? Ang yuta. Ang mga tanong. Ang mga atop. Diba? Kung maligo po ka, on sa pod.
1: Ay, simpre, DJ, mabasa.
0: Ah, mabasa. Tagi. Diba? Kung mag-init, siyempre, ay, mag-uga. Kung mag-init, mag-uga, gyud ta. Oh. Ay, sige, Sir Daniel, padayon sa iyong greetings. Good vibes lang padayon dito.
1: Okay, DJ. Una, din mo, may buntag sa iyong programa ng morning pasada with Maria Bungangira.
0: Mm-hmm.
1: And then, yung station manager, Sir Ayan Anil Hato, sa tangan mo mga kabanan, by Rido, Rinibay, Kuya Bang, Yamiingi. And then, sa nang tiktawagan, sa Radio Tiyasan, sa Kulpupang, o Kamayi Tiyasan, TV of Sir Nick Daclan, Mambis Kakalan, Mambros, may Ilay Tiyasan, and then, ni Twitter Paul, Sir John Rere Doblis, may kagawasan yung nga.
0: Okay.
1: And then, Sir Leonard Gray, musta naman ka sa? Luminas kong family, guys, may Ilay Atambos, mga Rigon family, Uybas family, sa mga Olviros family. O, labi na ni Aisa Olviros ron na nagtrabaho, amping-amping ka dyan. Then, specialist mga Chukinto family, especially ni Ma'am LP, Brubobords, Ma'am Jerlyn, o Ma'am Magpapania, may Bundag, sir. O, kabalo kong naminawagid mo ron. Then, maura na, DG. O, sa, dahil sa Radyo Bago, ni Sir Buyak, Club Yucarinal, o labi na sila yung station manager, Sir Martin Merlindo, ma'am, mga sir, may Bundag, yes, may Bago Campus. O, maura na, DG. Og mo request sa kugsong DJ.
0: Unsay title?
1: My Love by Westlife.
0: My Love by Westlife. Sige, ato na i-play later, Sir Daniel. Okay. Yabular ka na taha. Kay ato ang konduktora nga si Lula Iska. Andam ragyog taganang mubusin.
1: Ay, si Lula Iska dahil.
0: Alright, sige. Larga na ta. Basta na ka-star.
1: Aw, sikat. We DJ Bungang Irang Guapa.
0: Salamat kay Sir Daniel Rigon o Bilaya Tambo ay yung mga ka-star. Kini mga programa gidalit ka nato sa Ayo Sabon o Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapas, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon o Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok o makahami sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen na maoy mapaputi og mapahami sa imong kutis naturally. Ayo Sabon o Beauty Shop, mapalit sa inyong mga shocking butika o tindahan dool sa inyong mga lugar. Stand by for now, manginabuhi siya ako. Stay tuned, inilang sa 98.3 FM, sa Radio Tayasan. kay Basta Naka-Star, sikat.
4: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong, Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o Astasan. Kaya inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
6: Ay! Kagopo!
7: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
7: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
10: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
11: Ko si Elisa Masida, taga Puro Dulce, Sara, Iligan City. Ang ako napalit nga produkto ang Nance Coffee. Sa wala pa na muna inom sa Nance Coffee, dagsa na kayo may og mga gipangbati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na pud mi nag-inom ni ana og hangtod karon na reduce ang amo ang mga BP nga hingabot na lang og 120 kay sa una. Wala pa may nag-inom og Nance, 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kay kog mga gipambati. Karon nag-maintain mi og Nance hasta pud ang akong bana, nag-Nance na gyud mi kada buntag og hapon. O karon sa luwas sa Ginoo, nag-ana gyud siya ma'am, nalagsik na. Nance Coffee gyud amo ang ginainom. Salamat gyud sa Lord nga gigiyahan. O salamat sa Nance Coffee.
12: Akoy! Naunsa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay permente nalang magsinakit.
13: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
12: Siyama.
13: Kaniyo?
14: Ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
13: Kaayo kini sa daglang sakit sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sip-on, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
12: Mauba, be, mainom ko gamay buskopi, be.
13: Asa magalo?
12: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
15: Amigos, Kinik Herbal Coffee Mix. Bifat approved.
16: Paminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
17: Ako na si Junior Atlag, din ni sa Tumpagon.
16: Kumusta ang paggamit niyo sa Vitron Syrup?
17: Ay, kaloy, git sa Ginoo, maigit ang among pagkatulog kung ako pagkaon. Kaya akong bata ganing niwang, karon tambok na.
16: Mm-hmm.
17: Kung ako nga nakaroon, paskog na magdula. Ay, titing niwang atong wala makagamit sa Vitron.
16: Pilay na sa imong bata?
17: 4 anos.
16: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
17: Okay na kayo, paskog na. Sige, nagpangayong kaon gani. Pagkupay naman ang kaon, kanuha ng kaon. Hindi ka sa panikto, ngayon sa kaon. Busa, nagpasalamat ko sa inyo nga adunay imugna sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
8: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Wherever you hear us.
18: you're getting constant music variety.

0: Don't Forget to Remember Me by Bee Gees. Requested as a Mr. Nick Daklan. Adi ba, Ma'am Shally Daklan? Kumusta man ang ato ang biyahe kinaamang gid mo sa France? Si Sir Daniel na asaloyo ninyo? Ay si Bayroni ba man din asaloyo sa? Si Ma'am Lulot Garces na adire dapit sa may pultahan. Kauban ni Sir John John Garces? Isa pa lang passenger na to dere. Sige, panakay na mo. Kaya andam ragit tamong ihatod kung asang inyong destinasyon. So may ganahan ninyong biyahe. Wato tag airport at sa kahitan po tag airplane. O gato dito sa kawanangan makaingon tang ngano maning murag bat si maning ni ang kawanangan. Tungod kay daghan kayong mga panganod makaingon kag wala man sa dita gabiyahi sa kalupaan. Nga mura man sad nisyag na iangaton. Na apoy dulhugon. Inana na sa kawanangan kung magbiyahe ang airplane. Diba? Kinsa naka-experience din higa sa kay og aeroplano. Diba? Plane siya kung walay mga something kusong hangin or something mga panganod. Mura po siyang rocky road pagdating kanabitang dagang panganod sa ibabaw. Don't forget to remember me. Ayaw ba'y ako kalimti ha? Isang mutikang nakasahagdan sa damyo sa barko. Apanunsaon man, mugi ka naman ka. Igo na lang ko sa pagsudong sa dakong barko. Papalayo, saksi kining ba sa pantalan. Apanunsaon man, giginahalan ka mo palayo para sa itong mayong ugma. Hinaot nga, di ka magpadala dito ha. Hinaot nga, mangita kag paagi para magkakomunikita. Bahalag na ay mo kubit-kubit ni mo. Imurigya pong mahinumduman nga na ay ako. Hinaot nga, di ka magpadala sa kadanlog sa kalibutan. Minaoy! Kiniwong kanta gidalit ka nato sa astasan kung ikaw adun na kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuan, dili ka ihi arthritis, tasig uric acid, tasog sugar, sa dugo adun ay bukul-bukul o gubag-gubag. Wala o natanan sa astasan, ang pinakabagong mangosta na product ang ipakusgan kauban ng astasan 10 organic seaweed. Mas taas ang xanthan purity 5 times beta carotene, taas ang vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og mayong apanlawas tungod ang astasan na barato lang. Ang astasan mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa tayasan mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may ayungon mapalit sa butika Gail o Lorraine na drugstore. Di sa may bago tayasin mapalit sa panimilay ni Sir Buyak Slabioga Karinas. Sana check your time. Our Philippine Standard Time, it is now 9 minutes before 10 o'clock in the morning. And before 11 o'clock in the morning. Pastilan ka to ukog sa'yo pa. Apit naman ay mutong-tong ang alas 11 sa Kabuntagor. Katong mong oras, getod ka na to sa Herbs Meda Formang. Tig mo siya nans capsule, nans coffee, U8, nans eye drops, remind capsule, remind choco, tawa-tawa si Sir Biker Migaman o Galina Beauty Shop. Kung diin madungog diri sa Star Radio, taya sa nagilang programa Mataglunis Sangtod Sabado, ang programang Sincerely Ati Arlene sa may alauna imedia ang takna sa hapon pagkahuan. Musunod na yun ang Balong de Grey. And of course, kini mga programa gidalito sa kanato sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday, nagtambal, sulay, ug natural nga pamaage. Pagpamasahe gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ni mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Shiva Essential Oil ang haplas nga umot og epektibo. Shiva Essential Oil mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan. Diri sa tayasan mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Di sa may bago tayasan mapalit sa panimalay ni Sir Buyak Slavio Carinal. And of course, di sa may Balabuyok Cebu mapalit sa Beta Sorry Sorry Store in front of Malabuyok New People's Palace. Sige mga ka-star! Asa naman ang biyahe na to karon? O yatong itim ba yan si Sam's gana-gana? Gani diha sa may Pinoy's Inato Food House. Later akong i-endorse na pod niya. Okay, mo ni bag-o na tong personal sponsors ang Pinoy's Inato Food House. Matut pang Sam's gana-gana. Good morning DJ. Greet ko sa tanang teachers karon. Happy Teachers Day sa tanan. Greet ko sa akong mga teachers sa elementary. Greet na ko akong high school teacher. 1 year, ma'am. Mm-hmm. 1 year, ma'am. Nene Paredes, ma teacher. Oh, 1 year. First year, ma'am. Nene Paredes, ma teacher. Second year, Sir Dom's English teacher. Third year, ma'am Remilien Torres, Filipino teacher. Fourth year, ma'am Amalin Kakash. Araline Panlipunan, ma'am Brenda, MAPI teacher. Sir Jerry Dagudog, science teacher. Ma'am Beth, Ikos? Oo, and computer teacher. O sa tanang mga teachers karon, Happy Teachers Day po sa inyong lahat. Salamat DJ, gikan sa inyong students sa una, sam gana-gana. Good morning DJ, greet ko sa tanang teachers karon. O, ayan, gi, oso. Oho, salamat DJ, gikan sa inyong students sa una, sam gana-gana. O di ba, naka-remember siya sa iyong mga teachers sa... kanang kaniad to. Dito, no? Sa itong mga... itong mga backbone of our country, the teachers. Anyway, sa nga itong mga magtututlo, sakripisyo na sila para sa mga kabataan. I know nga, sila ang second parents. Pero, kumbaga, ato po silang palipayan, bisyan sa pag-greet lang, lipay na kain na sila. Kaya na sila, good na. Kaya nga, mga ako sila sa mga kabataan. Kung naa sila 100 ka mga student, o 100 ka naglain-lain ka mga behavior, ilan ang sabayan? Nagpabilin silang kalmado, nagpabilin silang kontrolado sa ilang kaugalingon, taas nga pasensya tungod sa ilang gugma sa ilang trabaho. Diba? Nang kaninyo mga magtutulo, daganging salamat. Speaking of teachers, Happy Teachers Day di ay po diha sa may Macario si Punteros Elementary School, formerly Cambay Elementary School. Sa ako ang mga former teachers, agoy! Kaninyo, ma'am. Saludo ko ninyo sa tanan-tanan. World Teachers Day, tanan magtutudlo sa tibuok kalibutan. I know teaching, mo'y napili ninyo nga profesyon, you're hardworking, your effort, bisan mag-ulan, mag-init, sungasungon, bisag mulabang og baha. Diba? Nagkabasa-basa. Makaabot lang dito sa eskwelahan, sa tunghaan. We love you all. Sige, for now, mamina sa tag-importanteng pahinomdom gikan sa nans. Agikan sa dragon fruit, I mean.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 10:57.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw? Welcome Visayas ug Mindanao. Welcome sa 50 minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc.
8: Yes, and of course, welcome. Welcome us kamo mga suking tigpaminaw. Welcome ka Dragon Mail. Welcome us sa mga suking nga nagsunod kanunay sa ato sa mga programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubani kami ni ka Dragon Mail. Atong hatagang pagtagad ka Dragon Mail, mga igsoon nato nga nagsunod kanunay sa ato sa mga programa sa kanang mga dapit Bisayas sug Mindanao. May adlaw niyang tanan diha mga higala, may adlaw usab sa ato sa mga tulumanon ang pagpakabana sa maayong panglawas. So, atong hatagan mga sokit ko importansya ang pagtagad nga alang usab sa matag-usa Ano kalimot mga sokin tik paminaw mga produkto at hisgutan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O ba ni kami ni Kadragon Mail alang usab sa insaktong pamaagi sa ato usab mga produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay makalimot yan ha. Good for stroke and good for kinini ang blood clot na good for blood lipid so nga higala. Mas maayo gini nga klasis kapsula na insakto na sa nutrients, ingredients og vitamins nga klasis vitamin C mga sokin take paminaw. Mga kasama ay mong kalimot usab sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ah, kinaig siya nga klasis kapi mga sokin take paminaw. Mas maayo ni siya sa itong doon ay mga kaiso na ito nga na lack of memory ang ato usab nga mga kaiso na nga negosyante. Mga ka na pinakalindot kaya yung klasis kapi good for memory. Ah, mong kalimot ana. Ah, bag-usab na ito ang Herdmox Stream Coffee for Men. Mas lindot po niya ang klasis kapi mga sokin tik paminaw. Ah, alalay sa pag labing-labing ni Mister nga to usab sa iya hang Paris. Ah, max ang simula, max ang sarap pag ikaw naka hard max with all kinds of ginseng. Ah, abag usab mga kasama ang ato usab nga Dragon massage oil. Wait, subaki ha. Okay, dako og tabang ni. Alang usab sa ato usab nga panglawas. Lawas kapital, lawas usab angay ampingan pag aduna tay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Ah, kayang matabangan mga sokin tikman matagabi eh. Ah, pamasad mo, pahilot mo kay kini siyang klase sa plus. Ah, nindot kayo ang performance pag makahaplas ka, manutso, tiga lang kainit o ang kahalang. Ngadto sa imong panit, lahos sa imong kanuran, lagbas sa imong kaugatan o kabukugan. Mga ka na pinakanindot kayo ang klase sa plus, wala nang ibang iba pang hahanapin ang napaka-epektibo ng klase sa plus. Kung ikaw mang haplas ni ini higala. Ay mo kalimot usab mga higala, mga soki natong natik paminaw in of course ang ato usab nga Dr. Punji Soup ha. Antay punggal kini. Mas lindot kayo i-apply natong doon ay mga buni, di ba? Mga ringworm kana dako na kay tabang mga kasama. Ang ato usab nga skin glow, ang atong skin glow mga soki natik paminaw. Kaabag puni sa Dr. Punji Soup. Mas lindot ang resulta pag ikaw nakaka-skin glow. Hamis Kutis, artista ang resulta. Ah, basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mapalitin nyo sa nilang butik o pharmacy sa Bisaya. So, gamit na lang. Pwede mong mutik sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Maka na higala mga sokin. Tikpami na. Pwede mong mutik sa anak. Alang usap sa dugang kasayuran. At usap mga isgutang. Aside anak mga higala. Ang mga sintomas usab, siyempre ang mga tao kung ugaling man nakulangan sa vitamin K ha, sa matag usa doon ay importante nga mahataga na ito ni siya aron iwas na sa external bleeding di ba? Good source no? Kaon o gulay like broccoli and other dark green vegetable, other source litos, di ba? Cabbage, asa paragos ug uban pa mga higala. Maka na ang siya ang pinakanindot kayo nga klase sa ato sa mga pagkaon matag adlaw. Basta Dragon, imuhang imintinar sa imong kalawasan, sigurado imuhang lawas ni ligunon o baguhon.
7: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw. Mapalit na sa tanang butika doon sa inyohang mga lugar, Visayas o Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta naka-star, sika!
11: Maria Bunangera on air!
12: My Love by Westlife requested the song ni Sir Daniel Larigon.

0: Shanghai time or Philippine Standard Time. It is now 6 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mong oras gitod ka na to is Jerry Customized Printing Services. Ang Jerry Customized Printing Services main branch diya sa may National Highway Bunga Tamataya sa Negros Oriental o ang lain branch na diya sa may National Highway Palaslan Tayasan tapad sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer og full sublimation, t-shirts, volleyball, basketball jersey, tarpaulin printing, mugs printing, photocopy lamination, book binding og daghan pagyud mga kastar. Open sila every Monday to Saturday alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services gipanagiyaw gidumala ni Ma'am Nerica Castroya. So shout out po kay Gretchen Kiliano Saiko ang iyang empleyada. Jerry Customized Printing Services providing excellent quality in your customized friends. Ayan mga kastar, og shout out po ni Mother, ang mama, tag-iya, inahan siya tag-iya. Sige mga kastar.
1: Sana all.
0: My love, my worst life, kinsa naman na my love, kinsa may mga nagsangod dirig my love. My love. My love hug baka. Uy, chika lang ha. Huwag masyadong seryoso. Sabi na in. My love. Asan man ka, my love? Kulat ako ba? Eh, pag una-una ba? Sa una, magdungan ta. Pero karon nga namang... Nga namang... Mag-una ka. Sa may pagtuon mo na ako. Ito, kini mo nga programa, gidalit ka nato sa Pinoy's Inato Food House. Nga, gipanagiyaw, gidumala ni Ma'am Felicita Baya di Baguio. Oban sa iya nga assistant, nga si Sam Ganaganag and the Meredith Duhilio. Naimutang lamang kini sa poblasyon taya sa Negros Oriental, near Catholic Church. Abre sila Monday to Friday from 6:30 a.m. to 2:30 p.m. excluding holidays. Available ang ilahang mga pagkaon, ang Pinoy sa version, sama sa halang-halang, dinuguan pork stick, humba minudo, nilubihang bonggos with kalabasa, okra and malunggaya, puso salad, dubong dabong, chicken curry, pork and beans, green peas with the pork, pancit og bihon, pinakbita, tortang talong, ay paborito na kami. Tortang sihag-sihag. Pwede po sila mo deliver within poblasyon. Just PM sa Facebook account sa Tagiya. Nga mao ang Felicitas Baya di Baguio. Pwede saan mo mutawag or text. Ay ang contact number 0967-184-0297. Or, modawat po sila og order for simple celebration. Other contact ay 0975-330-1881. Kung gikan mo diha sa biyahe, yun yung gigutom na ka, bisitada yun yan. Anamog tayasan dapit. At tudayin mo sa Pinoy's Inato Food House. Ay, babawra na diha sa Katoliko. Nindot kayo nila mga pagkaon diha mga kastar, proven and tested.
1: Sana all.
0: Shout out, Ma'am Felicitas Baya di Baguio. Antong gwapita diha. Ang gwapita nga, very maabi-abihon. Bisag layo pa ko, nagapaninggit na. Ay, Ma'am Fel. Ay, ato din ang i-check ato ang call and text channel. Yes, hello, good morning. Ay, good morning, Sir Leonard.
2: Yeah.
0: Kumusta man ikaw?
2: Aniya, ready na sa itong sumpay, sa itong drama nga na putol at mga rin na run out?
0: Oh, ni putol na putol, bitaw to kay doon na ratay technical problem ato nga time. Oo, itong last time niya. Na ako na ibalag sa public market, si Ma'am Susan Biran yun siya. Naputol ang inyong drama! Nagtanga-tanga, lagi siyang pamina.
2: Katang kita ako nga, dramang putol.
0: Una kita, dramang putol. Ato na pong dugtungon to niya, ha? Kay basing maputol na pod. Maputol na siya. Bito. Sige pa dahil yun.
2: Okay, una nga mga friends, good morning. Again, ang mga beautiful friends, sa may tayasan, come by.
0: Mm-hmm.
2: O may viral, may viral, may plan. Pero ayan, ito ang DJ sa isa rin yung tayasan.
0: Mm-hmm.
2: Ako mga friends din, ito ang Sir Nick Declan, thank you sir, sa mga tawa. Then I say, Daniel, welcome back.
0: Okay.
2: Then I say, Daniel, report later. And I go, I'm going to DM. I'm going to DM. Then I go, I'm going to Francesco. I'm going to Francesco. Then I go, of course, I'm going to sit there in Santa. And I Erlinda, Alio. I go, I'm going to say, Ate Eileen, I'm going to say, Ate, Kak.
0: Yes.
2: Si Ate Alma Starte din. Parang special friend din na si Tan. Day, dinala yung fast time.
0: Okay.
2: Better my body of my son. Good morning, day.
0: Sige.
2: Pero, ba't request ko?
0: On siya'y title.
2: Paan ka tong Evergreen by Westlife.
0: Evergreen by Westlife. Sige, ito na yung play later, Sir Leonard. Larga na ta, ha? Kapyot, ha?
2: Kapyot to.
0: Basta na ka, star.
2: Sikat!
0: Ayan. Sikat! Tuwara lagi, oy. Magtapad silang Sir Daniel. Oy, shout out ta siya. Tuwang commentors diri sa Facebook Live. Matod pang ay sa Palomar Oliveros. Good morning, DJ. Shout out. Tapo, hi, di ay ko sa akong banda na at dihastayasan nag-trabaho. Sige, shout out sa imuhang banda. Salamat ka, ayong ma'am Aisa. Sige mga ka-star, at ang yun yung taon-taon, ang tuang last portion, naghinapos nga sugin lanon sa tong drama on the spot on air segment together with Leonard and Maria Bongangera. For now, maminaw sa tagya, pipila ka mga pahinom. Dami, stand by!
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badge size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa GTX Bayo o GTX 500.
4: GTX 500. Mabalis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibilis sa mga butika.
5: Kita, Balagosa.
6: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
5: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang kung saan ay isa, TX 500.
6: So, kung saan ba utility sa imong bana, day, ma'am? Sa
5: kuan, yung sakit. Yung murag ng luminor, bawag makatumar. Kita sa state ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-state at tumar ani.
6: So, wala pa na siya nainom, ma'am? Kung saan yung gibati, ma'am?
5: Yung luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalagana yun siya sa kuan niya. Yang gitrabahuan ani.
6: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may PC, G3 Bayo o kanang TX 500.
4: TX 500. Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. DJX 500.
7: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit o inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DJX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Amin naunda ang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
9: Sila kagaanan. North mapa ang kurot-patro.
6: Ma'am, unsa man mo experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga haom ani?
9: Oh, naa ma'am. 4 months.
6: 4 months. Unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
9: Mahal ka siya, ma'am. Na-admit niya siya at kung wala pa siya 1 month. Kung ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, tatulitang kalibanga.
6: Then Vitron Drops, imo hanggi pa inom sa iya, ha?
9: Oo, ma'am. Pamilo pa lang nang inom. Lami naman di ang katulog. Ngayon, sa iyan sa tutoy. Nakahantad ka rin, ma'am. Maawa din ako gimintin.
8: Vitron Drops. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Ayong hapon, ani nga kita karon sa Barangay Kawit, kaya ito ang kuhaanong statement ang usan nato ka-certified user sa ito ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane?
11: Ayong hapon, ako si Shane, taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP, mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Kung daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
10: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imong statement.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Ako si Hermes Hinlayagan, taga Purok Tres, Hinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usak ka oras. Mga ako itong mga wal kawalo, usahay gani kasi yan pangihi sa usak ka gabi. Halos o anako itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kodiyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
12: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na ang solusyon. Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
15: Ako po si Alicia Ocasurog, taga Purok Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee, Nance Liniment Oil, Cervicare, Remind, and Eye Drop. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Ang Cervicare naman, nagagamit na gugwaan niya, bisan pag wala ko makuan pa itong mayuman ako, gagamit na ko ano niya kay nagpost naman ko panglimpyo man na siya. Ang Remind naman hinahinay pong na makaremind kay limtano nung food ko kaayo. Tapos ang Eye Drop kay pareho man minimama na magluha-luha ang mata. Okay po magbutangan na mo sa gabi eh mara gilimpyuhan po siya. Salamat Diyos Ginoo bisan o dili dyan yung grabe dyan kaayo ang kuan maintain kagod gihapon na mo ang mga product ninyo kay maayo man sila.
16: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Star
17: Radio. Maria Bunangera on air.

0: Alright mga ka-star, welcome back sa programang Morning Pasada together with you.
1: Maria Bunangera.
0: Iporta mo pa dahil sa unan. Shout out to kong Bay Rony Bay. Ang ato apong ambungan, tisoy, aktibo. Itong kaubanan sa buhat Bay Rony Bay. Andos 98. So, nga kanunay naghandos ka ninyo. Adilit ay wala, wala mo handosin niya. Mabang handosan mo mga balita. Si Bay Rony Bay. Basta pagkapinan ako katawa, di ko ni siya mutuon ako dahil. Mayroon ni Bay, ikaw ang nag-inusara ng ambungan. Nga kung nakitaan sa dalat. Pero actually, si Mayroon ni Bay, mauni nga ito ang pioneer bag yun. Pioneer nga tigbalak. Uy, kung ano, i-check niya ha po ang Facebook account ni Rony Librado. Hey, everyday, ga-update na siya og mga content, balak tubag-tubag with Yummy Imi. Yummy Imi is anchor or ga-handle sa programang Hapon Tastic Program every Monday to Saturday, alas 4 taman alas 6 hapon. Kang Byron Ibay, duwani ka programa yang gi-handle, handos balita, every Monday to Friday, alas 7 taman alas 8.40 sa kabuntagon, og mga lama sa kagahapon, Lunes hangtod Biyernes, alas 8 taman alas 10 sa kagabi. Kadangat mo sa inyo ang mga kaagi dihas, kinabuhi. Kay andam yun na siyang mutambag sa inyong mga lama. Andam na siyang musilhig. Kaya magdala ni silhig sa mga lama. Ay, nakto! Shoutout mo kong Byron. Ito ang gahandol sa programang Pakurat sa Kabuntagon every Monday to Saturday, alas 4 imediata man alas 6 sa Kabuntagon. Ayan mga ka-star! Nana si Sir Leonard. Sir Leonard, good morning. Sir Leonard.
2: Hello, princess.
0: Good morning. Kumusta man ikaw?
2: Ano yan? Nagpon sa kainit.
0: Ay, okay. Nainitan di ka di ha. Niya, nauga na di ay naroon. Nauga na ang atong mga hinalay.
2: Nauga na yan.
0: Hello, oy. Thank you, Sir Leonard. I-recap ang mga panghitabo sa miaging episode sa itong drama nga naputol.
2: Kasi ang lagi mga kastar, no, nga mula rin ganoon tato si Ivan sa gawas o nag-iapas ni Elaine. Dayon, ang nagpaabot ang kasakyanan sa Elaine, unya, wala madayon ang biyahe sa flight ni Ivan. Mm-hmm. O karon ani ang naghinapostang sugilanan akong mga anak.
0: Kuya Hector. Kuya Hector. Nganong wala man ka na dayon og larga. Nagbakanat man ko ka ng iyong balita. Naunsa man huwag ka, Kuya Hector, eh. Nga nung mang ka na dayon sa iyong flight, Kuya. Kuya Hector, nga nung napagaw man ka. Na uli na mandingali ka. Pero balita na ako niadog airport si wala. Bakit ka si dungan magkukunan mong flight ka, Kuya Hector ni Ivan. Pero posible ka ha, nga si Ivan nadayon si iya nga flight. Ibalik ramang ko sa kong agi. Ay, kumusta na ka si Ivan? Ivan, abi na ako. Dili damgo ang tanan. Damgo raman di ay nga naikita. Abi na akong tinuod tong akong damgo. Nga naay kita pero wala. Dili ko magukod-gukod ni mo tungod kay walay kita. Kalimta na lang tingali, tika, Ivan. Mupalayo na lang tingali, pod ko diri siya. Among lugar. Mananghit kong Kuya Hector. Dagang available nga trabaho nga pwede kong malingaw. Bakit kapag nakikita para Kuya? Ugma. Mubiya sa ko diri sa tong dapit. Basta lang. Mag-abot rin yata sa panahon sa Pasko kay mag-live man ko sa kong trabaho if ever makasulod ko.
3: Arturo! Arturo, tabangi ko, Arturo. Kinaw, kining kanding, kining pisi, nabudbud diri dapit sa sungay.
2: Ate siya kay nag-com ko na rin. Ay, nag-captus ako sa manok.
3: Bastilan, may pang manok. I-happy yun. Ako ane, wag yun. Ma-happy yun. Onya, bipagod ng manok. Ako'y happy yun, ana. Atong kandeng. Kay ato ng tulahon. May pay ato ng sabuan. Sabuan tani, ha? Sabuan, Arturo. Bati kaining natin ko na ako'y kompetensya ang hapyod-hapyod. Ako, mag-init ko na rin o'y mag-init kong tubig. Para makahigop tag sabaw.
2: Sige, Eska. Patawag ka itong mga bata.
3: Ate, yung paasa naman ka si Elaine o si Hector, o'y.
0: Ay, mauli nagyud ko kay Pasko na. Ay! Kaniindot diri o. Kaniindot diri sa Buhol. Na akong takloban. Pero nangita ko diri taklob. Taklob ragin sa kaldero kung nakita ay. Muagi ko dito sa may mutabok ra kog argao sa kay kog barge. Ay. Sakay na kog van. Uli sa ko sa umuha. Kay akong himamatan dito. Sinauli na po dikaha si Kuya Hector o nauna pa siya na ako kaya airplane man siya. Ako maglantre pa, musakay pa kong barko, mutabok na po ko pa Santander, usakay na po kong pump boat, dahil usakay na po kong bus, paingo na po kong ay, okay ra oy, part ni sa akong biyahe. Kaning kasakay na ako sa van. Kanang nag-shade of itong ako masayop. Basig yung mata-mata lang ko. Mura man nag si Ivan. Yun na pa. Gayun pa. Tayo pa. Ako po kunong magdili ko pala ta nga gasyad bansad ko. Akong siya pa gino kay or naragi ko'y problema sa mata. Gimata-mata raman tingali ko. Bahala na kadiha. Uy, magkaon ko aning ampa.

0: Ay, Arturo, nag-ingon man to si Elaine nga. Mauli ka rong Pasko. Murag paminaw na ako. Nagtawag man to ganina. O sa may sulti niya, Arturo?
1: Ang isulti ni Elaine na mauli siya rong karon sa itong buwan. Ada. Kuan. Balo, mag-auli ba itong makauli ba itong bata kayo? Muragawang tayo siguro.
0: Ay, naon siya man po ka. Ay, siguro daw ako na.
1: Ay, tawag din dito kayo. Ako pa ding ligo o ng manok.
0: Ay, nga nung kung nagsakay na ko o pump boot, daguag balo diri sa laon. Nga nung po ni nakatapad mi ani niya. Mura man kini si Ivan. Uy, pasakay sad mi? Eh, bahala, uy, base gimata-mata ragid ko. Nituya naman yung pambut. Uy, dakwa pong balo din eh. Ato, sus, inigtakiling mo. Ato ko niya. Putakiling na po din sa pekas. Dari na sad siya. Di na lang manghawid diha, oh. Inigtakili din na ako. Umura po lamang tayo masalasay din napita. Wana, ag ako ang malita. O, natakilid na pong apil. Hala. Baba ko masayop kinaaman to'y patik si Ivan sa yambok to'n. Sura siya magyot ni. Nausot na dagway ko kaya wancho ko niya kaili. Timpa. Guwao na ko nga ko ang mahiwagang mirror. Mahiwagang salamin. Di ah. Amawa, oy. Di apil pag tanaw diri sa salamin.

0: ay nagbusina. Mupara na akong sakyanan. Sakay na ko ani, yun na sa una nagbusina naman ni nangita na guinig pasahero. Ikaw ang tao. Ni para po siya og sakyanan. Sakay po na guinig siya. Wala, yung gigunitan akong malita. Gitabangan manuang ko niyag dala. Ano nakasakay nami? Time pagod. Ang binang akong malita. Kaya na na akong mitbiton. Gaan na din abugat.
1: Sige ma'am, sige ma'am.
0: Salamat ha.
1: Asa ba dito ma'am?
0: O tugo sa Barangay Tinaguan, lungsod sa Kasubanan, probinsya sa Kalipayon.
1: Oo, sige ko. Napayawagan ng lulugahawin.
0: Ah, basta kay mauna to. No need to repeat.
1: Sige ma'am, sabi na ma'am. Ihatid ka ma'am.
0: Nagbusina kay traffic sa unahan. Malungan nung nag-traffic manadiha, oy.

0: kita mga ka-star mo itong episode nato karong adlaw. At ang ina po na sige, Sir Linard, wala kay pahabol diyan nga greetings.
1: Ani ko ane ni Ma'am Eva, kiyori na sa kung pabal ng mga pagkakabot diyan. Kwan, katanan na lang, salamat.
0: Okay, basta na ka-star.
1: Sikat na sikat.
0: Alright, sige. Ay, mga ka-star, ato di ang itim pa si Jin Jin na Flores Adagno, Trudoble. Hi, DJ Maria, good morning. Request ko, sa pag-ibig ko sa'yo ay hindi magbabago by menopause. Thank you, DJ. Sige, later ako nag-i-play, Jen. And of course, ni Ma'am Lulut Garces. Na siya itimbaya diri ha. Matod pa niya, happy Teacher's Day to all my co-teachers before of TCS. I think sa Tayasan Central School ni Ma'am, if I'm not mistaken. Salamat Ma'am Lulot Garces. Sige, happy Teacher's Day po sa imo ha Ma'am Lulot. Amping kanunay, uban sa tibuok nga family. Rachel Zuniga, hello. Shout out sa mga pamilyang Jukinto Tanilon sa Colorado family. And of course, sa mga pamilyang Tanilon sa Colorado family. Baldado, Tuwanda, Martin, Inesio. Sa mga Kalia Ocpanteros family. Amihoy Tana and Bakil family, shout out. Shout out po tayong TBT Ogyo Lodring diha. Yeah, Sandra Yubando, hello. Pamorista Tico Tinong Junior. Yubilit ya Chareta. Ni Madam Julieta Inesio diang sekretary sa Senior Citizens Association diyan sa may Kambay. And at ay mensahe gikan sa last 4 day jata 3099. Matat pa di rin niya. Good morning DJ Maria Bungangera Goa Panilola Iska Goa. Pag-greet ko nila Day Aracel Day Beray Day Berna Day Day Day Day Day Nisi Imbem Day Rose Mads Josephine Jumar Libet Aileen Wia Tia Linda og nila Tia Lourdes Psycho Tio Timio Psycho og sa tanan na lang Psycho Family Dagodoga Family Scarpy Family og sa tanan na lang diha sa may numnom tanan na lang mga amiga greetings from all my Scarpy request ko og song Don't Ever Go. Salamat sa pagbasa. Sige Ma'am Alma Scarpy. Kumusta man ikaw? Ma'am Aileen Ganaganag, Tita Carla, Sir Dance, kumusta man kamo diha? Ni Ma'am Jerry. Kapunay intro sa diha sa may Pantawan Boulevard. Nga kanunay ba po ni siyang nagpalago po sa Star Radio Tayasan. Garonita Family, shout out is my sukeb. And of course, ni Renita Vidal, Kapitana Ayan Terrano, Tosino Girls, Ogtoho Girls, Josie Cuiabra, Ma'am Susan Beranyo, Ma'am Iba Calioga Kayan. Shout out kaninyo nga tanan. Okay, sige, atong bisita na nga ito nga Facebook Live. Okay, sa may ni Hapit, di rin ni Drop By. Ubay-ubay naman di ini sa Daghan, matod pang Dindo Abren Celio Vlog. Shout out sa mga guwapa sa Star Radio, Maria Bungangera, my love. Oh! My love man down eh. Ay, palang nag-iba yung katawa ko. Kung hindi, asa man si Tita Carolan sa Dindong? Ha? Siya naman ang ako kang pahatdan o bakya ni Lola Iska diya. Kay nindot ning bakya mo irampa. Pahapol Princess Ma'am Eva Kiyada Orina of Dubai. Thank you Princess. Lami po ning tawag ang tag-Princess, no? Musta kay... Itatag corona ni ba? Dindo Abrencelio Vlog, shout out nila ni Aileen Ganaganag, Idna Atilien ng Upper Luke, right to Magete City, Sir Paolo Rubio Cebu, Kagawad Juvenile Content, Magtuho Tayan sa Negros Oriental, Kagawad Pizza B, Binauhan Cuevas, incoming barangay Kagawad, Yaya Amay Kaliao, incoming barangay Kagawad, Yaya Merlin Taob, shout out with ko sa... sa ni GBI Shibata Chapter magtuho tayo sa Negros Oriental GS RMG Jovi Abulia FRMG Renine Bolonggaita MG Irwin Bolonggaita Edward Bolonggaita Yoyo Tonio Abulia okay.

0: morning, Solo. Good morning. O sa diyan ni Tugpa. Halay, Tugpa ba? Tugpa gaganira. Ano bang hiling katapusan, boss mo? Hi, ma'am. Bra, sa atong team, ma'am. Iba o Rena. Sige. Ginalin pa siya tulong niya. Good morning, DJ. Pa-shout out to my best friend, DJ Linar. Thank you, DJ, watching in Valley Hermoso. Salamat kayo, Ginalin, ha? Ang mag-best friend na giulangan sa dagat. Sagdi lang. Ibig sa giulangan ka mo sa dagat. Maunay na yun sila'y saksi kung mag-apot mong duhag. Siyawa na lang yun. Huwag sakay o baroto si Sir Linard. Ayan na siya. Bye-bye si Ginalin. Bitaw, hello. Umayo nga pa. Balusanay ninyo diri ha, mga kastar ha. Salamat kayo sa inyo ang pag-uban-uban. Balik na para sa last portion sa programang Morning Pasada ha. For now, maminaw sa tagpipila ka mga pahinumdo. Stay tuned.
1: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barkadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
12: Oh la la.

0: dili da permitaas sa kung dugo og maminten na gayon may balik na sa sakto akong dugo tapos sumandili ko magpalpitit og dili ko kaboyon sa kung trabaho kadadlaw mao nang ganahan kay kuning amigos no kay makapabas ko yun og sigurado yun. Din human paggabi eh, murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes humag panahapon. Kuyo, dyan yung amigas. Amo nang palit na mo mga kaisuunan og amigas. Kini si Lolo Tibor siya. Nagang salamat.
1: Who wonder? Cardio Care. Ang high blood, usa ka hilom pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo. Gamay hinungdan sa kamatayon. Apan ayaw kabalaka kay ani ana? Ang Who Wonder Cardio Care. Usa ka natural nga suplemento nga magkatabang sa pagpaubos sa high blood pressure o magkapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Who Wonder Cardio Care. Natural, luwas o napamatud-an nga epektibo. Who Wonder Cardio Care.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Sa panahon karon na andan na, permit yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
5: Maria Bunangera on air.

0: Alright mga ka-star, this is the last portion of our program. Taon-taon minamilit na sa kahanginan mga ka-star. Sa itong mga suking tigpaminaw, di hahala pa ni Otto na mo. Kaya oras sa Pilipinas, sa 8 minuto sa dili pa magalas 12 sa kauntuhon. I'm sure ang uban diyan ni Otto na. Ang uban nagmaniho pa, naglungag, or ang uban naghukad na gear. Oh, diba? Sige, naghigop na siya sa bab. Ang uban to aga gapili-pili nagsudan sa karinderya. Ang uban na ara sa balay. Ang uban kay labi na kay holiday for sure ang mga bata tarapon sa balay. Ang uban to apod na Nuroy. Sige, kung ano sa may niyo ang ginaobra karon diha, amping mo kanunay. Ma'am Glissy Villar Morado sa Morning DJ pa request na po dog song in title My World Keeps Getting Smaller Every Day. Thanks DJ. Bro, kapiki na dyan ako mapli Ma'am Glissy. Maybe i-reserve na ako na huwag mapuhon ha. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago by menopause. Requested a song ni Jinjen Redoble. Katumaong kanta, gidalit ka na to sa Nalensya's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian ng mga cakes. Magpangitagid ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Mudawat sila og order sama sa wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Nalensya's Cake Shop open sila everyday. Lasyeti, imidya ang takna sa buntag taman alas 6 sa kahaponon. Yeah, naalang na ay mutang diya sa may Bulunga Ita State Poblacion Taya sa Negros Oriental. Anya, pwede po mo mo-connect via Facebook account. I-search lang ang Ginalyn Villar Morados Ilamne. O shout-out po kay Lilith Minis N. Clunar, ang iyang assistant o tindera di available o affordable o sa mga ilang bouquet flowers na pwede na imong i-regalo sa imong loved ones. So, sa painyong gihulat, bisitahan na ang Nalensya's Cake Shop. Ipanagi o gidumala ni Ma'am Ginalyn Ilamne. Sige, kinadiha ang mga lamian ng mga kicks, mga ka-star. Salamat kay Ma'am Ginalyn Ilamne. Og shoutout po tayo kay Ma'am Glissy Villar Morados, ang inahan sa tagiya sa Nalensya's Cake Shop. Of course, kanimaong programa gidalit usab kanato sa Amigos Capsule. Nga dunay 15 ka mga nagkadiya mga sagol nga motambal sa nakalainlain mga sakit sama sa ubo, hilan at sakit sa ulo og uban pa. Amigos Capsule, matungog diri sa Star Radio taya sa ilang programa matag Lunes hangtod Sabado. Alas 6 hangtod alas 6 media ang takna sa gabi eh. Uban ni Kuya Angel Blaze sa Shazon. Sa Sogbo, mapalit sa mga nagkadaya mga butika, pharmacy o mga tindahan, dire sa Tayasan. Mapalit niya sa may Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Dire sa may bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyak sa Labio Carinal. O, palit na mga bigos capsule. Kaya ako po nagkatabang sa iyong panlawas. Salamat kay Boss Angel Blaze sa Shazon. Sana alright, sige. Sa itong mga suking tigpaminaw diha. Oy, sa mga nag-birthday today. Kumusta man inyuha dihang paghanda-handa? Sa may inyuhang gihanda, manaama mo'y handa o wala importante piskay. Maulang gini, kaingon na mong taga-Star Radio. Happy birthday! Again. Happy birthday! Sa mga nag-birthday, gahapon ang sumiyagi pa mga adlaw belated. Happy birthday! Sa mga mag-birthday tomorrow, sumabot pa mga adlaw advance. Happy birthday! Sige mga ka-star. Sige sa mga nag-celebrate sa ilang mga reunions, monthsary, weeksary, anniversary, happy celebrating. Oras sa Pilipinas, 5 minuto, sa dili pa mag-alas 12 sa kauntuhon. Katong mga oras, gatod ka na ito ni Mami Iba, Kihada Orina of Dubai, at Hike Entrance, Diyos, kadaghan po itong benepisyo ang makuha na mga ka-star. All you have to do is to connect via Facebook account. I-search lang ang Iba, Space Q, Space Orina, kay Andam Ginesyong Mutunol, o mga detalye, mga tips on saon nga magka-extra income ka, okay?
1: Sana all.
0: Sige mga ka-star, kay karong taotad, manamilit na ko sa kahit na pahabol sa inyong mga greetings ha, kaya tuan ng hambawan dere dapita. Pero sa mga requested songs, dili na dyan ako mag-cater karon kay apiki naman ta sa oras. Ito na lang yung i-reserve o mapuhan na ako ng screenshot para sa nga makakanabitaw nga kay at least ba mas ka na to tapos tumaplay o mapuhan gaatang raba mo diba? Para worth it put in town ang inyong hapong pagpaminaw. Sige! Sa itong mga texters, sa itong mga callers, dagan kayong salamat. Sa itong mga viewers, reactors, commentors, sa mga silent listeners, sa mga naminaw by radio. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ninyong tanan, hurot hapiros, daghang salamat. Ngalan sa mga station managers, Sir Ayan na Niel Hato, o sa Kinatibukang Porsche sa 78.3 FM Star Radio Tayasen. Sa Gapon, ginilang ang inyong ubos ng amiga sa kanginan si
1: Maria Bunangera.
0: Ako may ngon, misya na lukapa ka man, barog o padayon sa unahan. God bless ka na itong tanan. Enjoy the rest of your lunch. Maayong pagpaniyoto. Bye-bye. Ang pingugan po. I love you.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 11:58.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas.
7: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
8: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlaw. So ato ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinapabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
9: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at yes. Isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme, mga yes. Suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsuna nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, mga to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga suki nako nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga suking tigpaminaw, madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga suking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no? Unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. No, sa ilahang kumbati, dako kaayo og tabang muhatag og dugang kalig-on. No, naigala ang pinaka-importante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto, mga sokintik paminang, madungog ninyo. Mapapalit usab sa nagkadayang butika o farmasya. Doon lamang sa inyong mga lugar.
8: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
9: Mm-hmm.
8: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
9: Yes.
8: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
9: Okay.
8: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
9: Kun yes.
8: ED, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
9: yes.
8: o kababainhan.
9: Mm-hmm.
8: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
9: Yes.
8: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
9: Okay.
8: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
10: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta na ka star, sikat!
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
12: Star Radio.
2: Basta naka-star, sikat!
12: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 12:04.

0: buska.
1: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
0: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ta isa oi TX500.
1: So unsa may field day sa imong bana day ma'am? Sa
0: kuan yung sakit ihan murag ni mo minor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abtik ba siya basta maka-state og tumar ani.
1: So wala pa siya ninginom ana unsa diyang gibati ma'am?
0: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
0: Yan dali siya magubo. Magdala na yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Na number one yun ni ang kuan may PC. D3 Bio o kanang TX500.
2: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
3: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. So na, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mabali sa mga butik. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang Vizio, gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
7: Po si Samuel Tabalibes, taga Poroto, Singapore, sa Lipsumoketan Store. Napoy customer. Pagpanganak niya, mag-okito kayo. Ganit tumala na ba? Gawas niyong bata. Already gamit niya ang Wonder Oil. Kamu nga wapag kagamit ka na. Sulayigin niyo gamit eh. Pipibog yun. Kaya kung gani, nakabuhiwan ko, dahil aksyon-ak, tarat akong tutunlan.
8: Hindi ko kayo na. Mag-tanunan na kung gamit.
6: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
9: Si Dina Adilianuset, nagkayo ko din sa Purok 2, Yes, Poblasyon, Tibawi, Bukidnon. Ang akong gipalit na product, Nance Herbal Capsule, UAID, kapalit po ko o Nance Coffee, ang nakapalit po ko o Nance Eye Drop. Then ang akong gibati dito ng usahay, ang akong bibi mo, saka, di magpugusto nga mag hintin ko kay mga para sa hibla nga kapaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa Sincerely at the Island, dagan man kayo o mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng herbal capsule o UAID akong gi-pari. So, muna kini ang gimintin o dagan kasi salamat lang at the Island sa iyang product.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Oh yeah!
12: Let's get it on!
13: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
10: Hard Max.
13: Hard Max.
14: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
13: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag-Hard Max. Extreme na.
13: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
15: Pure energy.
13: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisi, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit!
15: Pure energy.
12: Tandaan na kini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit.
15: Go!
12: Na!
15: Dragon Fruit, go!

0: Hapon, Purisno, Mi Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala no mi maimon, kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon. Tinuod ni.
1: Puti animo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
7: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
6: Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
7: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
11: Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Lifecare Marketing Incorporated.
12: Agi.
13: Naunsa ka din ha?
12: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
13: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
12: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
13: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako ipasulay o gamit nimo.
12: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
13: Dili oy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
12: Mauba? Unsa man na?
13: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
12: Dagana din ingredients ani, no?
13: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
12: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
13: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
12: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
13: Dragon Herbal Oil with Subaki.
12: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Fruit Plus.
5: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
12: Okay,
5: giatake so, ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako giyod na ulian gyud ko.
14: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Akoy! Naunsa magalo? Jesus! Kaling akong tuhod ay termente na lang magsinakit.
16: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
15: Unsa man?
16: Kaniyo?
17: Ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
16: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, ilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
15: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
16: Asa magalo?
15: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
18: Amigos, Kinik Herbal Coffee Mix. Before.

0: anduraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya?

0: naan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumustamos mga pinalanggang tigpaminaw. Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Naning atong programang Tudling sa Mga Garay at ganinyo sa mga produkto sama sa Wonder Herbal Oil. Pinakadabis nga Aplas, Wonder Animal Vita, pinakadabis nga vitamin sa mga kayupan, Wonder Banaba Plus. Mga nindot man nga mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated, no? Kanang ato ang Vitron Drops, kanang atong Vitron Syrup, Vitron Tablet, kanang atong Wonder C Plus, no? Kanang ato ang Wonder Hemo Aid, Wonder Cardio Care, kanang atong Wonder Herbal Coffee. Kanang mga nindot ng mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Alang kanin yung tanan?
4: Sukad sa una ko palang ikaw ang nakita. Buot ko nga ikaw, wala on sa akong huna-huna. Abanwa ko ka na nabuhat tungod sa kamaayo mong binuhat. Dili ko gustong makita ko ikaw nga kahilak, kasakit sa kasing-kasing nga ikaw muhilak. Murag mo buto akong dughan nga magsudong kanimo. Daw sama sa bumba ang pagbuto. Dinahandura ko ang imong panagway. Gusto ko ikaw pirmi malipay. Nagantos ko sa tumang kahinam, apan imo lamang akong giyamiran. Kasakit sa kasing-kasing kong nasubo, dudi ko kinikaya nga itako. Daw samas dahon nga nalaya, kiningdughan kong sa una nga nagmaya. Sakit pala dungon ako lamang ang nalipay. Ikaw ato aman sa laing nalipay. Pagkahapdos nining dibati ko ilalong nindughan, tungod sa nakita kong siya ang imong ikauban. Kung mabalik palang unta ang tanan, di na ko gusto nga ako pang makitan. Busa karon ako ka nalang likayan, aron di na magsakit kining ako.

0: Alang to kaninyo, talaan! Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Atong haplas nga walay kaparihas pagka ninduta. Epektibo biya ka niya itong Wonder Herbal Oil yun. Ika magmahay yun. Naghana kayo mga tao nakagamit. Ani, so far, wa pa yung negative na feedback. Positive gitanan. Parehanin niya. Nagamit man ni Wonder Herbal Oil. Paminawa niya ang testimonya.
1: Kesa ganini, ma'am?
2: Ako si Sol Valdez, taga Poblacion lang, North Cotabato.
1: Mm-hmm. So,
2: nakagamit ko aning herbal, ang Wonder Herbal Oil, niya, epektibo gyud kaayo kay nawala gyud na akong gibati kay sa dihang nakatilaw kog haplas ani.
1: Unsay gibati nimo?
2: Sakit sa akong cancer, unya kuan kanang akong kuto-kuto maghapdos pod.
1: Mm. Unya gyud sa manimo paggamit sa Wonder Herbal Oil.
2: Gihaplasan ako og kadtong kuan kanang nagpatulo po ko sa tubig og sa akong baba og duha ka tulo sa Wonder Herbal Oil niya kanang ulay 10 minutos na hina na magkawala kung sakit sa akong piano gapdo sa akong kuto-kuto. Nang one good kaayo, salamat good kaayo sa Wonder Herbal Oil kay nakatabang yun og maayo na ako. Ako makatestimon ni Dugoana nga na maayo yun kay muna pirmin ako sa akong mga tuhod at kung mga one day awon sa mga sakit-sakit, mga likod, mga bukton niya, anak yun din daw na sir.
0: O na, gagamit sila Wonder Herbal Oil. Ikaw, di ka mo gamit. Kansi ka. Gamit ka, no? Karang Wonder Animal Vita po. Epektibo po na kayo eh. Dagang gagamit na itong mga farmers, ana. Karang itong nagbuhi kag baboy, Animal Vita, Wonder Animal Vita, bukat kig timbang. Niya, nipis kig tambok, baga kig unod. Lami siyang karni. Karang ito ang Wonder Animal Vita. Epektibo. Hindi mo nika-compare saan. Hindi mo nika-tong Wonder Animal Vita. Tinga ka nga, bukat kig timbang. Magigaway pa ng... komprador, may ngunong nga di makay ni dako, di mong baboy, ngunong kabungkat magtimbang ni kay, busok ay gawin. Masa naka Wonder Animal Vita. Minawa ng testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Baboy, ikan pagkabaktin akong di Panog Animal Vita.
1: Mm-hmm.
3: Upat siya kabulan, ako siyang ihaw, likarni siya o 45 kilos.
1: 45 kilos?
3: O, 45 kilos, Andrew Smith.
1: Mm-hmm.
3: Upat kabulan. O, unya, kada ang resultas karne, kay unuron, ipis ang panit, ipis ang tambo. Bagagunod, okay. Unya, gamay rasa ng yung laman loob.
1: Okay, dugi na ka nagamit ang Animal Vita?
3: Katong kwan, katong sige kong pungutan na, so, nakapalit ko kanana may kondiri sa tagulan, so, nagpalit dahil ko Animal Vita. Hasta karoon na, naana sa'yo mga baktin, papagali mga 15 days pa, murag 25 kilos na.
1: Dagko na kayo?
3: O, dagko na.
1: Unya, okay.
3: Ang yang inayan po, buras na po, Animal Vita niya po na akong ipakuan.
1: Okay, salamat guys, paggamit, ana.
3: O, tsada din ang resulta sa Animal Vita. So, ako gihanit itong mga uban, poto magkagamit itong gamit mo kay tsada ang resulta.
1: Okay, salamat kayo. Kinsan niya itong pangalan gani?
3: John Guerno, taga-Taguluan.
1: Taga-Taguluan, Misamis Oriental.
0: Testimonya to. Nagamit itong Wonder Animal Vita. Kaya ka na pong gagamit itong Wonder Banaba Plus. Kalisod kag bawas, na ay kidney problem, kidney stone. Mga inana, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Paminawa ang Wonder Banaba Plus kay dunay ga testimonya ani.
4: Retrato sinya, tiguma, Pagadian City. Katong hilantan ko, ini kay ko, din sige ko inom og tubig. Then, gusto ko mangihi, dili may noon mo gawas. Muna masiguro na yun yung bara sa ako ang kantong. Kandungog ko aning Wonder Banaba, iso akong isulayan. Ako na matigdan nga, epektibo dyo kayo ang Wonder Banaba. Kay pagpangihi na ko, ning busagak akong gihi. So, epektibo dyo kayo ang Wonder Banaba. Kay nawala dyo ang ako ang libate sa akong labas.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Pabati mo naman kami dito sa Sifaran Blensung, OP Maguindanao, nagpabati maat Prady family. Garay sa Lunas family diya sa Bugatong Manuka, nagpagaray si Ate Rinrin. Akong kaparintiyan diya sa Maasin Liti sa Manatad family, nagpagaray si Lucia Arcala sa Samal. Salamat sa pagbasa. Garay ko sa pamilyang Pakatang na muyo sa Cebu o sa Negros Oriental from Dumalugdog, Marisil, Bacani, Pakatang. Greta ko akong banda nga nag-drive karon si Buboy Libres from Butuan City. Garay na ko akong lula o akong uyuan nga naminaw si mong maanindot ng mga balak listening from Puro 4 Lagab, Compostela. Garay ko akong Daddy Dudong Maglangit, nagpagaray si Clarence sa Luna Norte, Makilala, Cotabato. Please greet ko sa akong family, Dadibas, din sa barangay, Bito, Sagay, Purok, Gumamila, si May Balmonte, din. Salamat sa pagbasa. Good luck sa inyong station. Wow, salamat. Good luck. Good luck, good kayo. Ay mo kalimot katong atong mga kaigsuunan nga naay mga anak nga nag-eskwela, wala pa katupang wa pag-eskwela, katupang pa pagkatao. Tama og 1 year old, no? Kada mga bata bitaw nga isla nagkinabog mo na imong anak kay di matuog. Oh, niya gamay kay bikil, sakit na yun. Kani Vitron drops, Vitron vitamins plus iron nga drops. Ipainom sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Paminawa, oh, testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Drops.
1: Kinsay nakagamit sa Vitron Drops?
5: Ay, kung ako ang apo manggon.
1: Ah, so ikaw ang nag-text, ane?
5: Ako ang anak, damang gaga po yun sa dere. Kaya, maulagi nga, pagkatao atong April 29, natao ang bata, gigamitan ang Vitron.
1: Vitron Drops?
5: Oo. Kaya karon, upat na siya kabulan.
1: Okay.
5: Oo, dayon. Dako kayo kon ba ako kay kausaban ba kay murag ang bata sulod sa duha ka bulan imong hagwaan murag makabalo na gid nga kon ba say nay naghagwa niya dayon murag lana say istorya nga di puta kasabot
1: may istorya niya siya pero di ta kasabot
5: di gid ato masabtan
1: so dali na kayo sa gatuon
5: dahil puro-buyag po ang bata himsog kayo po nga gigamitan na mo kon
1: Vitron Drops.
5: Vitron Drops. Maurag, aduna na yung gamay yung kibalog itang bata ba?
1: Okay. So, mora na yung igamit sa iya ha?
5: Mogi na. Takaroon, maulang iya po na mong igamit.
1: Pangalan na to?
5: Si Joseph Tumaroy. Petel sa Buangga Sibugay.
1: Okay. Salamat kayo, sir. Salamat kayo.
0: Inana ka nindot. Ang ato ang produkto ng Vitron Drops. Yan ka ng atong Vitron Syrup para po na sa mga 2 to 12 years old. Itong atong mga kabataan na nag-eskwila na, elementary, niya, di kay kamaos klase, dugayng makasabot sa maestra, ipainom nyo na og Vitron Syrup. Vitamins plus iron nga na syrup. Mga bata, pilian kay pagkaon, pagtanaw sa lamisa, utan or isda, talikod, lakaw, di mo kaon. Ipainom ninyo na og Vitron Syrup para gana ang kaon. Harap mo mga bata nga di kay hinga tulgon. Sige lang duwa gadgets, ipainom nyo na og Vitron Syrup kay mabuhian lagi ng gadgets. Duka man, hagok. Basta kay naka-Vitron Syrup. Paminawa, testimonya, nagamit og Vitron Syrup.
6: Ako di ay Gigi Curaso Madali, taga Margo sa Tubi, Sampanga din to.
1: Sulti so, may ma'am, kung unsa ka-epektibo ang paggamit ninyo ang Vitron Syrup?
6: Epektibo din kayo, sir, kay isang unsa na lang klase yung vitamin sa niya kung mga anak, wala siya kung an effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, kung gana siya diya taon, naiwas po siya ang sipoon.
1: Okay, tapos pilay edad sa imong bata?
6: 9 of 4.
1: Okay, tapos karon kumusta naman sila karon?
6: Gana gyud lang kaon dun, sir.
1: So good nga nakagamit sila ng Vitron sila.
6: Sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
0: Gamit dos Vitron Syrup. No, kanang Vitron tablet para pos daggo na 13 anyos pataas. Napitaw ang atong mga kaigsuunan nga kanang mga idara na limtanon kayo. Bisag naara ng hunsoyos baba sig pangita, kay grabe kalimtanon pag Vitron tablet ragon. No, kana pong gamay bikil magsakit dayon pag Vitron tablet, no? Daghan kay tabang ning Vitron tablet toy maay kay gini. No, katong atong mga kaigsuunan nga kanang walay gana nga mukaon niya ang ginatulgan, ginagmay kayo. Pag Vitron tablet mo, apil mga senior citizen, maay mo magmintin mo mga senior citizen, magpanginom mo ani Vitron tablet oh. Makatabang gyud kayo ning Vitron tablet mga pinalanggang digpaminaw.
7: Maribikligan sa tanggog. Nakatulog na ko.
1: Nakatulog na ka sa una dahil di ka katulog.
7: Dili ko katulog bago mag-uupira sa tutoy.
1: Bago ka giupirahan?
7: Atong January, dayon. Ikaduhang upira na ko atong May.
1: Mm-hmm.
7: Dayon, dili kay ko katulog. Na-stress ko sa ako ang sakit.
1: Onya, pag-take ni ba ng Vitron tablet?
7: Lingkwa na ako ang tulog. Nakatulog na ko.
0: Ingunana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamin. Kuya Carl, unsay nindot nga kape nining ni? Ay, wala na may laing nindot nga kape. Wonder Herbal Coffee. Great Midri sa Ganasi, Maguindanao del Norte, nagpabati Kerwin Bilwal, salamat. Garay ni Marsing de Locampo sa Ipil, Sibugay, nagpagaray si Boy sa Damas, sa Purok 2, sa Barangay Gango. Sa Misiti, kaysa itong silingan, makadungog, paliog kong ingo niya, nangumusta ko niya. Greet ko lang tanang listeners sa tanang ngaminaw ning powerful mong program. Thank you so much from Junix 5 of Jensan City. Garay ko lang Kuya Cesar, Pangga, Day Badida, Mary Ann, nga perming naminaw si mong programa. Kuya Cardo from Ati Bilin of Libho, salamat. Aray ko dia butungan dapitan sambuang gadil norte Marilyn Kalasang og Marie Chris Kalasang nagpagaray Chris Kyung from Sukun sambuang gadil norte. Sir Cardo, kini bang Banaba Plus, dili ba ni maka anemic o makapaubos sugar, Kuya Cars? Naminaw ko ni mo dis dinagat inday sa limbagat, eh, dili. Oy. Okay ra na, walay problema na. Katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitang, kuhan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha, kay bisan o herbal, pero dili lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Amin ang kapi ha. Ania stevia ang gigamit pagpatamis anak mo na dili gyud ka magpalpitate nya di pud mutaas imong sugar dili pud magaslom imong ginhawaan kanang Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang tigpaminaw lamina o tistingi suwaye lamina mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo indot gyud kanang Wonder Herbal Coffee. Kana bitang inyong mga anak, abi ninyo, kanang lawas bitaw sa tao, kay wa ginay ka, walay capacity nga, kuan ba? Kana bitang muproduce day o kuan, kanini ang vitamin C. Kanang vitamin C itong lawas, kay makuha rin ito nagikan sa itong giinom o gikaon. Say kuwang mong gina, muna na may food supplement para anak. Kanang amuang Wonder C Plus ba? Kana imong anak, bago na tao ta mag 1 year old, pwede rin na nga imong gamitan o Wonder C Plus nga drops para dili-daling subawan ba? Kay protection maguning vitamin C nga di kadaling subawan, di kadaling hila, dili kadaling pagbalatian god, ingon na ba? Pareha na nga tong Wonder C nga Wonder C Plus nga syrup. O, namo tay syrup ana, ipainom sa imong anak, kana inom ba para ang imong anak dili-dali nga magsakit-sakit. Mauni na kanindot ang Wonder C Plus nga syrup. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron, parehas ng edad or manghod ka na ko, pero nilapas na kag 12 anyos, kay 13 anyos na ka pataas, ang imong imnon po sa 13 anyos pataas, mauni ng Wonder C Plus nga capsule. O, kompleto man eh. Kay mauni ng karong panahon na, di nakakasabot sa dagans panahon ron eh. Tanawar ko ng mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na po kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to, di na po masabta, no? Oh, upgrade na gina ang atong kapanahunan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon pero wata kay baong at ginumuto di ay, ano ba? No? Niya, unsa pa nang magipang sagol diha ng mga preservatives nga, di po na maayos tong kidney, na mga ano ba? So, mauna ka na nga tong Wonder C Plus. Ah, may nalang po na. Matabang-tabangan ka para di ka naling hilantan, subawan, hubakon, unsa pa ng mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So, mauna nga tong Wonder C Plus capsule, Wonder C Plus syrup, unya na po tayo Wonder C Plus nga drops. Available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mga heblaron ba? Kaya po maayang magkumpiyan sa rong panahon na kay tungod sa pagkaon siguro na to, kalit lang yung atake ng high blood. Na. Blimag yung kakong mga atake na. Labi na, mapiktahan na yun na imong dagway, muhiwi, imong linakwan, mautro. Ayok sugot maabot ka diha. Kinahanglan, mag-inom ka kadaadla o Wonder Cardio Care para mo normalize ang circulation sa dugo. Diha sa imong lawas, makaagig yun. No? Aron di mo taas ang pressure, ha? O nang mugamit yung gag Wonder Cardio Care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Katong mga gagbaig bikil, daigsaka ng inyong dugo, niya daigsakit ng tangkugo, na! Pag-inom o Wonder Cardio Care. Dayon, katong atong mga kaigsunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa mong yung nga di mabuka mo angkon o na kay almoranas. Isa ni almoranas, butas ang kamot. Huwag yung mo angkon, anak. Pero magsikrito na lang kagpalit o Wonder Himo Aid para imong imnon para mukupos ng imong almoranas aron nga dili sakit o niya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw, mag-inom ka anang Wonder Himo Aid. Ha, amina, kung napong kay colon problem, Wonder Himo Aid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamina. Shout out pamilyang Lorenzo Tabuga and Fimentel family. La Idol Bernie and Rose Medalisay from RG Lorenzo Tabuga from Purok Sambagita, Aliusan, Cotabato. Kanunay kong naminaw sa imong programa si Bibs ni sa Mauswagon Gudud sa Buanga del Norte. Nagaray ka kong mga anak, Junjun og Grace og Kang Nunoy og Ging Nagak. Request kong song pusong bato from Kuni Nagak o Burnay, Gitago, Misamis Oriental. Nagaray ko sa mga balbal ni Kinawi Libuna. Balbals, pagpaminaw sa imong programa from Delta Charlie, Kinawi, Libuna. Wow. Kaninduta po na lang mabalbal o puminaw sa itong programa. Nahala, padayon mo sa pagkabalbal. Katong atong mga kaigsuunan niya, kung doon na mo'y mga balak na tinaguan ang tudling sa mga garay program, paan yun ko? Kanang welcome yun kayo mo. Pagpadamog mga balak dire. Kay ang atong first prize dire, 3,000 ba ya? Ni atong second prize kay kinini ang 2,000. Ni ang third prize o sa 1,000. No, kayahay nalang anam. So, suwat ra ka. Kung anong, dali naman po ning balak suwaton kay kinahanglan lang na kay hunahunaon nga topic ba? No? Nagam na unahon nga topic, panalitan karon ang imong topic is gibiyag uyab, na nagmahay. Di ka maghanay og mga storya. Sa gabiyag uyab, niya nagmahay, din imo lang i-rhyme. Importante mong na-rhyme ba? Kaya para inig atos tumoy, matunong po din taon atong pagbasa. Kaya di po matunong pagbasa, maglisod din taon, Kudrig. Oh, maglisod, Kudrig, hiyad-hiyad. Unsaon pagbasa, imong balak nga, lisod kayo, iskrimaho, no? So, nakinanglan ato na, nga, plus target po na nga to ang, kuan, kinini ang pagkahanay. Ang pagkahanay sa balak, kinanglan plus target kayo, no? Unay pinaka-importante mga pinalanggang tigpamina. Dayon, daghan matag choices karon pagpadag balak. Kaniadto, adto ra gitag LBC, GRS, o di ba ka, GNT. Kana lang daan, tulo na ka choices. Pwede ka magpadag balak, pinagi sa SWAT. Imo ra man ang i-address sa RSV building, Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ano, maabot mo na diri. Basta kay RSV building, imo ibutang. At bang sa Wilcon Depot raman sa Purok Uno, San Jose, Malaybalay City. Ano, amo nang hatagag pagtagad imong balak, pero kung gusto kag direct, pwede po kang wanto ka sa messenger. Naman tay kanang unsa man na? Wonderman Cardo ba na? O diha sa RSB Broadcasting. RSB Broadcasting Network Incorporated, pwede po ka diha. No, pwede po ka nga diha nimo ipadala ang imong entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ano lang, wala mga choices ninyo. Garay ko, pamilyang Margalio, Lumba, Burha, Casas, DHA sa Dugmanon, San Isidro, Davao Oriental. Kuya Kars, Naminaw, Medicine 5, Lower Patag, Bulisong, El Salvador City. Great kay Bibi Zachary, Aydin Labadan, Mama Lucia, Papa Pabilio, Igsoon, Leoncia, Leia Pabilio Jr. Salamat nimo Kuya Cardo. Thank you so much sa itong hatagag pagtagad ng interview. Pinadama ni Nestor D. Balansag, taga Puro 4, Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental. Ihain, hain na ang kahayag. Mawin din ni title, labi na kong ihain, hain na ang kahayag. Ipakatao ako nga napuno sa kangit-ngit. Taga akong palibot, halos dili ko na masangpit. Kay gibati ko man ang tumang kasakit, kay gidaguman man ang akong langit. Og sa matag kapakyasan, luha ray kadangpan. Niining alaot nga sinalikway sa kapalaran. Ang tanan kong mga kagulanan, ihangad ko lang sa kahitasan. Uban sa maasgad kong mga luha nga nagtabisay sa akong kaapingan. Usahay nagmahay ako sa palad kong naangkon. Kung anong gipakatao aron lamang sakiton. Aunta dili man ako angayan sa inyong pag-atiman. Kay lagi usa lamang kabuta nga gipakatao ni ining kalibutan. Bisag ako usa lamang kabuta, apan tao ako nga mubati og paghigugma. Gugma nga mo'y gihimo kong gabayan, pamasin nga ang bisan jutay na lamang kahayag sa adlaw sa unahan akong makita. O langit, sa di pa ako mutaliwan ni ining tanan, ihatag ibisbis na ang tubig sa imong kalooy. Aron ang mabugat nga krus nga dugay ko nang gipasaan, mugaan-gaan inigabot ko na sa laing kalibutan. O bathala nga labing gamhanan, dungga na ang pangaliya ning alaot nga nilalang. Abrihan mo unta ang hayag sa akong pananaw. Aron sa di pa ako mupanaw, makita ko ang matahom nga kalibutan nga akong gipuyan. Morning entry ni Nestor D. Balansag, Puro 4, Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental. Hain ang kahayag sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Yes, alang to kanin yung tanan. Ato na koy. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran pinaagis tinuray nga pagservisyo siya ang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
3: Radio. Oras sa Star Radio, alauna, 34.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kagmayang adlaw Lunes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man nung gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. October 5, 2026. Like, suwatan po na sa mga itong paghatagag pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanag-ngalan, o Ginesa. Well, stand by Ginesa, alang sa imusuwat, of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Os pong standby, alas sa sumatampong atong paghatagag pagtagad. Dinis siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

sa libo-kalibong tigpaminawaning imong programa, ate. Tagualaman ko sa pangalang Ginesa, 22 anyos ug nanimuyo sa usa ka barangay sakop sa Tangub City. Dili na nako dugayon, ate. Sugdan ko nang akong sulat kagahapon. Doon ako'y nakaila nga usa ka lalaki. Nagkaila kami sa baylihan sa among barangay, ate. Tawgon ta lang sa pangalang George. Nadugay namong text ug tawag ni George. Nagkarelasyon kami na itong October 14, 2015. Miabot og pila ka bulan ang among relasyon, ate. Di ko malimot December 2016 na ay Christmas symbol sa among dapit sa siyudad sa Tangub. Pero di gid ko kalaag nga na mapanahuna kay lagi. Higpit kaayong ako maginikanan. Dunay kaisa, ate. Gusto makiglaag ni George nga rekan ako. Kay lagi. Mananaw kami sa Christmas symbol. Wagid ko musugot kay lagi wa ko tugti sa kumaginikanan. Pila ka bulan. Nausab si George nga rekan ako, ate. Sukad nga wa ko musugot nga manglaag kami. Wana siya text-text na ako, ate. Pati tawag. January, ate, ming bulag. Siya nga rekan ako. Sobra kasakit, ate. Nga ang lalaki maoy nakigbulag ka na ako. Apano ako'y mahimo, ate. Gawas dawato na iyang desisyon. August 2016, ming chat si George sa akong igsuon. Sabay pangutana. Kumusta na kuno ko, Ate R.

Okay, gugmahan lagi ko kang George, ate. Ako siyang gi-unblock sa Facebook. Ugwa na dugay. Nagkabalik kami. Wa ko magdahom nga sadyang nagkabulag kami. Ado na di siya'y babaeng gipuling nga ni kanako. Ug na mabdos kini ate. Grabe na kong hilak. Ug tungod sa kasakit na kong gibati ate. May ato ko sa balay, namo sa tambulig. Dito magsige na lamang kong hilak ate. Mutuo kag sa dili gumikan sa depresyon. Nakahunahon na akong mag-suicide, ate. Ambot ba? Samtang himuon ko na unta ang paghuno sa akong kaugalingon. Adunay lalaki nga nakakita ka na ako. Siya si Jendrel, ate. Si Jendrel ang nakakita ug iya kong gibadlong. Iya kong gigakos. Abi mo.

Hatod niya, pwede ra kuno kumuhilak. Iya ko gi-comfort niya dahil kayo na. Ong nanguta na siya. Nga no, nga masuway ko paghuno sa kong kaugalingon. Naulaw ko ate. Apang gitug-anan ko siya sa kamatuuran. Ugi ka ni adto ate. Nagsugod ang maayo namang pagtinagdanay ni General. Nalimtan ko si George. Naging kami ni General ate.

LDR. Wa ako magdahom. Nga doon na di ay laing hinigugma si Jendrel. May kumpisal siya nga rikan ako. Sadyang iya kong nakitaan. Ngimi atem ug hikog. Naluoy siya kanako. Apan doon na day siya hinigugma ate. Nahigugma siya kanako apan. Di usap siya gustong masakitan ang iyang hinigugma. Nawadaan ko sa paglaom ate. Mura bagwan ako'y ganang may eskwela. Gasigi na lang kong puyo sa kwarto. Nagsigig hilak. Ambot ba ate? Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Sa matag higayon nga mabati kong frustrations. Makauna-una kong huno sa kong kaugalingon. Panihigayun na. Nakigbato ko, ate. Hinoon, may focus ko sa kong pag-eskwela. Apan, nakahuna-huna na unta ko nga mo-focus sa kong pagtuon. Adunay pagsuway nga may abot sa mong kinabuhi. Kanunay pasakitan ni Papa si Mama. Huwag among nasairan, ate. Adunay babae ang among amahan. May abot gayud sa punto nga nagbulag sila ni Papa.

gibati ko kung unsa kasakit ang gibati sa among inahan, ate. Apan, matod ko sa kong kaugalingon. Dili may magpadala sa mga problema. Problema lamang kini og mula bayra. Ati, usa ko ka dancer sa festival sa among dapit. August 2018, naatoy festival sa among lugar ug usa ako sa mga dancer. Naako'y nakaila, ate, usa ka drummer sa among festival. Siya, si Jan. Nanguyab ka na ako si Jan, ate. Pero dili lalim ang ako mga naagian. Di na ako gustong masakitan. Mahinungdan. Gignan ako si Jan nga taman lang sa panagbarkada ang akong gusto nga to kaniya. Nadugay mo rin na may igsuon sa kasuod, ate. Paguman sa mong festival, kini si Jan dito na usap sa laing dapit magtugtugan. Sige siya, tawag-tawag na ako bisag mag-practice sila. Lagi kay suod na may kaayo. Wa ko magdahom. Iyang nabiyaan ang iyang cellphone. Adunay nakapunit ni ini. Before giuli sa iya, gikuha ang akong number. October 2018, ate, nag-text-text kami. Siya si Lloyd. Si Lloyd, ate. Kano? Nanimuyo sa usa ka barangay nga sakop ra usab sa Tangub City.

Sa sige namong text-text ni Lloyd ate. Nadugay. Nangulitaw siya nga rikan ako. Ate. February 14, 2019. Nagkita kami ni Lloyd sa personal. Abi mo ate, mihatag siya kanako bulag o chocolate. Kailagi Valentine's Day ka do. Moto ate. Kalit siyang mituto kanako. Mihawid sa kumakamot. Huwag nangutana. May pag-asa ba kuno siya nga rikan ako? Ate, ni ato higayon na mibati kong paghikugmang ato kaniya. February 14, 2019. Gidawat ko ang iyang gugma. February 28, ate, gidala ko niya sa ilahang balay. Iya kong gipaila-ila sa iyang mama o papa. Wa ko damha, ate. Buutan kaayo ang ginikanan ni Lloyd. Wa siya igsuong babae. Mahinungdan nga close kay ko sa iyang ginikanan.

19, 2019, ate. Birthday ni Lloyd. Dito ko sa Ilaha. Huwag ko magdahom, ate. Perting kusugas ulan. Mahinungdan nga dito ko nakatulog sa ilahang panimalay. Huwag ko damha, ate. Matugyan ko kaniya ang akong kaugalingon.

Uwa magtuo si Lloyd ate. Nga siya ang unang lalaki sa akong kinabuhi. Nagtuo siya nga kung unang hinigugma ang nakahilabot kanako, si George, kay may attempt ko og suicide. May katawa lamang ko ate. Ugmatod ko kaniya. Siya ang unang lalaki sa akong kinabuhi.

Nihi kayo na ate. Mihila ko. Mihangyo kaniya. Nga dili ko niya pasakitan. Ug misaad siya kanako ate. Ngaya ko mahalon og panggaon. Pagpauli ko sa balay malipayon kayo ko niya tihigayuna. Sangko sa langit na akong kalipay. Ako na sayran nga nagkauli si mama og si papa. Nangatubang si Lloyd nga to kanila ate. Hangtod. Miabot ang adlaw. Nagpakasal kami. Malipayon ko ate. Tungod kay sa katapusan, naangkon ko ang binuhat. Kagitagana sa labaw ang makagagahong nga rekanako. Abi mo sa pagkakaroon, magpasigig hadyong-hadyong si Jandrel ug George. Apan, gibutang ko na silang tanan sa kalimot ang mga taong nagpasakit kanako. Gipatiwas ko sa kumbana sa pagtungha sa college kay gusto niya makatapos ko sa akong pagtuon. Mao kini akong kasaysayan, ate. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtagad ni akong sumatampo. Palayo ko sa pagtugtog sa awit kinag-uluhan. Pagsubok. Sincerely yours, Janessa.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsa akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tan-awon sa akong edad nga 57. Oops, ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gina ko ang mag-inom o Nance and UAID. O ang resulta, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin ng mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong idaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

ka rin mo, Janessa, sa imang papadangat imo suwat tampo ni atong tuluman nun. Sa Sensory, Ate Arlene. Pinagdaanan dahil kuyawan po guni mo, eh. Ma-frustrate ka gani? Or ma-depress? Ma-attempt na yung kag-suicide? Ayaw po. Wa na ra bagay, kwan. Take two. Diretso ra bagay yun. Simba ko lang, no? So, tanang problema nga mo abot, aduna gid nay kasulbaran ug dili gid rason para nga hunoson ang kinabuhi. So sama sa nahitabo ka, Janessa. Kung naghunos siya siyang kinabuhi, wa siya'y Lloyd sa pangakaruan. O kaya mo kalimot, ha? Ugma po ho na magsugod ang atong medical mission. October 6, diya sa Poblasyon 8, COVID Court, Barangay Poblasyon 8, Mid-Sayab, Cotabato. October 7, sa Kidapawan, sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon, Kidapawan. October 8, Bansalan LSV Hotel, Via Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9, Coronadal, sa City Mall Event Center. Sabay City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. October 10, sa Jensa, sa Barangay South Gym, in front of Public Market. Hinamdi ba itong NAS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon, atong mga giveaways sa NAS products, and of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NAS Million Bonanza Season 7. Diyan karong December 23 na ang atong grand draw. Kinsa ka mo daog og tag 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao. And lain pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Okay, dali una kita sa itong mga text messages. Sa 0917-159-5812.

Hang Suwat. Happy ko nga naminaw sa letter sender ate from Mayan of Digo City. Ati ati nuod yun pagsubok lamang yan. Kung dunay mawala, dunay mo abot ate. Swerte siya nga wa niya madayunan ang ihang unang mga uyab. Diri nun siya sa kano ati R. From Fe of Buhangin, Davao. Ati R, sakto yung kadili sulbad ang suicide sa panahon. Kado na kay daghang problema sa kinabuhi. Gidungagan lang niya ang iyang problema kung nagkataon pa. From Lenny of Misamis Occidental. Para sa letter sender. Swerte kay siya sa yahang nahimong kapikas. Og labaw sa tanan ate, gidungog iyang pag-ampo nga magkauli iyang ginikanan. Ingon na gid ang life ate, di lang ta magpakawala as paglaong. From Belle of El Salvador City.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Duet Capsule. Nabalang ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga 3 or 4 ka capsule na ana gid siya effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag UAID Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag UAID Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag UAID Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag UAID Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit kaning Nance Coffee, ang na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, undili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Oh, syempre alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul De Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome, welcome again sa ito ang Nance Health Education Program.
0: Ayaw, dahil mo kalimot, ugma na ha. Ugma po ko na yun. Magkita-kita ta diya sa Population 8 Covered Court, Barangay Population 8, Mid-Sayap, Cotabato. October 7 sa Kinapawan sa Population Gym, Barangay Population Kinapawan. October 8, Bansalan LSV Hotel, Via Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9, Coronadel sa City Mall Event Center. Sabay City Mall of Coronadel, Barangay Zone 4, Coronadel City, South Cotabato. October 10 sa Jensa sa Barangay South Gym in front of Public Market. Inumdib ito ang NAS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon at mga giveaways sa NAS products. And of course, ang inyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NAS Million Bonanza Season 7. Diyan karong December 23 na ang atong grand draw. Kinsa ka mo daw kung tag 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao and layan pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. At yar ako si Marie Cor Carali of Sambuan, Cebu. May gamit ko sa account sa Acobana, pamasin ma-appeal ko sa inyong entry. TR, dugay na ko migamit sa inyong product, labi na gyud ang NAS Liniment Oil, kay doon ako'y alopecia areata. O saan siya, Dok? Mga tul, og maayo akong ulo, maong ako kiding giaplasan og NAS Oil. Mawala man ang katol, maong akong gi-maintain sa hinahinay kaloy sa Ginoo, natugang gyud og buhok ang mga parte nga naapektuhan. Wala pod ko'y para paderma, maong akong isulayan. Daghang salamat sa NAS Liniment Oil sa kaayuhan nga akong angkon ug daghang salamat at ATR and more power sa HMPC.
1: Okay mga kanans, maokin nino. Yung paglaga sa buhok mga kanans, daghan sa mga factors. Number one mga kanans is hereditary mga kanans, lalo na kung nasa inyo ang family history mga kanans. Ang uban po sa ato ang mga pagkaon or nutritional po mga kanans or na may mga medisina na gipang inom mga kanans. Halimbawa sa mga chemicals mga kanans, of course na yung mga chemicals na yung mga kanans no, na masubraan o gamit sa chemicals or pag-apply sa inyuhang ulo mga kanans. So there is a possibility mga kanans na mamatay yung ugat sa buhok mga kanans. Din mao din to na manglagas. Pero don't worry, kung due to chemicals lamang mga kanans, after mga few weeks or few months mga kanans, manihinay na mapud na siya, mubalik na pud na siya mga kanans. Then kung due to medication mga kanans, halimbawa, kini sa mga pasyente na ginatawag nato na nag-under sa chemotherapy mga kanans. Okay. Yung chemotherapy drugs mga kanans, isa siya sa makakos sa paglagas sa buhok mga kanans. O kahit bisan asa party sa iyang lawas. Dili yung cancer. Ang cancer dili siya makapalagas sa buhok sa pasyente. Kundi yung chemotherapy drugs maoksya ang makapalagas sa buhok mga kanans. Pero don't worry, after sa imuhang chemotherapy mga kanans, usually mubalik raman na siya mga kanans. And then of course, pag naay mga problem also mga kanans, halimbawa na yung mga yung tawag na to na mga katol-katol, sometimes mga tanggal na siya or madagad og mga kaspa mga kanans, naiuban na mga kanans na muhina yung circulation sa dugo mga kanans. So, when that time na mo hina yung circulation sa dugo mga kanans, so, dato na siya, may hinay siya kamatay and din manglagas na sa siya. So, like sa ato ang pasyente, kitry niya o gamit yung NAS Liniment Oil. So, yung NAS Liniment Oil, motunog, gibutang niya sa iyang mga kaspa-kaspa mga kanans. Gikaskas niya mga kanans, natanggal yung mga kaspa, then gimassage niya mga kanans. So, yung blood circulation sa dugo mga kanans mas na-improve. Mo din to, nabantayan niya after mga few days or after mga few weeks sa pag-apply niya mga kanans. So nibalik ra pud o kaayo ang iyahang itong mga nanglaga sa iyahang buhok. Kay tungod natanggal man ang root cause tungod sa itong tawag na to na yung mga katukatol or na yung mga kaspa-kaspa mga kanans. So mo din to na nibalik siya mga kanans. So dagan mga factors makakos sa ginatawag na to na alopecia mga kanans. Even yung sobrang stress, sobrang hago mga kanans, sobrang pagpanguna-una mga kanans, makakos pod siya sa pagnipis sa buhok mga kanans.
0: ATR, ako si Ginaline F. Bulalog, taga Purok dos kalamba, Misamis Occidental. Dako kayo akong problema sa kumbana kay naa siya'y taas kaayo og blood sugar. Dayon mikalit lang siya kaniwang mausigi mi pa doktor. Dayon miabot na ang panahon nga sige na siya mulo bahin sa iyang tiil o sa iyang mga ugat-ugat, iyang mga lapa-lapa. Mura daw gisamad sa maran, dili siya makatulog. Miabot na sa punto nga moingon siya o dili na niya kaya. So para malingaw siya, ako gitapad ang radio. Para malingaw in town siya ate. Nakadungog siya sa inyong programa, ining Nance Herbal Capsule o U-Aid. Ako siyang gipalitan. Kaluoy sa Dios, nakalakaw-lakaw na siya o gipainom po na ako siya o Nance Corn Coffee o haplas nga Nance Liniment Oil.
1: Okay mga kanans, kumbaga siya no, naasay mga problema sa iyahang blood sugar. Pansin na to mga kanans, niabot sa punto na pati ang iyang mga peripheral na mga ugat sa iyang mga tiil, makabantay na siya na sa mga discomfort, ang ngulngul, sakit na siya, muragi, samad-samad na siya mga kanans. So isa kini siya sa mga komplikasyon if dili makontrol ang diabetes sa usa ka pasyente. So katong iyan nabatsyagan sa iyang tiil, mo itong ginatawag na ito ng mga peripheral neuropathy siya mga kanan. So kumbaga, yung ugat sa iyang tiil, hinay-hinay na siya kabarahan, ug nihinay-hinay na po na wala ang circulation sa iyang tiil. Mo itong magsigi siya og banhod mga kanan. Then sometimes, pati sa iyang sensation, sa iyang mga lapa-lapa mga kanan, mawala siya mga kanan. Kaya ang mga gagmay na mga ugat or mga nerves sa iyahang tiil mga kanans, nasop na na siya sa sugar. So dili makadaloy yung dugo mga kanans. Kay tungod dili siya makadaloy yung dugo, mao dito ang uban bitaw na naay pagtaas sa ilahang sugar or na diabetes mga kanans, dili sila makabantay na nasamad na ang ilahang tiil mga kanans. Kay tungod nawala yung sensation sa ilang tiil, kay tungod nagkakaroon sila ng mga peripheral neuropathy, isa sa mga komplikasyon sa mga diabetes mga kanans. So ang atong angay pagabuhaton, i-improve yung circulation, then of course makontrol yung blood sugar niya mga kanans para mubalik og maayong circulation. Isa pa sa kinahanglan to mga kanans no, na pag naatay mga peripheral neuropathy mga kanans, ibabad na to ang ato ang tiil sa medyo init-init na tubig. Mga around mga 5 to 10 minutes. Then after 5 to 10 minutes mga kanans, hawason, trapuan, ugmala. Then haplasan na yun, ugnans, liniment oil. Then ihangsa na to kadali, mga 5 to 10 minutes din. Then after na mga kanans, pwede na kita matulog. And then of course, ayaw kalimti ang pag-inom sa Nance Herbal Capsule para sa mga diabetic patient. 3 to 5 minutes ang pag-inom bago mukaon mga kanans. Okay, not more than 5 minutes. Kung pwede, 3 minutes before meals. So, para ma-activate na ito yung annulin. Then, U-Aid Herbal Capsule, 1 capsule 3 times adipot yung pag-inom. Then, every 15 days or every month mga kanan, ginarekomenda ko na mag-monitor kita sa ato ang blood sugar.
0: Ate Arlene, ako si Aisa May Mencinares Poras sa Waolano Lil Sur. 29 years old, usa ka Nance product users. Nag-start kong inom sa Nance capsule itong 2012. Pagbuntis na ako sa akong panganay ug maugi hapon sa akong ikaduhang baby. May gyud ang epekto nini sa ako a ate. Ug karon nagpadayon gyapon ko sa paggamit sa yung products. Ilabi na gyud ang U-Aid ug Cervic Care. Kaysama na ako dugay na migamit og pills. Kinahanglan limpyo ang matres. Maugi hapon sa Nance Corn Coffee ate. Mo na akong ginagamit sa pagpangapi. Mo na ako kay ko pasalamat sa inyong products o syempre sa Nance. Ayan.
1: Okay mga kanans no. No, isa po kini mga importante mga kanans no. Bisa inyo na to ng mga kanans is dili na to yung top priority, physical appearance or yung beauty mga kanans, pero sometimes
0: importante gihapon dok. Kinahanglan gihapon mangarti pangit kayo kung ikaw makatiman sa imong kaugalingon.
1: Yes, pero yung top priority nato mga kanans is yung health talaga. Second priority, yes, of course.
0: Ug syempre, kung healthy ta, kinahanglan guwapa sad ta.
1: Yes, nakabalin na si Arlene.
0: Nang bisan ganing masakiton ka, kung guwapa ka, wala kay sakit.
1: So, mao to mga kanans no, na sa iya ha, nitake siya og Cervic Care, then nitake po siya og U-Aid Herbal Capsule, pati yung Nance. So sa iyang edad na 29 mga kanan, sometimes yung mga kababaihan, pag munubo yung estrogen hormones mga kanans, makita bitaw yung paglusyang sa ilang panglawas. So lalo na kapag bagsa kaayo yung estrogen hormones. Kaya ang estrogen hormones siya naghahatag o pagka-blooming sa usa ka babae. So moto siya na inom siya ang Cervicare, then UAID herba capsule kay tungod na asa ginamulo sa iyahang panglawas. So yes, na hatag yun yung mga kaayuhan para sa iyahang mga panglawas, even yung sa iyahang menstruation mga kanans. Kay tungod nakita niya yung mga kaayuhan sa paggamit sa Cervicare brand herba capsule o sa UAID, gitry pod niya ang paggamit sa Alena. So pag-apply niya sa Alena mga kanans, mas na-enhance beauty niya mga kanans. So mas nakita bitaw na sa iyahang pangidaron mga kanans, mas bata siya sa iyang physical kaysa sa iyang pangidaron. So muna yung mga kanans na importante yung internal treatment, yung estrogen hormones like sa Cervicare brand herba capsule, din gisabayan din nato sa mga kababayan yung Alena para mas makita yun yung pagka-blooming mga kanans. So dapat sa sulod o sa gawas, healthy siya mga kanans kay para mas makita yung blooming. So yung blooming mga kanans, it comes sa inner yan. It comes sa estrogen hormones sa mga kababaihan. So, Moto Now is a very good combination sa Cervicare brand herba capsule din sabayan sa Alena para mas ma-enhance pa yung physical beauty niya mga kanans.
0: Ate Arlene, ako si Jovelyn Ortega, taga Barangay Laligan, Valencia City. Isugo ko sa kong mother-in-law nga magpalit sa Himedco drug tungod kay makaless siya og 5%. Kaya lagi membro man siya sa silingan. Ang iyang gipapalit 30 pieces nga non-herbal capsule, duha na katuig sukad nga nigamit siya ini. Diabetic type 2 og high blood ang akong ugangan. Sa una sige siya ka-admit pero sukad nga migamit siya ini, wa na gid siya sukad madala sa ospital. Lami na gud kayo iyang tulog. Unlike before nga magbuntag na lang nga wa gid siya tinulugan, nga mahinungdan nga ma-admit gid siya kay pila ka gabi ang maglabay nga wala gid siya tulog. Karon, gatik gihapon siya sa iyang medications og kanidain ang non-herbal product as food supplement. Maayo na gyud ang iyang pamati karon, may balik na siya katambok sukad sa grabe niyang pagkaniwang tugos sa iyang balatian. Daghang salamat sa Herbsmed Pharma Corporation o sa iyong mga produkto nga maoy nakatabang sa mga balatian. More power and God bless.
1: Yes, og daghang kayo salamat no sa imong maka-inspire na paghatag og mensahe og text para sa mga pasyente pod na naay mga problema sa ilahang sugar or nagkaroon ng diabetes type 2 mga kanans. Okay, diabetes type 2 mga kanans mo kini yung naipanahon na sobrang taas, naipanahon po na sobrang baba ang ilahang sugar mga kanans. So until such time na niabot sa punto mga kanans na pati ang iyang panglawas ni bar daw na po siya. Then bantayan po na magsige na lang siya ka hospital mga kanans kay tungod luya ang iyahang panglawas mga kanans. And then thanks God na kay nadungog niya ang ato ang programa, din gitry niya ang pag-inom sa non-herba capsule and then UAID herba capsule. O siya mismo nakapamatuod mga kanans na nibalik o kaayo ang iyahang panglawas. Kay sumala sa iya mga kanans na sa una is niwang siya, karon nibalik na o maayo, kumbaga nitambok na siya mga kanans, nibalik na ang iyahang kahimsog sa iyahang panglawas and then even sa iyahang katulog mga kanans, nibalik o kaayo. So itong before na nagkakaroon ng insomnia, maglisod o katulog, magsigig mata-mata, ay tungod daghan mga mulo sa iyang mga panglawas, karon sa paggamit niya og non-herba capsule and then UAID plus yung non-scorn coffee, natabangan yun siya para mubalik og kapagsik og kaligon ang iyang panglawas. Then every 15 days or every month mga kanans, gina-required yun nato mga kanans no para sa mga diabetic patient kung pwede nagit kita'y monitoring sa ato ang blood sugar mga kanans kaya para at least kita mismo na akita'y guide kung kamusta na ba ang ato mga panglawas, kung kinibas siya ni ayo na ba, ni balik na ba sa normal ang imuhang blood sugar kaya para sa imuha po mga medication or sa mga herbal na imuhang ginainom, pwede na to sa marekomendahan na kung pwede ay nainaya na po na to na bawas-bawasan yung dosage. Kaya tungod, nakita naman na to sa imuhang mga laboratory na nagabalik naman siya o normal mga kanans. So there is possibility pagyapon mga kanans na pwede na to maundangan yung mga maintenance na to. Basta importante lang makita na to sa imuhang mga laboratory na nibalik na siya sa normal mga kanans.
0: Atorlin and Doc Jan, effective good kaayo ang inyong product. Nance Oil o Nance Herbal Capsule, Cervicare o guban pata ng product ninyo, makaingon gid ko nga maayo gid kaayo sa lawas. Labi na gid ang Cervicare kay pila kabulan ko nga wa gid dugo tulo. Kabulan ko nga wa duga. Dili pod ko buntis kay wala man pod mi gihimong daotan sa akong uyab. Sa una, kabalo ko nga wa gid mi gihimo ana dayon na stress ko. Mo nga nag-inom ko og luya nga dilaw kay pampadugo daw pero wa gid gihapon mi effect. Gisuggest gid nila ang Cervicare Herbal Food Supplement. May palit ko sa farmasya. 2 days na akong ginainom. Buntag o gabi eh. Nakahurot kong usa ka banig. Gisabayan ako og syempre prayer sa laba makagagahom. Pagkamata na ako sa buntag, sakit na kayo akong puson. Dahil pagtanaw na ako sa akong panty, doon na naidugo. Pwede na akong lipaya. Ug nagpasalamat ko sa Cervicare o sa laba makagagahom. Dili gid ni binutbut ma'am, tinuod gyud ning akong pag-message sa imuha. Unta, mabasa ninyo akong entry. Charity Malazarte Malines of Upper Langkangan or Roqueta City.
1: Okay, dagan salamat to, ma'am Charity. Oh. So, ma'am Charity, sa imuha no, na hopefully makatag kini og inspirasyon sa uban na wala po na gidugo mga pila-pila na kabulan mga kanans. Yes, okay man to ang imuhang gibuhat na nigamit ka o mga uban ba ng mga herbal mga kanans. So gitry nimo yung luyang dilaw, nagdokdok ka, niinom ka, pero nakita gyapon nimo mga kanans na still wala gyapon ka gidugo mga kanans. Okay to siya mga kanans kung lahi ang imuhang problema sa imuhang panglawas. Kay lahi man god yung property yung naa sa luyang dulaw. Ang imong problem is hormonal imbalance. So yung luyang dulaw ula man siya ay mga phytoestrogen. So other mga anti-inflammation nindot siya. Pero para sa imuhang case is kinahanglan nimo yung phytoestrogen. Kinahanglan nimo yung mga hormones para mas ma-improve yung reproductive organ, yung mga vitamins og nutrients para i-support sa imuhang reproductive organ. So moto gitry nimo ang pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule. Og isa pa lang ka banig sa Cervicare brand herbal capsule, 2 times adin nimo giinom, nakita na nimo yung resulta mga kanans. Ikaw mismo nakabantay sa imuhang pagdugo na nag-immense na ka after 3 months na wala ka gidugo. Take note na, wala pa ka nakatapos, wala pa ka nakahurot, o good for 28 days. Pila pa lang ka days ang imuhang nainom, pero nakita na nimo yung resulta. Mokin yung mga kanans na importante, mahibawaan na to, kuunsa yung problema sa imong panglawas para makahibalupod, kuunsa ang dapat ng mga herbal na imuhang pag-aimnon. So muna, kung problema sa menstruation mga kanans, problema sa mga hormonal, ayaw na mo pagduwa-duwa. Cervicare brand herbal capsule ang inyong pag-aimnon. Imnon, kinarekomenda ko 1 capsule 3 times a day. Good for 28 days na siya mga kanans. After 28 days, 2 times a day na lamang pag-inom, hantod mo balik sa regular ang inyong menstruation. And then mas maayo po na sabayan sa non-herbal capsule 1 capsule 2 times a day para mas mutaas yung potency sa matag herbal nimo na ginainom, labi na yung Cervicare. And then, para mawala po yung mga pagngulngul or pagpanakit, o mawala po yung mga banod-banod sa ato ang panglawas.
0: Ate Arlene, nindot gid kaayo inyong produktong Nance Coffee o Nance Herbal Capsule o U-Aid. Kaya na ako'y gibati sa akong lawas, akong hawak, kano nilang magsakit. Samot na og hapit na tingdugo na ako. Dili ko kada bulan dugon, Ate R. Gitry na ako ang Cervicare kaso naundang kay tungod sa kabadon. Nagkakwarta ko, nakapalit kog isa ka box Nance Coffee. Nakainom pod kog Nance Herbal Capsule o U-Aid. Praise the Lord, nawala ang akong gibati sa akong hawak o gidugo na ako. Nigawas ang baho nga dugo. Salamat gid kaayo. Ayan, Christine Eroy Malinaw of Jimenez, Miss Samis Occidental.
1: Okay, daghan kay salamat to, Ma'am Christine, and hopefully mapadayon pa nimo ang pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule kay lalo na naana ni ng gawas na ikaw mismo nakabantay na yung mga foul smell or na yung mga baho sa imuhang pagdugo mga kanans. So nag-indicate kini sa mga kanans na hugaw ang sulod sa imuhang matres. Mo na gina-encourage ko pa na kung pwede ipadayon ang pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule kay para tuloy-tuloy gid na manggawas ang mga hugaw ang naa sa sulod sa imuhang matres mga kanans. Kay once mo na dili ka na siya makagawas mga kanans, no, yung mga apol-apol, mga itom-itom or mga hugaw sulod sa imuhang matres, there's a possibility na pwede kini siya isa sa mga hinungdan na magkaroon ka ng problema sa matris sama sa mga bukol, mga mayuma, endometriosis, or magkaroon ng mga ovarian cysts or mga uban pa ng mga komplikasyon sa reproductive organ. So gina-encourage ko na ipadayon ang pag-inom sa Cervicare Brand Herbal Capsule para malikaya na to yung

0: makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serba capsule. Kaya para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind kini para sa mga kaigsuonan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinahanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og pampatalino pa. So 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlino, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya ay benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika.

0: sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
1: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong hunahuna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
3: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ko makuha ng kung sabay ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pag-uwan to ka dito sa butika, kaya naatan din. Ang sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, regid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan, ako gibati dayo niya, nagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio!
7: Oras sa Star Radio, 2:54.
8: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
9: Ania na ang makalinaw na programa.
10: Ang moingat-ingat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Higala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kurima. Welcome na sab, dito sa tuang pagpanaguban sa programang Balong Naguro. kumusta, og? Manginaot lang tanga na amo sa kakondisyon, kadasig. Og kapiskay sa panlawas, adlaw karong Lunes ba? Murag kanus araw man itong Lunes, Lunes na mabudayo. Ato di ang tigmo, 2,900. Gituklod ang Waiporol, napikas ang flood control. Muna siya mga kurimaw, why bastos ay? Pabutas sa mga itong giandam karong adlawang ha? Nasayod ba ka mo? O nasayod ba mo mga kurim? Aga unang ligaw-lingaw, uno, one. Pabuta may galang duha para makompleto. Magsugod na tayo rin sa ito ang pagpanaguban.

Okay, mga kayo, tuloy ka lahat. Diristo ang pag-panaguban. Kumusta man? Kumusta atong Lunes? Unta, okay ra may galang unang adlaw si Mana. Na? Dirito may galang sa mga tubag. Balong tubag, anang imuntig mo kay Portahan na sa balay? Lini ni Salaray Tres Buanoy. Kumusta man diha, Lini? Dayon akong tubaglong. Nangiti na sa sapa. O sa Laroy Tres Buanoy, Lini ni. Ayos sa sapa, pangiti. Nabayag yung pangaligos, ubos, mang limog mo. Ang uban, mapaisa boss ka noon. Aga, para sa mga senior student buntis, pwede mo laki, ito ba din? Ah, kasi ako na eh. O, atuwata lang ha. Lang tubag sa imong ating mo, silhig, tukog. Lini sa Laroy Tres Buanoy. Dayon, balong tubag si Muntik mo kay Sipper na sa Purul. Lini sa Laray Tres Buanoy. Aga ang tubag lang kay Anaconda. Pagyot. At tubag lang Dragon Computo. Uwa ay pagyapon. Aga lang tubag sa Muntik mo kay Buaya. Lini gyapon. Og kisa kan sa Lini, uyab dili ni kuan nido. Lang tubag kay Ligadira na lang gika ni Rolly Salvacion. Subida Sing Sing. Gurunes Balamban Cebu. Ayan, kumusta man niya. Di pagyod. Akong tubag balong kay Ligadira. Rolly Salvacion, ayaw ka na gana, Rolly. Oh, ayaw ka na gana. Ang tubag lang kay Nagpalupad og tabanog. Ayan, di padiyot. Nangaut o oh, nangaut og kamuti na long. Rolly Salvacion, Subida Sing Sing. Gurunes Balamban

0: Lang kay bungi na long gisud og sako. Oh, gibitay gi sa asuhan. Roli Salvacion Subida Sing Sing. Nganong gisud nagsako gipaasuhan uli. Lang tubag kay bakos na long gikan ni Roli Salvacion gihapon Subida Sing Sing. Balamban Cebu. Long ang tubag long tigmo kay natog na long onya nagdamgo sa imong tigmo. Ang tod karo wa pa nakatag-an gikan ni Roli Salvacion. Aga ang tubag kay tantara na long gikan ni Roli Salvacion Subida Sing Sing. Goronis Balamban. Balsa na long sa kabaw Roli Salvacion gyapon. Di apayod nagla og puso gikan Roli Salvacion nagla kana nagbuwat naglala. Lang tubag kay nagsul obog helmet kay hadlok og dakpon sa mga Batom sa Balamban gikan ni Batom Roli Salvacion. Ngano man di ko mag helmet inyo habang utok makayag di man ako man. Oh, dagag helmet ya. Nga matay mga hapon. Ligid-ligid man yung helmet, maguntol-untol. Lang tubag kay nagsul ob og jacket, Roli Salvacion. Subida Sing Sing, Roli sa Balamban. Aga di abdiod. Lang tubag kay nalindag isda, mera sa merkado. Aha. Yo, tor. Oh, kanang mga ligyag tamban og marot nga diha sa imuhang dapit, ito tumoy bita porting priskuha. Pero pagpalit na nimo, dire na ikandos ang plato sa ilang posoon dapit, mga dubok na nito. Tiga, pag-abot sa yung balang, idubok mo nito. Prisko mga itong na doon sa kuha. Lang tubag kay bagos, nagbagos og tukog. Para buhat tog silegi ka ni Roli Salvacion Subida Sing Sing. Goronis Balamban. Sibo. Akong tubag along kay nagtayhop sa kayo. Roli Salvacion Gapon. Agadi abyo. Tubag long kay nagsulob og arsonis kay ang nagsilbing na pikas pa. Bali duha man ang kapaa. Paahan. O pahaan ko no. Monay na pikas. Pikas mungkin ang aga tumaglong kay nanguha og dabong sa kawayan di pagayot balaw tumag kay nagtanong og humay gikan ni Roli Salvacion di pagayot loong tumag kay nagtimba og tubig sa tamay computer. Okay, dito tayo gala sa ito ang unang pasiyaw. Gikan daw kang bungbong may galas dumagiti. Kinisitik lang ba ng balong? Kanang balong?
1: Day.
0: Ano sige raman kag derbi-derbi ha? Anang manok? Sige raman kag tari-tari anang manok? Kanos aman minimo una-una o ni imong pamilya?
1: Masa day?
0: Ano sige raman kag tari-tari anang manok? Kano sa apamali mo, una-una o imong pamilya?
1: Pwede next week na lang, day.
0: O yung anong next week mamupulmi mo, una-una o?
1: Kay derby man karong si manahon na guday. Derby man karong si manahon na guday.
0: Ang iyo lang yan. Aga balaw ang tubag si muting mo kay nagsanggi og mais. Roli Salvacion. Dayon ang tubag long kay naguling og kahoy balong. Roli Salvacion gyapon. Aga akong tubag long naguna sa umahan. Roli Salvacion Subida Sing Sing Goronis Balamban. Dayon di abyod. Basakan nalong gikan ni Roli gyapon. Og lain pang tubag. Sa panalong kay pagbaha maoy ni duot ang napikas ang agi sa tuwing. Computer. Wap agi hapo. Dayon yawing abridor. Sa Lata Sardinas nga tuna. Uy, irik ng Sikatuna Street, Cebu City. Og swimming pool, Irik Sikatun na Street, Cebu City. Ayan. Lang tubag kay ginamit ang gunting sa pagpika sa tela, Irik Sikatun na Street ng Cebu City. Wap agabon! Tubag sa tigmo kay giabrihan ang sipor sa purul sa babay kay mangihi. Pipini. Lang imong usan siya. Oh, sige-sige aton i-suggest ha. Lang akong tubag kay Ad sa baboy na long. Gigan ni Rolly Salvacion. Subida Sing Sing. I-abayod. Kulungan sa manok. Hiniktan. Computer.
1: Nagahan na ginimog manok, Hinoy. Pwede ta mag-ihaw?
0: O, pwede man ba, pero kanang binuhian lang. Kanang naas kulungan, gipangkulong o gipanghiktan. Hindi na pwede ba?
1: O, sige.
0: Sige, nagbalik-balik na hurot ng binuhian. Huwag na may binuhian ba?
1: Ay, magbuhi di kong isa. Buhin ikong isa.
0: Lang tubag, anay mong tigmo kay Abuhan na long, hika ni Rolly Salvacion. Og ang akong tubag, ref na long. Okay, ang say ref ka na refrigerator. Og Silhig Airlines. Kanta man na ba? Kana Silhig Airlines, kanta man ang Maxurban. Lang ang tubag kay Tanki sa tubig na long, Rolly Salvacion. Dayon, akong tubag kay Bangaw. Oho, di pagyod. Ang akong tubag imong tigmo kay Taytayan na long. Oho, Taytayan ha. Og kabayo, nagsakay og kabayo. Ayan. Lain pang tubag, budbud og bingka. Kaya ang budbud ihando sa nabigas ang aming kagikan ni Rolly Salvacion. Og sanggutan. Ayan. Lain pag yung tubag. Alaw, ang tubag kay ice na long. Kayo og na ay mag-inom. Pikas-pikas mo na masod sa baso. Computer. Wap amang gyapon ba? Ha? Wap agyapon mga kurimaw. Lang tubag kay Bungi na pikas gikan Rolly Salvacion. Og ang tubag kabayo.

Nagdugway, nagkabaw, kay pagbira sa PC, nabitas ang Panginoong ruling. Oh, basala na lang niya, kay mabitas niya ang Panginoong.

0: tao nga naglingkod sa lingkuranan. Kalit na pikas yung gilingkuran. Kung sa manito yung gilingkuran, pikas man. Dayon, tubag sa tigmo balong kay Punsun. Alan Pasinabo, Barangay Pantao. Kalatrava. Kamusta mga taga Kalatrava? Nagtaod og tales kay imo ma... Ah, tales ni Alinesia. Oh, nagtaod og tales. Og tubag kay naghugas og plato. Computer! Wa ay pagyapon mga kurimaw. Long tubag si muntik mo kay tuksi sa maisa. Alan Pasinabo, Barangay Pantao. Kalatrava. Dayon tubag long kay nanilihig sa tugkaran. Sige. Lahil pag yung tubag. Long tubag kay nagpugas og maisa. Nigbugwa si Uta, dalahandos itusok ang tibuok mais. At tibuok sa mais. Og ang napikas mo ang tudling. Tibuok? Tibuok puso. Uli, pagtanong ni mo's mais. Sabi ko magnauli, anak. Uwa pa man niya. Long, nagsudlay sa buk. Kanang pinikas. Lahil pang tubag din eh, nagpundo og tubig sa baril. Inigyabo, giyabaldi nga to sa tubig maoy. Sibilbing na pikas, computer. Okay, dito may galas, lahil pang pasiaw. Gikandaw kang Jing Jing, may galas buhol. Kinis balong nga ba ng tikla? Doon ay nakita sa tiklang chikinini sa liog ni Balong.
1: Ah, Balong, asa makagikan? Ay, namertday ko dahi.
0: Namertday si mong kabuang. Ano naman kay chikinini?
1: Asa ba chikinini ba?
0: Kaya nasa liog ba? Dapat namin ni Amkini.
1: Sos, mong tao ni sa ispaghiti dahi. Hinglabtik ganiha.
0: Sos, sa imong kabuang. Gabay ulit mana.
1: Ah, mo muna. Viral ba yan? Aron dahi. Aon sa... Kanang sauce bitaw sa spaghetti nga OB flavor.
0: Palusot yun lang. OB flavor. Ibuok lawas ni Moron ba? Ma-OB flavor na. Long, akong tubag kay Martilyo na long kay Pagapak. Dalahandos na bigas ang lipak. Kagawayan. Roli Salvacion. Aga. Ang tubag long kay Naghaling o kayo. Pagkablit sa posporo, pagsika gidoot dito sa gidabok ng mga kahoy. Roli Salvacion. Di apadyod. Ang tubag long kay nagsaka og lubi pagkatagak sa bunga na pikas. Ah, grabe. Luya man pikas. Long tubag kay Kaingin sa bukid. Kay ang sinipsip ng mga kahoy sagbot gihandos. Man o niyang agi sa pag. Tigbas mo ay napikas.

Tubag kay nanibot sa sapalong kay ang sibot Gendos Man. Hala, nibot na sapalong. Okay, ay magkalimot may gala. Ato ikaduhang lingaw-lingaw di ay. Usay una gani. Siti. Ikaduha uno. O uno ato ikaduha. O paabot na may galang usa. Para makompleto. Tubag nung kay naglubog maes. Yan dos mula sa Banguran. Og pagyod Kuroy ni from Bohol. O sa may ato ni mo Kuroy. Yan dos Bohol. Dayon bansuhan na laras og kahoy akong tubag low. Piotor. Wap agad gyap. Og ang ako ang tubag long sa imuhang digmo. Jackhammer, Jojo ng Tagbilaran. Kumusta di Jo? Asa may Tagbilaran? Tubag kay dagat gikan ni Ruel ng Medellin Cebu. Pio Tor. Dayon ang tubag anak bay kay Tigmo Tigmo gikan ni Ruel Paragsa ng Medellin. Og di pa yon. Agung tubag Jackhammer.

isang ligon pa kay may galag. Buslot-buslotan yun. Kay gubon, kay magtum. Buhat na buglay. Katrapik-trapik. Ramuhay. Abog-abog. Ramusdaan. Kay karon. Ang asapo na mga inampaka. Og tubag lang kay baona na asa kamasakan ligawas sa iyong ulo og nilublob na tubig si Manang ni sa Bugo. Oy Manang, kumusta man Manang des Bugo Manang? Ang tubag lang kay zipper sa jacket kay imong idot ang zipper mabikas man ang flood control. Og tubag ungango og kanal nga bangason. Iyok sa Bugo. Ikaw bitang iyok. Kuri mo ka iyok nga. Og akong tubag. Kondom. Kuri mo sa naga. Kumusta man diya kuri mo? Sa may naga. Pareha sa lima senior. Si Oni. Balong akong tubag. Anang imuhang tigmo nagtudling kay magpugas og mais. Computer. Wa pagyud gihapon ba? Wa pagyapon nakasakto og tubag. Long nagdahi og atian sa baboy nga gilitson. Gikan daw kang aning sa Bohol. Piotor. Pag-iod kahoy lang, gigabas. Tunyo sa Bohol. Piotor. Wa ay pag-iapon ba eh? Wap ag-iapon. Balong, ang akong tubag anang imuhang tigmo. Gituli. Piotor. Wap agyod gyapon bay. Og ang akong tubag long sa imuhang tigmo nagharbis og mais. Piotor. Og ang ako ang tumaglong sa imong tigmo kay sampot na. Hello. Nag-add-add og bani saging piyoto. Gani.

0: Mark.
1: Og akong tumaglong bakholong nagkanal gikan daw kang using Bohol. Kumusta man mga taga Bohol? Wap agi hapo. Og akong tumaglong sa imuhang tigmo. Ang tubag ana balong kay panisaging.

0: Naglala og banig. Gikan kuno kang iking sa may Balamban. Wa pagyapon. Dari tama gala sa lain pang Pasiaw. Gikan daw kang Ronnie Salvacion. Subida Sing Sing. Gurunis Balamban Sibo. Katos balong may gala nga ni Adtos Laod kay Mamingwit. Sa kaysa yung bangka may gala. O niya iyang gidaang paon kining, kining kuan. Pot-pot. Ha, pot-pot. O niya, butangan niya o pot-pot may gala. Mulihok, pagbira niya, wanang pot-pot niya, way kuha. Taon-taon, butangan na po niya, maurag niya po. Butangan naman niya, paglihok, kuha niyang pot-pot, wag niya po isda. Pagkahurot na siyang pot-pot may gala, nga paon. Tingala sa kining hangad, iyang bangka. Nikapyot mo niya yung ukoy.
1: May wanay pot-pot niya, may. Wanay pot-pot niya, may.
0: Gikan daw kang Ronnie Salvacion. Subida, Sing Sing. Gurunis. Gurunis ba siya? Balamban, Cebu.
1: Wanay pot-pot, may.
0: Aga long aga ko ang tubag anang imong tigmo yan ang tubag ana balong kay remote control Agnes kunos buhol kumusta mang buhol Agnes

Direkta may gala sa tuang nasayod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? O mukhaon ito o kinili ang carrots. Ang primarily benefits, ano ka benefits na may gala sa part sa tuang lawas? O mukhaon ito carrots may gala. Ang makabinipisyo sa itong igaon nga carrots, mao kuno ang atong mga mata.

0: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Kasi mamuhana arisgado sang lon padido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule Kaguid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung epic sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa epic. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag UAID Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag UAID Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag UAID Capsule, dakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag UAID Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ning Nance og UAID pares kay akong papa gamit man pud ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyang panghihi taga gabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gigihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, direya purok 11A bagong taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas kung kay mo ay akong gamintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Margie.

0: inyong mga lugar.
1: Balik daw sa ligat. Andres to ang pag panag uban lang akong tubag anang imuhang digma. Yan. Ang tubag anak balong kay kandado o giyawi o gikan kuno kang abet Buhol. Kumusta man mga taga Buhol. Kantos balong may galang a kurunto kurima way alamag. Tanaon niya siyang silingan amay kuang sa kamot dari dapit ba GM o MG. Dari bito may galang sa dari sa may pungango ang kining atong pungango bitaw. Mutla na sa pungango o tudlo GM o MG nagpatato po siya. Pag kikitaan siyang amahan balong
2: tay
1: magpatatulagi ka.
2: Oh, GM o MG
1: unsa po yung meaning ana
2: aha man ang itay
1: kanang GM.
2: Ah, kining GM tay gahi mamatay.
1: Ya matra gahi mamatay. Kanang MG di speakers.
2: Kuan. Mamatay gihapon.
1: Isa may naingan nas kamot. Oh, GM sa pikas, MG sa pikas. Ang buot ni pasabot ana. Ang GM gahi mamatay.

0: Okay, katapusang ibilin na ito. May galadir sa ito ang pagpatagubahan niya. Ang katapusang ibilin is zero. Oh, diyan mo. Wala ito oras. Salamat kisa pag paminaw. Og manasabon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Ako ay ni Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak kong rauti, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils, ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
2: DTX Coffee Week. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang Atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, testingin niyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
0: Paminaunta ang testimonya sa MemoSmart Capsule.
7: Ako si Alcher Junior Nodalo, nag-eskwila sa Valencia, sir. I'm 20 years old. Limtanan ko niya, dugay ko makasabot sa klase. Niya karon pagtik na ko nining MemoSmart Capsule, ipamatig yun ako nga kini, doon nag view. Nindot ang pagkatulog o dili na limtanon o gana po ng akong kaon. Nindot yun siya gamiton, sir. Dako ni gikatabang para sa ato ang mga bintano, especially sa mga estudyante o mga trabahante po.
0: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
8: Ako din si Divine Faith de Rondo Sonoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapak ko nag-inom. So, ako po itong menstruation. Masigiro, sakit akong pusunbaway. Klaro ito akong dugo. Pag tumar na ako anak, ay narang-arang akong dibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako kang pasalamat sa Cervicare,
9: huwag sa nanspada. Agi.
10: Naunsa ka din, ha?
9: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, i-stiff neck dasad siguro ko.
10: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
9: Dili, uy. Gikan mangugko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
10: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
9: Imo na bukong binuangan, ha?
10: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
9: Mauba?
10: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
9: Dagana ding ingredients ani, no?
10: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
9: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa Dainisa, Rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
10: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
9: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
10: Dragon Herbal Oil with Subaki.
9: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
13: Oh la la,

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo nga malipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuan.
2: Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop.

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Dragon Fruit Plus.
1: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo no mani nga sa Dragon Fruit nga nang lang ka kung paminaw sa kung lawas nga nang turning couple so kanya nakainom na ko nga sige na ko aning inom. Bayo na kay kung lawas nga lang din ako batyog kakapoy kanang sige na lang kung kuana ni panglaba. Ang limpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawaka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka, kwan sa lawas, makabagsit.
0: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, alas 3:46.
7: Hey, Jai! Unsa man ang imong gisulod sa sako?
8: Ay, Jai! Mga basura niya ko'y panod sa sapa kay baha man sad.
7: Uy! Wala baka masayod, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita o mga basura sa sapa. Kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong inira.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:59.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
5: yes.
4: Karong adlaw, Doc Nol, mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
5: Wow.
4: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gyapon, okay. Sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga
5: yes.
4: Produkto, mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
5: yes.
4: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
5: Okay.
4: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
5: okay.
4: Sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
5: Tama.
4: Ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc Alan?
5: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
4: Yes,
5: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
4: Yes.
5: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na nini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Higala kinisya usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usab matabangan ini. May mo tabang usab sa ato ang gibog aton, no? Di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no? Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
4: Yes, Doc.
5: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ah,
4: kaya wala
5: gito. Okay na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mauna higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
4: Yes.
5: Kininagyod para kaninyo ang kape nga muhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
4: Yes mga ka Dragon Fruit ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kun uric coma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
5: Yes.
4: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian ug Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning dimension ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
5: Yes.
4: Uga based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
5: Yes.
4: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
5: Yes.
4: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
5: Yes.
4: Naaray edad gamay.
5: Okay.
4: So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
5: Yes.
4: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Star, sikat.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 4:05.
7: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige o huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
8: Let's get ridiculous!
7: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
9: Yes, hudya ka sa kahanginan na. Yes, maayong adlaw. Sa ato mga sugin di paminaw. Sa ato programa ang Hudyakas Kahanginan, kauban na po ninyo si Lady Antonia. Shout out sa tuang mga nagkamas-kamas na Diyas Kadalana. Sa tuang mga nanay tatay nga hantod karon mga kaudyaka, kamulo pa o sideline sa ilang pangadlaw-adlaw. Shout out ya kaninyong tanan na ingon ma. Sa itong mga kaubanan na kamulo na o garay-haray karon sa ilahang mga tagsa-tagsa kapanimalay. Shout out mga hanginon! Ang importante man nga okay ka, basin magyag na pugos na ka diyan mga kaudiyaka sama aning pagpaminaw ani atong programa ha. Sa tuwa pong mga karon pa lamang nakapaminaw sa itong programa ha. Ang udyakas ka hanginan mga hanginon, madungog yung kunin niyo mga hanginon. Pero lay-lay nga oras. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time. Ang inyong mga pa-udyaka o pa-joke time, naman tayo numero, i-text ninyo ang 0997-765-9923. O, mauna ito numero, sudyakas kanginan, ha? O, kato po dayong gusto makabalo sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sa tuwang mga kamulo na o kuan karon. Kamulo na ugamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Shout out ya kaninyo. Ingon man. Labi na gyud sa tuang mga nangutana na mga kaudyaka sa mga pharmacia kung asa ma-avail ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sama sa Memo Smart Syrup, atong Memo Smart Capsule, ang atong pinakabagong produkto, atong Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids, yung naman atong Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, og Nerveflex Capsule. Mahuman na itong mga produkto. Actually po, ubay-ubay may mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Aga syempre po, naapod tay contact number sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sa katubitong willing yun nga mo text mga kaudyaka, kay particular yun siya mga kaudyaka, gusto niya nga replyan, mapatawagan. Naman po tay numero, mauna siya hotline sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sir, 917-177-4300. Basta kay ipadangat ninyo yung pajok time mo po diya ka 0997-765-9923. Kung kayo ay mag-aasawa, ano ang bibiliin niyo? Mubalik ka po sa Lady Antonia.

0: Ay, maghulat ngay paanal mo mga kaudyaka kaya di nakit maantos imong dagway, ha? Grabe po na walugoy, yun yung mo nakita itong panahon nga nanguyag ko pa kaniya. Ay, shoutout niya kaninyo! Kinsay, gikapoy diha kay Wagyan Manilabot Antonia. Gikapoy na po midiri nga side. Ay, po kapoy diha. Uy, kinsa na lang magsalo na ito kung magkapoy itong tanan. Ba? Shoutout niya kaninyo, hinaot na enjoy ninyo atong tukar karon nga makahatag o glingaw labi na gyud mga karaang tawo. Sige na mag maghawak mo ang bit.
1: Hawak mo ang bit, hawak ang bit.
0: Isgutan na ito ng Verticure Capsule para ni sa inyo ha. Muna niya akong giingon matag takna. Kanyang Verticure Capsule sa mga nangita diha. O natin, itawag nga Verticure Capsule, makatabang sa pakunon o kahilo, ha? Agi baka mong lipong-lipong. O, unya, out of balance baka ka? Huwag ka mabalansi, ngong pang brother. O niya, gusto ni mo nga mabalansi ka, maligo ni mong pagbalansi, ligo ni mong mga toho, di mong panguna-una. Makakanabitaw nga feeling ni mo, nagtuyok ang palibot. Huwag mo nang takakipatuyok. Oh, pero feeling ni mo mga kaudyaka nga kakalipong yun ka. Natay Verticure Capsule. Kaninga kapsula, 18 pesos per capsule lang ni. O ga, syempre po natay Memo Smart Syrup. Shout out po sa itong mga chikiti nga nagpapalit yun silang mga ginikanan og Memo Smart Syrup. Lindot ka ni Memo Smart Syrup mga kaigalaan. Labi na itong mga bata, bitaw nga di kayo makasunod sa leksyon, di kayo makasunod sa sugo. Oh, unya, sige lang, higda-higda mga kaudyaka, magsigig silpon. Unya, pag-abot sa eskwilahan, katulgon. Oh, murag, unsay gibilaran, may tag, ang lesson gibilaran, ang kuan man di dula. Oh, testingin ninyo gamit, ay patesting o gamit og Memo Smart Syrup na inyong anak. Ang Memo Smart Syrup kay Brain na supplement para sa mga bata sa makatabang pagligon silang memorya at concentration. Makatabang kini aron mas dali makasabot. O maka-recall sa ilahang kuan ka ng gitunan. O niya, mas maayo ang performance sa eskwilahan. Shout out na Maria Evelia Cahiz, ha? Sa itong mga OFWs, Bebeng Manatad Peras, Ingoman Sir Istong, Mayong Condes. Kani bitaw si Aljo na mukat ka to Grandi Santisas. Matag-takna, ginila ako ma-mention sa akong programa. Nga naman, una, first two, ginis lang mo comment o una sa itong FB Live. Grabe ni mga tawhana, murag hulat gyud ni permi signal mo yaw yos Antonia. Daniel Abelia Dias Antipas, Sherry Vivas, Jerry Vivas diras Malalaga, Davao del Sur. Shoutout ko sa akong mga amigo ug miga sa akong asawa Antonia Mario Cruda. Shoutout ingon man ni Anel Itnines. Shoutout Antonia sa akong asawa naglungag. Kani bitaw si Johnny. Johnny, malipay gyud na imong asawa Johnny, gipanganlan po na nimo Johnny. Delikado ni butang ilagi ninyo ngalan lagi ba kay wala gyud intahan ko na himo antol karon wa pagit ko kapasar pagka manghuhula. Ani goro gyud intahan mo butang ngalan kay usahay ra mo mulabay sa tong newsbed ug sa tuwang text hotline. Abi ninyo adunay bag-o nga produkto ang gihatag sa inyo halabi na gyud sa Nature's Gift Marketing Corporation. Dili lang manggod ang mga hamtong nga panuigon mga kaudyaka karon ang nagproblema sa ilang mata. Kay apil ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad, 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani ana ang pinakabag-o nato nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation? Nga mao ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. O saan siya ka-supplement? Kaya doon ay vitamins, doon ay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin, o zinc para sa dugang nutrisyon o pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga naadya sa inyong mga lugar, mga kaudyaka, ha? Pwede magid kayo ninyo nga i-avail na siya. Pangutaan na lang mo diyas mga parmasya. Tag 160 pesos! Joke time! Ako di ay si Alex ng Malalag, Davao del Sur. Hala, yara bang ipangalan niya yung galingon ng yung lokasyon. Alaka! Usa ko no kaadlaw ni Anna, mga kahudyaka. na kunoy duha ka man nag-amigo, si Tonyo ug si Juan. Ingon si Tonyo, grabe po ni wa may kamakama ani maglibog man ta kasi nag-istorya. Pero ni ingon si Tonyo.
1: Oy, bay Juan. Abi bitaw ni mo bay Juan?
2: Ha? Unsa man na bay Tonyo?
1: Abi bitaw ni mo Juan? Joker kay kubay?
2: Ha? Kay nganong manday bay Tonyo? Nganong nakasulti ka man ana bay?
1: Wa man ko'y nakita ni mong Joker? Joker nagigyod ko bay?
2: Ngano lagi nakaingon ka Tonyo nga Joker ka?
1: Joker bitaw ko, ko bay oy?
2: Ha? Ngano nakaingon ka ba nga Joker ka? Nga wa mo ko'y makita Joker nimo.
1: Hey Tonyo! Wa juga kasabot na ako ba? Joker ba? Kita ka ni akong brep? Kita ka o tanawa ang bra o Joker? Joker ko?
2: Ha? Alambot ni mo ba yoy? Libog kay kabay kung baraha bitaw kabay mura kag Joker. Wag yoy gamit.
0: Lain na po doon ang ingnon kag Joker ba kay wag kay gamit. Kung baraha ka pala.
1: Agaray!
0: Ay, napot tayo kitawag mga kaudyaka, ha? A Memo Smart Capsule. Yes, kaning Memo Smart Capsule, kabalo mo, kanabitang usahay, bitang sobra kay kabisis trabaho, dagan kay deadline, meetings, report, dali ra ka makalimot sa mga importanteng task. O, salayan ninyo ang Memo Smart Capsule, ha? O, para alerto ang utok o panguna-una o efficient sa inyong mga trabaho. O, mainumduman ang mga assignments, report, meetings, anniversary, mansare, desare, menetsare, sikansare. O, uman pang mga sari-sare. Para di mo kalimot nga namoy sukleonon, namoy hatagonon, naamoy bayaranon, naamoy paninglanon. Importante kayo nga natin saktong panguna-una, labi na long term. Okay, pangligos, memorya, maning gitawag ng Memo Smart Capsule. Makatabang mas dali ni mo may namduman ang mga importante mga butang. O niya, pangpataas sa focus o konsentrasyon. O, nindot kayo, alerto kasi mong trabaho, mamaligya ka mag-isda, bulada. O baka hautan nun, prutasan, bibingkahan. Unsa bugasan, barbecuehan, balutan, bikirihan. Masa pamewan ako na mention nabakas vulcanizing siap barber siap o kanang tanan lagi nga trabaho gagamit ta og utok gagamit ta og panguna-una unya importante kay nga di ta kalimot sa mga importante kay nga mga butang una kung gusto mo o nga naamoy kanang mo suportas brain function Memo Smart Capsule. Mauna siya. Unya makapukunod pagin sa stress. Tungod sa kalimot ba? Malimot pa ta? Ma-stress pa ta? Unya nakatabang siya sa overall brain health mga kaudyaka. Nganong pohon? Nganong pohon pa man nga naamay karon? Di na ta mangutana anto niya kung asa ta nagkulang? Kaysa tulog palang daan, kulang naman ta. Shout out Marjorie Cabang diha sa may poblasyon sa Alawang Samoan del Norte ingon na Vina Jen Ricafrente. Shout out sa akong asawa life sa akong life na mudragon usahay. Magbuga lugar ka kalayo te. Shout out ako sa akong family stigbaw gimingaw na kun ninyo Jenna Valdez, Conchano Jr. Valdez, Frank Valdez. Shout out ka ninyong tanan mga suking tigpapinay. Ipakiot sa muha kay di man maayo ni masitag yaw-yaw.

0: panahon na mo diha kay nagkaon na gyud pod siya. Shout out Lady Antonia, nalipay gyud kami nga nakapaminaw na pod sa imong programa gyud in Tawon. Oh, shout out diha kaninyo ha. Ingon man ni Kuan o ni Tisi Sarbida. Shout out sa iyang palalabs Mateo Paas from Tata Sarbida. Ingon man ni Helbert Ganancia, Linda Simania. Ingon man ni Dieter Simania Joseph. Edna Palasula, Bunani. Shout out kang Clark Jerens. Oh, naghangyaw nga i-greet na sa daw siya kay idol kay kaniya Antonia. Uy, salamat sa akong mamas Lorna nga gikan sa Buntag Paminaw. Uban sa akong kuya Johnny Deres Retablo Libertad Misamis Oriental. Sa akong Papa Bonnie naas mauswagan karon, thank you. Muni na nindot mo greet o kanang panganlan good buddy kay i-greet na ako kong mama nga naglingkod. Ano ba ngalan si mo mama? Lingkod? Shout out ya kaninyo. Ingo man ni Giday Analo. O syempre po natin kita wag na George Gay Purple Corn Coffee. Kani gyud o? Kani gyud akong giingon mga kaudyaka ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Nindot kay ni siya mga kaudyaka. Lami ang lasa. Lami ang ingredients pagyudani mga kaudyaka. Okay, kaning Nature's Gay Purple Corn Coffee. Grabe kay ni siya mga kaudyaka. Kay pwede ninyo ikapulis inyong pamahaw. Labi na tong mga tao, mga kaudyaka, nga tapulan mamahaw tungod sa iyang kakaugihan. Dahil mga tao ngayon na o, tapulan siya mamahaw tungod sa iyang kakugihan. Ang ganing gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, mga higala, tag 35 per capsule. Unya na kanindot. Pwede ikapulis pamahaw, protektado ang lawas bisang wapakan naka-breakfast. Gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee. Produkto ni siya sa Nature's Gay Marketing Corporation, ha? Dili ni siya ordinaryo nga kape. Nani siya yung mangustin nga gitawag nga natural anti-inflammatory. Makapaminos sa mga kasakit o hubag sa lawas. Okay, na may mga panahon, mga kaudyaka, nga na yung mga hubag-hubag sa imong lawas. Dili kay ikaw may hubag. Onya, napagid siya nindot kayo sa itong immune system o labi na gits pamanit. Ang kaning gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee nga anaa sa naapoy ingredient ni ini nga mangustin. Aga syempre po mga kadyaka, napo siya barley grass, source of fiber, vitamins and minerals, makatabang sa digestion o detox. Muna niya akong giingon kaning detox. Maayo para sa inyong tiyan. Onya, kaning psyllium husk na natural fiber nga maayo para sa tiyan, makatabang likayan sa constipation. Lady Antonia, wala ko gipanganak diris kalibutan para mag-explain sa inyo. Ambot ninyo. Naunsa ba na ika? Nga naman di, ayun sa may explain. Ay, napag-explain kung di ka ganag-explain. Kanang ay nag-explain. Kung ang kung sila di maminaw sa imong explanation, so be it, ay nag-explain. Buabot na laging panahon mga kaudyaka nga bisan wa ka nag bisan wa mo nag-explain, wa sila nang explanation, ikaw gusto ka muhatag, unya kumuhatag ka di sa sila mangayo, ayaw na. Ba. Syempre po, ang kanibitong gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee. Support us gut health po ng regular bowel movement. Unya ang stevia ani nga gigamit mga kaudyaka pampanam is natural sweetener ni siya. Di ni siya katong sugar mga magkapataas imong blood sugar level. Unya, wala pag yung added sugar. Safe para sa imong blood sugar. Ay mo kalimot kani mga produktuha mapalit sa nagadayang mga parmasya. Sa inyo mga lugar ay sa kanay nangutana bi ato ning tubagon on nangutana diri kung asa kuno mapalit ang kuha na kuno siya sa Aluran Misamis Occidental. Timing kayo. Kay na po diya sa Aluran Misamis Occidental atong Nature's Gay Purple Corn Coffee products. Na diya sa may parmasya Paluka. Hoy kaning Nerveflex capsule. Ako ipaibalo sa inyo ang Nerveflex capsule, the best kay ni para sa inyuhang mga kaugatan. Okay, makatabas mapaligon sa nerves, kugat sa atuang lawas, mapakunod sa sakit o discomfort. O niya, maprotektahan ang imong nervous system. Ang atong ugat, mga kaudyaka, dako gikini siya o gatabang makontrol atong lihok, emosyon, reaksyon, paminaw sa o pamati sa atong kamot o tiil. O niya, kung permi ka kabatig binhod, ang kamot tudlog, murag na ikapanusok ang mapamanit. Di mailan ang kinahanglan ni mugatagang suporta ang mga kaugatan sa lawas. Mauna siya ang Nerveflex Capsule. Aduna essential vitamin B1, B6 ug B12 makatabang sa pagprotekta, sa pagmaintain sa kahimsog, sa paglihok sa atong mga ugat. Oh, aron makalihok mo og normal ug komportable sa adlaw, pag inom ka mo og Nerveflex Capsule. Oh, 18 sa per capsule na siya para sa ligon nga nerves ug ugat. Produkto kana sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oy, salamat mo na kita igong oras. Aga syempre kini nga oras, kini nga programa. Aga hatod ganato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabago nga produkto ato ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Ingon man ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Memo Smart Syrup. Ingon man ato ang Memo Smart Capsule, Nerveflex Capsule og Verticure Capsule. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Fantastic na hapon.
5: Inubanan sa mga manindot ng music.
4: Manindot ng music.
5: It's hapon-tastic.

0: Hapon Tastic. Fantastic na hapon. Hapon Tastic. Dini lang sa Star Radio. Oras sa Star Radio.
1: Yes, may hapon na itong oras karon sa Star Radio. 36 minutos, suman makalabing alas 4 na.
0: Yummy Emmy. On air.

0: Today's Big Hits and Yesterday's Favorite, playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM. Kaya basta naka-star, sikat na sikat. Good Have a good Monday afternoon sa tanan. It's October 5, 2026. Kundiin, it's Teacher's Day today, mga kastar. So sa ato ang mga maestra o maestro diha, no? Happy Teacher's Day. Ang ato ang ikaduhang ginikanan sa mga pribado o mapapubliko nga tunghaan. Happy Teacher's Day sa tanan. And of course, di na ako ma-mention kaya medyo bayo-bayo sa nitong maestra. sa tanan na lang, no? And which is karon Teacher's Day man, so walay klase ato mga estudyante. Ayahaya estudyante. Alam mo, naging klase. Basta Teacher's Day. Sa unang basta Teacher's Day sa una, okay raman, padayon raman klase. Pero karon na need pod nga mga maestrag maestro nga magkahiusa sad sila. Puro na lang mga estudyante ang. Siya'y tumong og toyo diha mga kastar. Okay, from Mondays to Fridays, diha mo na do. Puro estudyante ang permingi atubang, and then lesson plan nang gigahinan jud og adlaw para pag saulog usab sa ilahang panbitaw sa tong mga maestrag maestro diha sa ulog sa Teacher's Day. So gigahinan jud adlaw nga sila-sila ang magselebrar mao siya. And then sa mga estudyante diha kay na aray mo pa ka. Sige, naingon pa nga. Oo. Kaya kagahapong adlaw mga kasi. Nagkuyog mangod ni sa kong friend which is maestro siya sa ano sa Central School dito sa May Ayungol. Yagi chatan siya sa usa sa iyang estudyante. Siya, sir, i-surprise ka na mo og ba. Og ang nahitabong ending which is ang mga estudyante noon mo na surprise kay wala day class. Surprise boy yun. Pero okay lang na sa itong mga estudyante diha nga na pending in tawon ang ilahang pasorpresa karong adlawa unta. So ugma na na. Pero pabalo na nga itong mga maestro o maestro. Amo na na'y pag-abuhaton sa itong mga estudyante. Ay, nako! Ay, mayong hapon sa tanan na itong mga sugi. Di ba minaw karon na? Mga nag-tune in via radio, via online stream, and whatsoever pa, via Facebook Live. Thank you so much, guys. And sa makausap pa, kininapod ang laing hugna. Tuluman nun mga kastar na to. This is Hapontastic. Ano ba nang sa yung DJ? DJ? Walaan kundi si...
1: Yummy Amy!
0: Si Yummy Amy lagi. Ako yung makauban hangtod. Alas 6 sa kagabion mga kastar. And then for those nga mupadangat sa ilang greetings, requests, and whatsoever, mga hugot lines and pickup lines, please do drop lang sa ato ang ako, ano, sa ato ang anibitang Facebook Live. O pwede po sa ato ang smart number or globe. Sa atong smart number, pwede mo mo text dito mga kasar or tawag lang ba? 0969-484-5454. And then sa Globe 0956-664-7734. And nagkalimot sa pag-follow usab sa mong official Facebook page. That is sa Star Radio Tayasan page mga kasar. And sa ako po day, ML Labs. Kapit na lang pa ba? Itong oras, it is now 44 minutes down 4 o'clock in the afternoon sa adlaw nga Lunes. Oktobre 5 to 2026. Kini mong oras ginatod kanato sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita dig herbal nga barato gipiktibo. Ani ani gyud sa tumong butika ug farmasya ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili ka maya na pan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala pwede ka makatumar. O gayaw gyud wala tangi mong lawas mo bigay panalip digi na kanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabangan og parisis sa Alka-C sodium ascorbate, alang usab sa kasayuran, ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbato ng arthritis, rayuma o guban pa, tungod kana sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C, the alkaline vitamin C, mapatinaw sa nanap ni mong mata sa Alka-C, protektado ka na. Siyempre sa pamanit hamis, padyod ka. And ay kalimot usab sa pag-inam sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plan. Kining tanan, available gyud sa mga suking butika o parmasya nga duol lang yun sa inyong mga lugar. Mapasalamaton ta sa mga kanunayon sa CEO sa Dragon Fruit Wayline, kundi si Ma'am Catherine C. Of course, mga ka-stars, sa itong oras, 45 minutos man makalabay ang alas 4 sa kahaponan. Welcome sa tanan nato, ha? Mga suki di paminaw sa programang Hapontastic. So later mo balik lang ta. For na mo play sa tag song, I got something here by Red Hot Chili Peppers. Sa California Cation. Stay tuned lagi mo diri lang sa Star Radio.
1: Yummy Emmy on air.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 4:56.
3: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
5: 1+1
6: 2
5: 2+2
6: 4
5: 4+4
6: 8
5: 8+8
6: 16
5: 5+4
6: 9
5: 5+5
6: 10 My name is Maria Alina Sabel F. Ayon. I dream Remind Choco.

0: Dummy Emmy on air.
1: All right, then we're back into our favorite FM radio station. This is Star Radio 98.3 FM. Give us a look at Star. Sikat na sikat. Give them. Made my mistakes. Oh, yeah. That song called Untitled. Oh, yeah. Wala siya titled, guna, Untitled. Oh, yeah. By The Simple Plan. I love this song. I don't know nga nung ganahan ko aning nga kanta. How could this happen to me? Anyway, mga ka-stars, so before anything else, hello dito ni Ma'am Maricel Dopio Hermino. Wow, thank you, manager, sa pasalubong. Alright, to Ma'am Maricel Dopio Hermino, maayong hapon, Yummy Ems, minaw lang ko nimo sa radio. Salamat kaayo, Ma'am Maricel, sa pag-tune in via radio. And of course, side ko ni Kalihan Wiggins Stan Me. Oo. Masad pa ni Soroni. Saan siya? Wiggins? Si Tan Me. Anong Tan Me daw ang pangalan? Oo. Etan. Matod pa ni Soroni. Anong Tan Me? Anyway, sige. Good evening, be. Shout out sa kong pamilya. Hi day ko ni Auntie Linda. Uncle Bibit, mayong hapon. Hapon paron kay It's Kwan Paman. 5:08. Hi ko ni John Mark. Mark John pala. Oh, nabalid eh. Sorry. Mark John David Mandate. Hello ate, maying hapon. Ay, salamat kayo sa pagtanaw ni Mudiha Palangging. Pero sige guys, dito maglangay sa itong oras. 9 minutos man makalabing alas 5, ginatod ka na to sa Eperes Benzel Motorcycle. Itong mga nagpangita diag sa kanan ng motorsiklo, itong di pa na to ma-afforda ang brand new. Sagod lamang ta sa second hand, pero dili man sad mo magmahay kasi it's a very good quality, rigid siya guys. And of course, in a very affordable price. So, di pud mo mag-mahay gyud kay puledong-puledo pa kaing second-hand nga motorsiklo sa Eperes Benzel Motorcycle. Unya, kung naanapod mo yung motor na mismo, pwede pud mong mupalit sila nga motor spare parts. Napod sila mga baligya ditong motor spare parts. Mapabrand nyo, mapuna second-hand yung ginapangita. So, naanan mo tang diyan may National Highway, Barangay Mambaid Himalalod. Wala yung kapanigin-gumala kundi si Boss Eper and of course to Madam Gina Garupil. Usab, ato pong pasalamatan, ato pong nang ipainungod kini mong oras sa St. Jadel Funeral Home. Salamat usab ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Muna itagyaganumala sa St. Jadel Funeral Home. And na po na naimutang diha sa may Dakal Kalagkalag Ayungon. And thank you sa makanunayan kay for how many years na sad me. Nagkauban or partnership na ko ang St. Jadel Funeral Home that is a Star Radio FM. Thank you, kaayo. Ang bonggang-bongga. And the stand check also ginatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga may visi, ang visi nga may D3. Nabanasob ka na sa DTX Coffee Mix with ang palilib chia seeds and the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na syempre. Naka-detox ka pa. Salamat sa CEO. Sa Klinika di Alternativo Products, walaan kundi si Doc Ramil Uy. And to Sir Otter Meraflor, hello Ma'am Guapa, DTX Coffee Mix. Lami kayo. Salamat kayo Sir Otter ha. Yes, true. Lami good kayo ang DTX Coffee Mix mga ka-star. Anyway, natay naiga-message dari karon niya. Yummy Ems, usahay dili na nako mahibal-an kung kinsa na ang bugnaw hala oy. Sa maning classic bugnaw. Ang kape ba or siya? I came in like a feel na ko siya. Siya ang nabugnaw. Pero ang kapi po, huwag yung mong pabugnawon. Kinahanglan mag-inanimong huipan. Ay, di ba ka, butang anong tubig, ha, di ba? Kay lisod po, mapasok tang may... Kapi. Ang ito tanga, pa, timplay tagkuan. Kapi di, abi, ka nang init kayo, ha? Yung butangan, huwag ka nang ininit, yun nga pure, ang ibutang, wala d'yo ibutang nga sagol nga bugnong tubig. Ay, nun sa tang kainita po daan, eh, uy, ka na, pong, butang ipong bugnong tubig. Saon d'yon? Libog yarn. Makalibog. Makalibog sa mas mura po siya o gugma ingon sila. Ay nako. Sige mga concern. So, atong oras, 12 minutos man makalabing alas 5. Kadali as oras. Uy. Alas 5, 12 na dayon. So, mo play sa tag-song. Aritang Sugar Ray. Entitled di siya mga kastaryog When It's Over. So, stay tuned lang kita. Dari lang sa Star Radio FM.

0: si Rodrigo yung tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So una, ginambatyag ko kung akong bitchwinger. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapansa lawas ang tao.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Ditribayo. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga dunay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa Ditribayo o DTX 500.
1: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Ditribayo. Mabibilis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matang buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas, o makatabang sa pag-control sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Delia, Kuya Ate, Kumaya. Tatambakan ba ACT? Ako nagagamit unas. Padak ni Ase Adin ang nagdok dyan. Tanan akong produkto mo, Ase Adin. Ako nagamit nas padak, nas kafe, nas idraf, nas kaftul, UAID, serving care, nas haplas, alena. Mugi na, tanan plasa ko sa Adin. Ako nagamit. Namatch na kong buko, Ase Adin. Kulo na sa tuwing nga. O wala pa kong ga. Kung nang ninyo, ambot lang mo nagwag mo lang po nagkukuan ang problema. Kalau isa Diyos sa akong sakit na nagkukuan tungkol na akong kukuan sik na nas produkto ni Adelit ang nidak dyan. Ako nagpasalamat ko dagan sa Ginoo sa nakatabang ligit ang produkto ng nas. At Adelit, salamat ko Adelit.
1: Aminonda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
6: Apolonia, Anado, Dampalan, Datitan City, ma'am. Among baboy, nagalibanga, dua kabuok, nabutag usa ka bulan kapin, daga na kaya akong tamban. O wala akong mag-ano, gani ma-baita, nag-gamit. Taloy sa Diyos, amo ragi itong nahimuslan, kaya nadako ragi siya, naabot ang batin o 40 kilos, ag-usa, 60 kilos. Salamat kayo, ma'am, sa inyong Animal Vita.
1: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated Bronzes sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Yummy Emmy, on air.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Avon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala na mi maimun. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang I use Avon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong miaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
6: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
7: Yes, oringog sa kumalang 74, kabuhi, mahayag sa buwangga doktor.
8: Unsa man toy imong sakit, sawa pa kaninom o dragon fruit?
7: Nagkakay, protect ako, Dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya, hindi ko kasabawas, hindi ko pangit.
8: Sadya na kainom ka dragon fruit capsule o kape, minindot na gini mo paminaw.
7: Oo. Salamat ko na niya mong produkto, Dok. Naayok ito.
6: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
9: Mga penata!
10: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
9: Mga penata!
6: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Oh yeah!
13: Let's get it on!
6: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
11: Hard Mama.
6: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Mama. Extreme na.
14: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nans Coffee o Nans Capsule o Nans Hot Plus. Taghan kay kong sakit, ma'am. Ako sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Mao nang nag-maintain migid ana, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kayo, ma'am.
9: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na. Dragon Fruit Gold.
15: Atong paminaon ang nagagamit sa Wonder Panaba Plus.
16: Pangalan Maria Trevisinda. Dito nga Anastasio. Kagagalas di Bulog City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sa iyong magabi. Mabilar ko dito katulog. Sa iyong pag-aadlaw na po. Mag-nulya po, magka-ihihi po na gamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ra. Sige po kung magkalibang-kalibang.
17: Ginagmay ra?
16: Nga, nakasige makong puminaw ang Wonder Banaba Plus.
17: Okay.
16: Kaya katulong akong gamit kayo. Nang kalma man lang akong ihihi. Mabalik na ang normal.
15: Wonder Banaba Plus. Mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
18: Yummy Emmy. On air.

0: on air.
1: Time check is still 56 minutes down 5 in the afternoon. And you're still listening to our favorite FM radio station. This is Star Radio FM. Kaning mga oras, ginatod ka na ito mga ka-star. Siyempre sa Rende Store. Kinsa itong ganyan yung magka-extra income, ganyan magpa-member free registration sa Avon. Personal collection ni Miss E. Natasha Oguban pa at lang mo sa Tayasan Public Market, stall number 22. O kung ikaw taga Himalalod, nasa Gargolis Building lang. And sa mga taga Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun na siya sa ATM machine, La Libertad. And sa mga taga Gihulgan, second floor Mega Market, Gihulgan City, yes, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren, mga ka-star. O diba ka, contact sa numero 09-1941-22652. Dengan salamat, Rende Store. And the wala ko igong oras, manamilit na sud ko sa kahanginan para sa programang Hapontastic. And once again guys, thank you so much for those nga ni-watch sa ako ang Facebook live kay ganina. But sad to say, sa Europod nga ni End kay na-copyright na usab. But don't you worry, cause balik lang man ta tomorrow, diba? So same time nag-ihapon, ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw. Dari lang yun na siyempre sa Star Radio 98.3 FM. And of course, kanimong oras na ginatod ganato sa Amigos Capsule mga ka-star. Ikalimti sa pagpaminaw ang block time ni Boss Angel Shazon right after sa kwa nga programa. Musunod dayo na siya. Hindi lang kay kung unsay sa goal sa mao nga produkto ang madungog ninyo, kundi naghatag usab ka na og daghan nga pa-premyo si Boss Angel. So, paminaw lang yun mo, permis sa Star Radio. But once again, mga ka-star, and ginadapit ko kamuha. Uma na pod pohon. Samang oras, dari lamang sa inyong pinakaborito istasyon, Star Radio FM. Kaya basta na ka-star, sikat na sikat yun da. Huwag kinin lang usabin yung ubos nga kanunay nga nagalagat. Well, lain kundi si
0: Yummy Emmy.
1: Of course, Yummy Emmy. Manamilit na lang ko sa pagdasalamat. God bless. And ang pingta kanunay sa atuang mga lakaw. I love you guys and bye-bye.

0: Yes, mayong gabi mga higala. Ang kape nga lamian, ang kape nga healthy pa. Latos na ta. Yes, ato na sugdan diha. Amigos, amigos, coffee mga ka-MRGB FM and sa ating mga ka-star nga nagpaminawon sa paigipa. Abot mga lods. Ari na ta sa makahatag og kaalibyuhan, katubagan sa mga balatian. Ingo na si Kwan, Sir Carlo, maulan nga gabi. Hinoon, wa man nag-una, wonder idol. Amigos, mabasa de ang panahon diya sa buhong. Yes, abay way mayong gabi yung mga ka-star. Sa ato mga ka-MRGB FM diya sa Gihulgan. Kinsa pa'y naadiriha mga taga-Argan. Mga taga-San Carlos. Oy, wala ang Argao kay Brandout. Tuan na, sige na lang ni Brandout ba? Sa ato mga ka-MRGB FM sa Bais. Kinsa man ang way bayad-bayad o kuryente diya dollar case. Tara-tara, hindi na natudugayon pa. Atong pamation ng mga nagkalain-laing testimonya bahin sa kaipiktibo sa Amigos Coffee.
1: Hello!
2: Yes, sir! Kamusta, sir?
1: Magkira na, may na? Magkira na, sa balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, kisay pangalan na to, sir, na endorse Mangudas Kuwa nga patawagan ko nupa. Kay usa ka sa tigamitan sa atong Amigos Coffee. Kisay pangalan to, sir?
1: Ako nga alan Isaias Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Pastor? Okay, pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay, asa itong lugar, pastor?
1: Ako diri sa Kuan, Bunga, Barangay Tamao, o niya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Niya, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isaias, no?
1: Pastor Isaias Ilintorio.
2: Pastor Isaias, mangutana lang tani mo, unsa may nganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian nimo sa Amigos Coffee o before nga pagka nag-Amigos Coffee, unsa man diri gibati sa tumbol lawas, pastor?
1: Una sa tanan ang amigo magud ni Sir Ayan kay naman koy black time diya sa iyang istasyonan.
2: Okay, sa parehas, oh.
1: So, salamat si Sir Ayan, naging dorsog number na ko diya sa imo. Kaya gusto ko nga maka-testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, pastor. Naunsa man ay ka, anong mo testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom o Amigos Coffee, o kung sa experience ni mo karoon na kainom na Amigos Coffee.
1: So na nagyog ko gibati niya kinibitang aslom manugab niya ako ang guan manugab ko aslom mo niya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko dayong tanang way gana mukaon kay ingon ana magud akong gibati taud-taud na gid ni.
2: Wala paas kag acid acidic hyper ka hyper ha
1: hyper ho hyper. Na ipanahon nga manugab ko kanang maginhawa ko nga murag magbako.
2: Lalom-lalom na to, acid reflux na siguro to.
1: Huwag ka nang mong inhale ko, ana, unya, inhale ko, ana, kumura ko, magbako, noon sa naman eh. So, kadaghan akong kapigigamit, kini amigos mo, gay, nakapa, natang-tang sa akong gibati. Pero naapo ko, wow. Prostate.
2: Oy, naso, pilam na iya, by the way, pastor, hanay prostate. Pilam na edad na to?
1: Wow, pero kung edad ka raw na ako sa 69, nag-irob na ko.
2: Padong nga 70?
1: Nga 70, o.
2: Oh. Ah, oya, gawa sa itong nakay acid reflux. Atong nandong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit naman kuto-kuto niya, aslong ginawa. Maglaom-laom na itong acidity. Gawa na, nakay prostate, pastor.
1: Nakay prostate niya. Sige kung pangihi kada kanang magabi. Dali normal ako pangihi. Naayos ay kasiyam, kapulo.
2: Wow, pertinis sa buhas katog. So di ka katog, atog tarong.
1: Nili yun, makakuan yun, makadisturbo yun sa katulogon.
2: Oo niya, sa pag dugay na sa doni mo, antos-antosan.
1: Oo, tayo, dugay na.
2: Pila na katotohing.
1: Naay, umiyong siguro nga pulo nga kung pag ikaw na ako itong sakita pero karon anam-anam na gamit ko Amigos nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay anam unom kalima na
2: so di na para sa una kasiyam kadagano so na normal na hapit naman normal
1: Oh, nilin
2: mga, mga tanang ko ni mo, Pastor Isaias, mga pila nagkakabuan na gamit o Camilo's Coffee?
1: Kini manggod, tungod kay kining pagkakita na ko sa karton diyan ni Sir Ayan sa estasyonan kay kada Domingo na amang ko diyan alas 6. Mm-hmm. Unya, kita na ko nami amigos diri. Ako, Sir, na ba kay baligyan ni Sir? Sa display. Basta pero nga kuha dyan na kuha to dito sa bukid sa sister station dito sa bukid sa barangay Bago.
3: Mm-hmm. Okay.
1: Nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayungon.
2: Naman sa Tayasan Pharmacy?
1: O na, na. O di ako nagsigipalitan.
2: Pila na gagato yung pinalitan pa, sir?
1: Ayun, bago paginoon eh, napagyayin ko sa mga tulog kabuhan akong gamitan eh.
2: Ay, at least no, tulog kabuhan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
1: Nasolusyonan. Karoon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga di ay mga simana nga walay baligya.
2: Ay, nahot na, no.
1: Buol kayo ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit? Nakaroon, karoon kay naguol man ko gaasa ko magkapalit ini. Pag-abot na kong Himalalod, ay nagbaligya dito. Ako nitikman ko palit kong duha na lang ko karton, gihirot na kong palit.
2: Naman dito ato ang San Sebastian Pharmacy.
1: Oo, dito ko nagpalit, sir.
2: Oo, niya.
1: Duha na lang po niya ang duha sa karton. Ikutlo na lang ako nagpalit, ma'am.
2: Oo.
1: Mga itong, karoon, mauna po yung, mauna po yung mong gisigagamit kay, wala ba may kagamit itong pagka walay baligya diri sa Ayungon o sa Tayasan. So, nag-uulgi niya ito. Karoon, niya itong isang simana na diri ang ako ang mga insuon diri kay Kagabangkalan.
2: Ah, taga-Negros, day ka?
1: Kabangkalan, Occidental ako nga. Kuha ang mga egsoon dito.
2: Ah, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga egsoon?
1: Eh, karoon, nakapilaw sila.
2: Hmm.
1: Yun sila. Asa man takapalitan, eh, wak manin dito sa Kabangkalan.
2: Naagi ako, naas pharmacy dito.
1: Naa dito?
2: Oo, oh, naa. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
1: Wala pa sila sa dumulong na, sir?
2: Sige, naasa Apple Pharmacy. Ah. Halos ba na ang pharmacy dito na apod?
1: Ako na sila sugin lang ito, makalaboy ko nito.
2: Oo, na, tatos ka mangkalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, proven at tested yun.
1: Yes, kami, proven gid nga magtiayon karon. Mga kami may gagamit yun, ani.
2: Okay, so okay lang ni mo, Pastor, tagaan, di ka, napulo ka box na kape.
1: Sir, lipay ko na, sir, kay Murago na ito. Stika na ba yan nga magkahatag kayo kakaroon ako, ano?
2: Maroon, Pasko maroon. Pero hindi sa diha-diha na kumahataga kay lagyo man ta.
1: Okay.
2: Ako sa nang ipasbay sa kong mga tao, basi sunod si Mana or sunod kuan pa, na ay mo agi diha nga tao na ko, pahapitan, tika ha?
1: Okay, raga, sir.
2: O, rebili na ako ni Sir Ayan.
1: Okay, pwede.
2: Ay, pero sandi, naroon mga kadiha, i-update lang sa Ayan, kaya ako na ipabilin. Okay, mga kami nahutan sa mixed stocks karon, ron, inig-abot. Mabiyahe mo na akong mga tao, kaya nakabiyahe na mag-usla itong naging simana.
1: Ito, sir, nga, diligin ang mawala ng kapiha, sir, kaya mawag yun ang maintenance ng mudiri.
2: Oh, okay. So, kaya raga, napulo ka box na kape, nga, pagkapinansan na ito, 5 kilong bugas humay.
1: Wow, salamat kayo na, sir.
2: Ginagmay nga ko, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
1: Ito mo. At mo dito sa kong silingan, sir. Dagan mi kayo gikonana, kanabang isugin lang nini ng kape niya. Dagan na po na nagamit ko rin sa mga silingan. Kaya ito sa kong
2: okay, niya. Yeah. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha.
1: Okay, sir.
2: Pangalan, pangalan, usap, pangalan, Pastor.
1: Sir Isaias Ilintorio.
2: Di, asa ko ang gano, asa ito nyo, ha?
1: Barangay Tamao.
2: Barangay Tamao.
1: Tayasan.
2: Tayasan, Negros Oriental.
1: Pero namin din sa Sitio Bunga, sir, Sitio Bunga.
2: Ah, Sitio Bunga, Tamao.
1: Oh, Tamao, along the highway, ha?
2: Ah, sige. Ako na yung bilhin ni Sir Ayan, ha? Maka, na yung makadrop by, ha?
1: Salamat ka, sir.
2: Masama rin karoon, di kini mahawan ng tuiga.
1: Salamat ko ditawag ka. Salamat kayo.
2: Yeah, salamat kayo, sir, ha, Pastor.
1: Salamat kayo. Huwag ka panalangin sa imo, ha, sir.
2: Salamat.
1: Salamat.
4: Sige, di ko gigda ato yung taon.
5: Ah, okay. Tagisa kita, once again, kisa kita yung pangani mo.
4: Si Virgie Esmiro.
5: Virgie Esmiro, diya sa Gihulngan.
4: Kagawasan, Gihulngan.
5: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ah, ma'am. Negros Oriental.
4: Oh.
5: Pilang edad ni mo na nai Virgie?
4: 74.
5: 74, bata pa. Bye, Virgie. Isalaysay ko na mo, bihon sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi. Gawa pa ka nag-inom mga amigos coffee.
4: Sige kong luyaha, kapoy kaayo.
5: Naon sa Manday ka?
4: Nakuha ko na, nasa, saan na, diyo yung kukasabot sa akong gibati sa unang panahon, ay, mensag din na kong balik. Pero, amigos ko, pisigin na akong giinom.
5: Naon sa Manday ka? Ano mo magkakasabot? Naon sa Manday ka?
4: Marag, kasi, di na lagi masabot kong paminom, marag, alayan lagi kaayo. Nya, may hindi. Gidala ko nila sa doktor. Stress ko na ko.
5: Sa trabaho.
4: Stress ko na sa trabaho.
5: Ah, stress ka sa trabaho?
4: Nya, di naman ko kasulti ato.
5: Di na kakasulti niya. Di na po kakabarog.
4: Kabarog. Agakon ko.
5: Agakon. Pero kung di ka agakon, di nagyod.
4: Adili, Jod.
5: Surrender nagyod.
4: Yan, sa kay mag-series, patubag dumagiti, na, nangihi man ko na ko sa series ko, no?
5: Nangihi ko sa...
4: Ang gabaan na, di ko na ng series. Sige, balo, adik ko kabalo.
5: Wala ka kay Bawag, asa na, wala kasi mong una-huna, no?
4: Wala lagi.
5: Mga pila to kabuhan, nanay?
4: Mga unong job.
5: Unong kabuhan, ngay nga, apay mong kahintang.
4: Nya, nakadumog akong pares bahin na ng amigos. Iya kong gipalitan.
5: Okay,
4: aliyah. Iyan sa ito, karun di akong naday matumara ay nagutuma ay nag-inom ka ng uban.
5: So nag-inom ka gamigot?
4: Oo. Bilang kaagong? Buntag, unto hapon, Jun. Iyan ipainom na ako.
5: Katulog, ino mo imunan na po taon ng amigos coffee?
4: Oo nga, karuoy taon sa Jusil in town. Luoyan na ang kaiwa. Ano mong kuykal...
5: Mga pila ka kuhan, mga pila ka buwan ni mong ininom sa amigos?
4: Mga kuhanan eh, tuig na.
5: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang, katong medyo wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
4: Mga unang dyan, kuno, ingon kong pares.
5: Unang dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos yung lawas.
4: Dwara?
5: Duha ka buwan?
4: Okay. Pag human ako, inom. So, malaya naman kung maato sa uma.
5: Laya na ka mo balik sa uma?
4: Nagparil naman ko sa mga batong nakayag.
5: Ako na, nang balik na, nibalik na sa normal, trabaho na ka.
4: Oo, no. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noon. Kaya, di bati yung kainit. Ganahan di ko kain mo sige karbaho.
5: Ah, so nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee?
4: Oo, kaluoy sa Diyos yung tao, no. Kaluoy sa...
5: Ay, alam sa Diyos yung tao palabig pa trabaho. Hinay-hinay lang po, ha?
4: Naan na kay... Buring man kaigo ko'y buhat, Diyod.
5: Ah, so bali maghihok-lihok lang yung kagadaan. Lawasan mali ng kagawasan, bali dana sa bukid sa Gihulngan?
4: Oo, oh, ibabaw sa Tinayunan.
5: Ibabaw sa Tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo kani? Kalimut ko.
4: Si Virgie Esmiro.
5: Nanay Virgie Esmiro, sa imong kinabuhi, na experience, gini mo nga, epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
4: Nindot dito ayaw na, gagana-gana yung mga basiyo kay Marami sige at palit sa kumpares.
5: Ama nang ingon ka nga, imong pailisan.
4: Oo, gani.
5: Ay, sa asa mo yung palitan imong pares?
4: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
5: San Sebastian Ogari, Pharmacy, oo.
4: Oh. Oo, oh, ari po sa Kajulwar.
5: Ay, sa istisyon na ba? Sa istisyon na, awari ka sa Like Radio. Kaya nag-live man sa Like Radio. Ikaw gino'n niya. Ay, sa luar, oh, DYCL.
4: Oo, oh, ay, panambutar gani. May ato kay... Kloy sa iPod.
5: Oo, niya. Pero okay yun na, okay yung paminaw ni mo sa itong Amigos Coffee.
4: Ah, matay nindot, yung kaayo. Pagka nindot ta, John.
5: Dugay-dugay na ka nagamit na, nai?
4: Oh, mga kuan na, walo na ka bulan.
5: Walo na ka bulan.
4: Mm-hmm.
5: Sige na, yake mo rag na ay mo biyahe na ko, di ha. Okay, right, bagahan natin kag na po ka back sa Amigos Coffee, ha?
4: Ala kanindo, ala kanindo, tala. Ha? Sige.
5: Sige.
4: Ano akong, ano, dapat na ako rin basi, mga basiyo?
5: Ayaw lang sa, eh wala, manhatag raman ako na para makapahuay sa gagpalit. Napulo ka ba sa Amigos Coffee, tagaanti ka, ha?
4: Oh, wow, kanindo.
5: What na lang, basi Lunes, ako ay pabilin niya. Basi Lunes, Martes, Merkulis, basa karong si Wana, ha?
4: Okay.
5: Eh, bato-ato lang si Mumbana, ha?
4: Okay.
5: Kita may pangalan si Mumbana?
4: Si Dani Esmero.
5: Dani Esmero. Okay. Ah, sige niya, kuan. Ah, unsa ni? Ah, pagkapina na to, kuan. Unsa may panginabuhian ni mo niya sa inyo, ha?
4: Ay, mangguna rin sa baol.
5: Mangguna rin sa baol. Pagkapina na to, lima ka, kuan. Ah, pagkapina na to, napo kakilong buga sumay.
4: Hala, daging kalakain, salamat sa Ginoo, taon, oy.
5: Ah. Sige ha. Kuhaya dito ha, basing mga Merkulis lang pa ito ay mabana o Ruibis ha. Kaya kung pahapitan dito bugas o napo ka box nga kape.
4: Sige nga. Salamat daan kuya.
5: Kaya ka ito ay mong testimony ha, tininood to ha.
4: Tinuod yun kaayo. Bisa dirigan niya at ang mga silingan, daghan ni suba, namalitpod sila.
5: Namalitpod sila.
4: Okay, tingala mo sila kung nalagsik ko nukugahat.
5: Ah, nalagsik ka gahat. So, alang nanay, sa tipang anin mo?
4: Si Berge Esmero.
5: Nanay Berge Esmero, alang sa tanan nga naminaw, kay nadungog ka rin sa DYCL, kay daghan kay naminaw rin sa kong program, kay gilive di ka. Usay ka, usay ka sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
4: Sus, Ginoo taon, ayaw din mo guntang anak, pamalit din mo, kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawat.
5: Okay,
4: tibo juga ayo. Oh.
5: Ah, dagang kayong salamat na ay Berge Esmero. Tagaasa ka ni ka?
4: Kagawasan, gihulngan.
5: Kagawasan, gihulngan ni Gross Oriental.
4: Oh.
5: Ah, dagang kayong salamat na ay.
4: Sige, salamat. Ah.

0: Yes, gang, salamat Nanay Noh and Pastor Isaya, gikan diri sa Gihulngan, gikan diri sa Tayasan. Amigos Coffee, mga higala, ang kapeng diigyod o di nagid na ikalalis diha, no? Kung unsa ka epektibo. Arita o garita sa Amigos Coffee, mga pe naman lang ta everyday. Make sure ka nang imong giinom nga kape diha, no? Mga pe naman lang yun ta, no? Atong pilion ang kaping healthy, ang kaping makadugang o nutrients kaligon sa atong kalawasan. Amigos Coffee ang number one. Mo nang giingon nga suwayi na mga idol. Kaya ang uban di gyud magpawala sa atong kape, magpangita gyud sila. Ora ning kapihan, no, nga makauyon nga gyud og makauyon ang kadaghanan. Tara ha, atong ipadayon oras alas 6:21 na. Arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Tagasa ka, Ma'am Kit?
2: Taga-Astoria, sir.
1: Astorias, no? So, Ma'am Kit, si Listy. So, tigamitan ka, Amigos Capsule, Ma'am Kit, no?
2: Yes, sir.
1: So, niya, kuha ni Ma'am Kit ka na, kamusta man yung pila edad ni mo, Ma'am Kit?
2: 46, sir.
1: 46 years old. Asa mga napita niya sa Astorias?
2: Naas ko sa Luok Norte, sir.
1: Luok Norte, Astorias. So,
2: yes, sir.
1: 48 anyos, user sa itong Amigos Capsule. So, yes, alam ni mo, ma'am, unsay mga benepisyo sa Amigos Capsule sa imong panglawas, ma'am kay?
2: So, sa una, sir, wala pa ko nang gamit sa Amigos Capsule. Bloated kayo ko, kanang dili bitaw ko makalibang, then maka pag-try na ko sa Amigos Capsule, na ibong po nga pagkagabi, nagsigig kong panugab, bisag na po ko, magsigig kong panugab, magsigig po na ako ang tiyan.
1: Lain sa nang pangutot, ma'am?
2: Oo, oh, nagsigig sa kong pangutot, sir, nga nga kong tiyan, sir, murag nag-rumble din siya, sir, ba? Then, pagka-morning, sir, gidispose din ako siya, tanan, murag yung siya ka ng ugay na bitaw nga ka ng naasa imong ang tiyan, sir, nga wala ni gawas. Grabe okay. Nga migawat dyan siya nga wala ko kasabot kung unsa dyan. Basta paggawas ato, sir, nindot kayo akong pamati, and then ang usasod, sir, nga nakakuan sa Amigos Capsule kay lami dyan ang akong katulog.
1: Ah, so di po kayo kakatulog dahil sa una, Ma'am Kit?
2: Yes, sir. Nang maabdan ko alas 2, alas 3, sir, pero pag try na ko sa Amigos Capsule, 8 p.m. pa lang, sir, wala na, gahagok na ko.
1: Unya, kuan, ma'am, sa usa ka adlaw, kapila man ka moinom og Amigos Capsule?
2: Moinom ko, sir, morning o before matulog.
1: Buntag o gabi ka moinom og Amigos Capsule?
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Okay. Asay, dana, ma'am, usapay lain niyo mong ipaminaw nga natabangan sa itong Amigos Capsule?
2: Actually, sir, nilos jid ko from 70 kilos down to 59 kilos.
1: Ha? Amigos Capsule lang, ha? Nang los ka o... 70, 59, 11 kilos, ma'am?
2: Yes, sir.
1: Pila ka buwan ni mong inom sa Amigos Capsule, ma'am?
2: Mga 3 months, sir.
1: 3 months ni mong inom. So, 3 months na nagamitan sa Amigos Capsule.
2: So, ikaw na, sir. Mga going to 4 months na ko, sir.
1: Going to 4 months. At ayun mo nang gimintin niya. Kamusta, ma'am, ang imong paminaw si mong lawas na nag-inom ka Amigos Capsule? Lagsik na permi, ma'am.
2: Lagsik na permi, sir. Wala na ikapoy-kapoy isang. Wala itulog sa biyahe, pero lagsik di hapon.
1: Okay. So, sa kuan, ma'am, sa kanang gitawag nila kumbati sa kagabihon kay naamang kay Bana, ma'am, kamusta ang atong performance sa Amigos Capsule? Okay ra sad, ma'am?
2: Okay na lang kayo, sir. Kaya sa una, sir, dry kayo karon nagdagayday na.
1: Ano, no? So, 46 years old. So, mga mama nga, 46 day, ma'am, uga na gina na, ma'am, no?
2: Yes, sir. Going to minukusan na siya, sir.
1: Pero karon nga, naginom ka Amigos Capsule, ma'am, Kit?
2: Magdagayday na, sir.
1: Ano, nimbalik o dagayday?
2: Yes, sir. Basa na ang sapa.
1: Basa na ang sapa?
2: Mm-hmm.
1: Ay, naku. So, di na dahil ting huwaw?
2: Hindi na, sir. Lahi ragid sa una, sir, nga. Nga saknot.
1: Ah! Kuhan siguro, kisa'y pangalan si mong bana, Ma'am Kit?
2: Sir?
1: Kisa'y pangalan si mong bana?
2: Sita Tayalok.
1: Siguro kay masapnutan ka. Dako-dako siguro ka lo sa Tayalok, no?
2: Kuna.
1: Sakto-sakto, regular size.
2: Sakto-sakto ra dyan.
1: Regular size ra?
2: Hmm.
1: Pero saknot ra dyan.
2: Hmm.
1: Ay, nabuko.
2: Nakaugaman.
1: So, unsay ka-advice ni mo, Ma'am Kate, sa mga nanay karon nga naminaw, ha? Sa mga nanay nga naminaw, nga na ay susama ni mo nga kahimtang, unsay advice ni mo nila?
2: Ang advice ako, sir, itry lang nila si Amigos Capsule kay katong naugan na magdagayday o balik, pero mas lindot yun siya, sir, kay mawaan ni mo ang kakapoy o lami mo ang katulog.
1: Mawa ang kakapoy, lami ang katulog, basta maka-Amigos Capsule.
2: Yes, sir.
1: So, mga na imong i-advise sa mga ginikanan nga medyo edad-edara na, labi na yun sa mga kanandilay katug o gagabihan. Mm.
2: Yes, sir.
1: Okay. So, mag-inom tag, Amigos Capsule.
2: Yes, sir.
1: Okay. So, dagang kayo. Salamat, Nanay Kit.
2: Thank you.
1: Tagasa ka na ikadunay. Tagasa ka na pita.
2: Tagaluok Norte, Asturias.
1: Tagaluok Norte, Asturias, diya sa barangay. Unsa na din nyo, ha?
2: Barangay Luok na siya, sir.
1: Barangay Luok, Sitio Langob.
2: May transfer na ko sa Luok Norte, sir.
1: Ah, wala na ka sa Langob.
2: Wala na, sir.
1: Ah, nanang Tagaluok Norte na dahil karun. So, mo nang Luok. So, mo dahil nangyong ka nga sapnot-sapnot. Kay kanunay na dahil kaluokon ni tatay. Ha?
2: Ana dahil na.
1: Ana na, kay Luok man. So, Jesus ko. Mahugsan ni ganay, pero karoon, isa ganunay ng loob na naiket, permaminti na.
2: Oh, permaminti ng dagayday.
1: Permaminti ng dagayday tungkol sa pag-inom sa Amigos Capsule.
2: Yes, sir.
1: Ah, sige, dito magdugay. Dagan kayo. Salamat, imo na ya.
2: Thank you, sir.
1: Ah, salamat, Nanay Kit, Celeste, mga palangga, diya sa Barangay Luok Norte, Asturias.
3: Yes, asa ng mga nagpuyo diya sa balangga, mga Barangay Luok, ha? Andam dyan mo kay... Ang inyong bahan na anandapita mga palangga kusog mang luok. Ikaw, Bus Bunzo, asa man nandapita ay muha niyang location sa koan? Sa kanlaon, na ba na sa luok? Yan, sa ingon si Idol Arnel or si Jack Anmel. Ay siya, si Bus Bunzo, Kuya Angel, naana siya nagpuyo sa barangay luok. Sana all. Luok-luok. Mo sila. Tato pa, Boss Bunjo, kusog sa kamang luok. Yung siya, makaanak ba na siyang Lani Hamero, kung di ba na kusog mo luok, Kuya Angel? So, saloy ni luok kay. Sweeto kay na si Boss Bunjo. Mayo kay na mudag ko, an. Tiklo. Tiklo, yun. Amigos Capsul. Wala nga, para sa tanahan nga naminaw palang gaon sa pagipahabon. Amigos Coffee Sabon. Samot na nga nagpuyo diya sa Barangay Luok. Amigos Capsul Tea. Sityo Kanlaon. Uban sa hustong pagkaon o pahon. Ay, gimo ko piyansa ng Boss Bunzo kay kusog na mo luok. Yasa sa mga palangga nga naminaw. Hindi ka salamat eh. Wala man dito ikong oras eh. Nagsige naman kong katawa ng luok-luok eh. Pamanay ni Kabus Bunjo eh. Kang Idol Abay Ray pamanay na. Yan sa tanan-tanan nga namin. Udagan kayong salamat Idol Abay Ray. Diya po sa Baiz ha. Diya sa Baiz. Diya sa Negros Occidental. Sa mga taga ansan ni San Carlos. Angela Sabers Pharmacy na diato ang Amigos Coffee. Tanan nga brand si James Pharmacy. O naapon si MRGV Idol Ricky ha. Karoon na mag-meeting pa ko karong pizza otso Idol. Ako ipadagi ha po ni Kuya Ramir Idol Ricky ha. Ang siya dyan. Yan sa mga taga Kuanza na sa mga taga bye-bye. Na baka makuway? Sige na, dagang salamat o maayong gabi sa tanan.

0: Si Lenin Bulana, si isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Mapalit si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
0: Ito po ay ni Roselyn Nimbulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Gignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kumagpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan ug wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit ug paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa gi alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Mga penata. Ania na ang kape na makaayo sa lawas.
7: Helen Babur. 55. Tagayon ko. Tagayon ko sa Dumaguete. Mm-hmm. Pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. Mawalam ang kapoy.
8: Okay.
7: O deyon. Lamang po ang katulog.
8: Taron?
7: Katungo pa ka tilaw. Wapa ka tilaw. Tilaw sila. Kanang kapsul o
1: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, di proseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
8: Christy sa Bakong. Dili ko kalakaw mo nang nakatabang sa ayo or alan ang inyohang produkto.
10: Kailan nakabulan imong inom sa atong produkto, ma'am?
8: Kuan na, 6 months na dayon. Puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalakaw dayon. Inyohang as mo sige na kong gihaplas food sa kuang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Oh yeah! Let's get
1: it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
11: Hard
1: Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-Hard Mama. Extreme na.
13: Ako, si Consolation Ramos. Kanang ako nagian sa una kay Kuan kay Kuato. Kanang dito anxiety kay gubot kay nigikan na to sa yuta. Namaling may bagoong balay. Blessing in disguise, gining. Pag-abli na ko sa FM pagka alas 12. Deyo, na ako'y nadungog ang mga testimony ka itong mga kidney problem. Ana, si ko. Matay lang ko, Ani, di kay ka nang kung kay ko ato stress, kayo akong lawas ba? Tapos na, feel good din ako. Wala man did ko gimo sa ko lawas. Gawa sa akong menopausal. Kanang kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya. Matay ko palit aning tanan kaning non-scapsule, kaning UAID, o kaning cervicals, ni palit yung guana. Na-feel giday na ako, na-relax akong lawas. Muna, hangkad karon nagsigid yung kog inong kanapirabuyag, kung andyod kay ko, energetic. Ito, salamat kaayo sa inyong produkto. Uy, susin, gilak-gilak yung ko, nga nakagamit yung guana niyo.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulok ka kapsos sa buntag.
2: Tulok pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga
5: butika. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa makat testimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na daw herbal nga. Nindot siya inumon og dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. Og karon nakahinay-inay na akong TB nga. Ragdili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar. Og nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So, nagpasalamat din ko aning Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
12: Testimonya sa Wonder Iswalin.
13: Si Romeo Cabasag, nagpuyo sa San Isidro, San Roque, Pantano, Sambunga City. Ang ako ang igamit sir, ang Iswalin, kay muhangat mang ko inig, saka na nago sa ako ang panguma. Namunang nakadungog ko sa RHB nga, ang Iswalin, ayo daw sa kaming sa paginawa. Nagkaroon, nakapalit ko, itinood yun ay, epektibo. Kanyan to, maglisod ko ginawa, ay, mangita ko lugar nga makadiskanso ko. Pero karon dili na, makaabot na ko sa kong area.
12: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Ako si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kersi Kihoa. Naisulay ko pag tumara sa Service Care. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pali sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa kong push on, sa likod aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako magagabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Kay nakadungo ko sa radyo aning Servicare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
0: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
0: Hardmax.
5: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag-Hardmax. Extreme na.
5: Dragon Fruit Plus.
15: William Anfone.
16: Okay.
15: Nagpuyo ko sa Banilad Bacong Negros Oriental Philippines.
16: Yes. Mm-hmm.
15: And then usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
16: Yes.
15: Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wa guminay gibati.
16: Mm-hmm.
15: Labi na ko asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong gistorya.
16: Mm-hmm.
15: Sulayan ninyo.
5: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
17: Ako si Nora Suniga, 64. Bahon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule.
16: Mm-hmm.
17: Oh. Ang ako dyan namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
16: Yes.
17: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba.
16: Yes.
17: Maayo good ay ni siya kay paningtun mo ko kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
16: Mm-hmm.
17: Kay maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
16: Salamat kayo.
17: Tinuod jud na.
5: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Maayong adlaw sa tanan. Ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo diri sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nga hapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sad ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog. But dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee, kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 7:27.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya leaves, ni sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga ga-DTX, ay mga ga-Didri Bayo. Hello, hello, hello. Oh, saka mahimsogon. Ay, mabungahon nga adlaw ha. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap ng edisyon ng atuang programang Kasayuran sa Maayong Panglawas. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man na ba ito itong pagsibya karon? Then of course, may pagbamati usab sa ito ang mga solid nga mga listeners nga nag-tune in karon mga higala sa ilahang mga radyo o mga paborito nga mga sibyaan. Usmo na ako sa gyapon yung magkauban mga higala Doc Hans sa lima na lo sa inyong mga sibyaan. And hopefully, nainom na, natumar na ang DTX 500. Oh, nainom na ang D3 Bio. Ang nakakapi na, Doc. Yan. What ay pinakapatsada mga higala, no? Life begins at coffee. Pagbata na to sa bundag, number one yun nga. Atong ginaasikaso, oh. Mao ang pamainit. Customary man gunas Pilipino. So sa mga gusto mga pe, ganahan mo mga higala nga ang inyuhang kapi herbal. Dili acidic, dili magkusog palpitation. At the same time kapi nga walay asukal, yan, no sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee. Anyway, affordable kaini kantong kapi. DTX Premium Coffee. So, pangita as butika or either DTX Coffee Mix. Yan. Muna yung mga patsada kaayong nga kape. Maganda ang buhay basta naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Di ba galimtan mga higala, galingan tong programa, hatod ka na to sa to ang mga produkto available sa mga butikag pharmacy sa inyong mga lugar.
4: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
6: Anyway, ay ganito may mga concern o bangotan na ha. May kalabutan sa itong mga diskusyon karon. Na binigyan itong itong mga solid ng mga listeners. Pwede mo makasend mga higala sa inyo ha, mga concern, mga pangutan na may kalabutan sa ito ang mga produkto. May kalabutan unsaon paginom ang DTX 500. Unsaon paginom ang Mighty C, ang D3 Bio. Oy Doc, unsaon paginom ang Extend Herbal Capsule. Oy. basta luya na si Manoy. I-extend na. I-extend Herbal Capsule. Parang extended ang ligaya. Extended ang saya. Anyway, mga higala. Ang ato mga linya sa cellphone is 0981-654-8967. 0981-654-8967. Hello sa itong mga viewers ha, via Facebook. Oh. Ang itong mga solid nga mga ka-DTX o ka-D3 Bio diri sa Sambuanga del Norte. Oh, hello sa itong mga market vendor dala. And of course, itong mga pinalangga nga mga senior citizen. Nga kanunay na ka-DTX 500 o naka-D3 Bio. And itong mga higalas, Misamis Occidental, Dapitan City, guban pa nga mga lugar nga abot sa itong pagsimya. Isigutan na ito ron mga higala, mga importante nga mga punto nga mahibalaan na ito. May tungod aning hypertension. No, high blood. Mauni gaon na nga sakit karon sa Pilipino. Number one is siya. Daghan ka ay mga Pilipino ang may hypertension. Hypertension, muna siya major cause mga higala sa premature death sa tibuok kalibutan. Sa ato pa nun may si premature death, dili pa unta limo panahon, pero may taliwan na ka. Ako, sa akong experience o sa kuani, sa ako ang amahan. No? Matanon pa to, 30 kapin. Tanday City, pero may taliwan na tungod aning high blood. No? Bata pa po ko ato, mga pagulukos, mga leidad. Elementary. Oo. So, sayo nga na ilo sa amahan. Tungod aning high blood. No? So, muna yung major cause sa premature death. So, dili pa unta angay. Pahuway. Pero may pahulay og sayo tungod sa high blood. No? Penting luyas mga anak, no? O, mga daddies, mga mommies. So, be aware aning high blood, ha? Okay. Traidor kini nga klase nga balatian. Gani mga higala, anaa sa 1.28 billion nga nagaedad og 30 ngadto sa 62 anyos na ay hypertension sa tibuok kalibutan. Kalabanan mga higala na ay low and middle income sa to pagkato mga dili gyud ingon nga kwartahan ang kasagaran na igo aning high blood, no? Kaya basta na ay makaon, ah. Bira. Ang diet manggod sa Pilipino is cargador diet. No. When we say cargador diet, cargado. No. Cargado mantika. No. Mumanay diet sa Pilipino god. Cargado rice, cargado parat. No. So kini nga mga pagkaon moy sagad hinungdan aning hypertension, low and middle income, 46% sa mga adult na ano na yung hypertension, wala na kahibalo nga sila na anay balatian sa hypertension. Uy, munihadlo kayo. Kay na ay mga tao nga kaya nila kaya nila dalohon mga higala ang mga sintomas.
7: Oh.
6: Bisag gasakan na ang BP. Walay sintomas nga kuan, mat kaya nila nga matolerate ba muni delikado ka igon. O kato mga tao nga kaya nilang itolerate ang sintomas sa high blood. Daladalahon, mawa, matolerate muni delikado kayo. Ang guman makurat na lang pa BP, hala. Kung BP 180. 180 mo BP, sir. Huwag mang ko na lipong-lipong, ma'am. Wala mo po kong ibatya. Ganong 180 mo na. So, kaya nga matolerate sa lawas na ay mga cases, anak. Muna'y delikado kayo. Kay Basin, matungnan, no, si Baku Palayo, pwede nga diha-diha na i-atake. 42% naman mga higala ang gakadiagnose. O niya, naanay ginainom ng mga medication. So, mas taas ang may high blood nga wala na diagnose, 46%. Samtang ang na-diagnose nga naanay tambal, naanay medication is 42%. Namun ni delikado, kaya mo nang makurat na lang tahala. Si Kuan, si Soanso, so Juan, si Juan de la Cruz. Naunsa na to. Pasko graman to. Niagi pa ganito din rin. Nag-istoryahan na yung may, di ba? Kanya, pagkaugma, anak, balita. So, kalit ka ay mga higala. So, approximately mga higala, isa sa lima ka mga adult ang makakontrol aning high blood pressure. Pastilan. So, sa lima, naiusa nga makakontrol. Sa ato pa, kaning upat, wala agad ka control. Daghan yun ang wala nagpakabana sa ilang hypertension. Eh, bisag may high blood, sige ramang gyapon. Sige ragyapon kaon, sige ragyapon inom. Monang resulta. Okay rin eh. Nabito ko maintenance. Nakoy kaila before. Pag naanasting kaon mga higala, may mga kumbya na. Mag-abay o maintenance. grabe, no? Dakong tao po, no? Imong pabirahon o kaon na grabe. O katapag yung mga pagkaon nga, kuan ba nga? Talagsaon, no? Good girl po. Gato mga seafoods nga, ah. Grabe, mga crabs, mga dagko nga mga pasayan, ah. Kanya, naapoy mga litson, ah. Pag human naging kaon, inom na yung tambal. Muna'y delikado kayo. Kay gasalig sa medication. Gihi mo nga lisensya ang tambal. Kaya wala na'y pakabana sa paglikay sa bawal. Muna, later on, ang high blood ni grabi, pwede pag yun mga higala. Ang sad to say, pwede nga musangko sa gitawag nga pagka-stroke, pagka-paralyze. May lag. Mild stroke. Kung ma-hemorrhagic stroke. O pwede nga makuma, pwede mag-cardiac arrest. Yan. Delikado kayo. So mga daddies, mga mommies, high blood ba taron, ha? Napag-i-stress, no? Napag-i-mga problema. No? Makasamot man na. Makadugang na mga higala sa tuang hypertension. Niya, ha? Usa sa mga global targets sa World Health Organization. Kaniya, WHO na gini. Usa sa ilahang gipaningkamutan ron ang pagpaubos sa kaso sa hypertension by 33% sa tuig 2030. So, ang WHO, gapaningkamot. Ang gobyerno, gapaningkamot. Nga muubos unta ang mga cases nga nay high blood. So, ang target nila, by 2030, muubos sa 33%. So, nga karon kita mga higala. Problema ani ang tao god ng pagkabana baka. Muna yung galing atong programa, usap po niya sa tol mga higala na mapaabot ang mga pamaagi, mga ingon ta mga programa or mga angay nga buhaton aron nga maubos ubos mga higala ang tendency nga magka-high blood ta, di ba? O kaling atong programa number one ni mga higala, dissemination of information regarding public health. No. So number one, hypertension. No. Kinahanglan maedukar ang tao unsay hinungdan sa high blood. It can be genetics, possible mga higala. Pero sa karon mga higala nga panahon, dako kaig porsyento ang lifestyle. Dako gyud kaig porsyento. Kay kung atong timbangon, kung makontrol ang lifestyle, possible man nga ma-reverse ang hypertension. For example, kung mag-control sa timbang, pwede man nga maubos ang high blood. O, timbang lang ganin, agi-control. Even ang exercise, ang pagpasingot kada adlaw, makatabang sa pagpaubos sa high blood. So, number one, gyud mga higala, katagaan nung tagpansin, number one, sa gobyerno o sa matagusan nato ang pagdisiplina, pagpa-disseminate sa information mahitungod mga higalas, mga hinungdan aning ato mga balatian. So di paggalimtan mga higala kini nga mga pagpahinumdo, of course hatod ka nato sa ato ang mga produkto mga higala gagigama aron nga makatabang sa pag-control sa tumbalatian. Kinahanglan tag, o di ba? A dissemination is eat properly, healthy diet. It because an diet na ay daghan ng mga antioxidants na makuha nato sa tong pagkaon, prutas, gulay. Karon, kung dili nato na makuha, eh, mas maayo mo inom na lang guro tag supplements. That's why na ay supplementation. Mas maayong inom na lang tag-DTX 500 kadaan lang. So, inom ta. Inom ta kadaan lang mga higala. Sa ingaling ka pamaagi, irisaway mga higala para makontra nato ang pag-inom sa mga suplemento nga taas og antioxidants makatabang sa pag-control sa hypertension. Based na sa mga pagtuon, kaya bisag kung sa bisag lantaw na to karon ang mga pagtuon, ang ginarecommend mga higalas, mga eksperto is antioxidants mang yun, healthy diet mang yun. So kanin pag inom na to sa DTX 500, pag inom na to sa D3Bio, it is a way mga higala nga makatabang sa pag-control sa itong hypertension, makatabang sa pag-control sa diabetes. DTX 500 na to, number one sa may mga diabetes, di ba? So mas maayo nga kada adlaw na ay naatay imnon. Oh. Eh kung pigadog yung kaay mga higala nga to ang kaon sa mga pagkaon nga healthy, eh mas maayo nga mo inom tag supplementation, inom tag supplements nga muhatag nato og enough nga antioxidants. Kay unang-una ang antioxidants makatabang sa pagkontrol sa hypertension. Ha? Mag DTX 500 ta, mag-MITC, mag D3Bio. Sige ha, mga panggana, sa pinakadool nga butika ha, sa inyong mga lugar. Anyway, standby sa mga higala. Kaya doon sa ning paminahon ng ato mga pipila ka mga consumers na natabangan na sa pag-inom sa ato mga produkto na naagkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
7: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
8: Ako si Lorna Turangis.
7: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
8: Ay ako nagagamit kog sa una pa kaning DTX coffee o kining MITC o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun isa sa una pa ang karon. Iganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyerong may akong inumon. Ganaamang ko'y ganang liuma. Ngawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani. Parang-arang mo ng pamilya kay. Mugaan man ang akong paglakaw.
4: TTX 500 Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Uman sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa nga Marcuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
11: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
12: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
13: Usay mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
12: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayong malipong, ya, dali ko ka, kuan ka ng daghan kayong mga review ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3 Bio.
13: Yung saan mo pag-inom ang kuan, D3 Bio?
12: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
13: Kadadlaw d'yo kagitan?
12: Oo.
13: Pila nakakabulan nga ga-inom?
12: Okay na, uim, ang kape na ko, 3 years na akong kape.
13: 3 years.
12: Ang D3 Bio, mga duha na katuig, magduha na.
13: So, sa'y mong na-obserbaran, katong wala ka ga-inom, magkaroon na ga-inom ka?
12: Kaya nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko ka-inom, anang D3 Bio. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, anang bangon ko, buntag sa'yo, simurok magkamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, D3 Bio, maghapon-hapon, tuglaba, mura na ko wala nang laba. Lamig ay paminaw.
13: So, wala mong ginatumaron?
12: Oo, oh, D3 Bio, kapi sa buntag, D3S, copy me.
13: Sige. Unsa may kasulti sa mga nang lantaw ron, naminaw ka rin?
12: Oo. Gamit sila ng DTX o D3 Bio kay lami kayo na sa lawas.
4: Extend Food Superman for Men.
14: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
4: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
4: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
16: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat. Mag-guess, Mighty C, epektibo, jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline, ng

Oh. You try it, mga higa. Dili mo magmahay, promise. No? Dili siya, tamis ka ayo. No? May pagkapait-pait siya, may pagka lami siya. Humot siya yun, mga higa lang. Dili siya lang to. No? Muli ka pinga, hanap-hanapin mo talaga. No? Ang uban gani mo reklamo nga kung dili ko magkainom og DTX coffee, mura magluya ko. Lahi mang good kung ang lawas na ay antioxidants, na ay vitamins, na ay minerals. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So, try it. Managingan habuan na itas karaan nga mga hugaw. Maningala mo mga higala, kanang inyo bitong pasintabis kumakain na. Kanang inyo mga ang bowel movement inyo. Ang pagbawas, habwa gina. No, kadto mga di ni mo masabtan nga hugaw bitaw. Oh, labi na giinom kag DTX coffee, DTX 500. Kana mga hugaw ni mo bitaw nga. Pasintabis kumakain ha. Kadi ni mo masabtan na asa manigikan, no? Ipagawas gyud na mga higala. Once nga mo pagawas na ang tiyan, hawang, gaan, mawala ang pagkahugot sa hawak. Mugaan ang imong lawas, mawala imong lipong-lipong. Labi na ganito may mga high blood, may diabetes, mas labing maayo. Mag-maintain sa DTX 500. O, mag-maintain sa DTX Coffee kada adlaw, DTX Premium Coffee. Or either, mag-maintain sa D3 Bio. By the way, D.I. Speaking of D3 Bio, kinsa may mga inahandira nga, kuan, usahay ga problema sa ilahang mga bata. Number one, growth development sa bata, no? Development sa brain sa bata. The same sa mga may edad. O kung naamoy mga lulog-lula dira, may edad na gyud. Kasi ga problema mo kay si lolo ga. Gawas nga high blood. Bungaw-bungaw na. Limtano na si lola, si mama. Medyo makalimot na gyud, no? Di nakaila usahay. Basin ka problema mo, ana. No. Kung naamoy membros pamilya nga naay ing ana nga mga cases, ipatry ninyo og gamit sa D3 Bio. D3 Bio. No. Kana mo na yung pangalan gyud ha, ayog kalimot. D3 Bio. Ana lang. No, mura gyud na yung pangalan sa tuang pinaka the best nga supplements nga nay BCO, D3 Bio. No. Atlas Butika. Sa growth sa mga bata, nakuling tabang sa proseso sa growth sa mga bata. Positively na ni say good effect sa growth. Tungod kay ang HDL. No, ang good fats known ni siya nga gapa-increase sa production sa growth hormones sa atong lawas. So, kanang atong D3 Bio na na yung good fats. Kigika na siya sa extract, virgin coconut oil. So, gapa-increase siya sa growth hormone production sa atong lawas, which is turned to triggers the more amino acids. So, daghan mga mga building blocks, mga higala, mga amino acids, proteins. No? Nga mag-build mga higala, o mag-block sa protein for essential building sa mga muscles tissues. So, nakuntabang sa growth mga higala, kining aton D3 Bio. Munang sa mga bata, the best. Oo, na D3 Bio ang mga bata. Sa mga buntis, the best po kayo. Sa mga nagkaedad na, senior-senior na, dual citizen na, di ba? Sa senior citizen na, dual citizen na. The best mga higala, ang D3 Bio. Ang growth hormone, it acts mga higala in many parts atong lawas. It promotes the growth sa atong mga bata. Oh, daling mo taas. Oh, daling mo dako ang bata. Once the growth hormone, growth plates mga higala sa atong bukog. Naani siya maayong nga effect sa height. Kung tabang ni ha, sa height, sa tubo, sa bata, huwag mag-maintain mga higala sa normal body structure o metabolism, including

0: yung mga higala, ang pag-keep sa blood glucose level within normal levels ato ang lawas. Mag D3 ba yun? Pangmasa o pangpamilya. Muni, kung naamoy mga bata ng gaskwela, naamoy mga gaskwela sa colleges, himo ang vitamina nila ang D3 bio kadaan lang. Pangpamilya ni siya, pwede tanan nga membro sa pamilya makainom o D3 bio. Nga ni kanindot ang D3 bio. Pwede ganis buntis. Ito, may nga mga high blood na paralyzed. May edad na, gulang na gyud kay ipa D3 bio kada adlaw, no? Kaduha, buntag og hapon. Sa mga bata pwede once a day. Sa ato mga kabataan, pwede once a day. Available ang D3 bio naa sa mga butika sa inyong mga lugar. Oh, dili ka maglisod anig painom sa bata. Kay liquid soft gel man siya. Pwedeng ipausap, pwedeng ipuga sa ilang baba. Ang mga parasite usab nga naa sa lawas, mga bakterya nga naa sa lawas, i-eliminate na. Oh, iyahan ng tanggalon sa D3 bio. Tugod kay ang D3 bio na ay monolaurin. It is a natural antimicrobial and antiparasite. No, talagsaon kay no? Unique. Daghan kag benefits nga makuha sa pag-inom sa D3 bio. Taas butik. Madami ka doon nangita na itong sabon na may mga butoy-butoy Spanish skin rashes, skin diseases. Mag DTX Beauty Soap, ha? Naas butika. Then si Manoy nga galuya, o galuya ang performance ni tatay, mag-extend herbal capsule. Yan. Sa mga nangota na, kung naamos dipolog, naamos sa adapitan. Pangutan aninyo ng mga butika ninyo. Sa dipolog, ato aninyo ng Saber Smart, Lourdes, you try to is try to ask mga higala kung naapaba sila extend or either DTX Beauty Soap na. Oo, sa kuan sa napitan na asa pulo. May parmasya di San Antonio. Anyway mo, sa ibabay ko higala kaya itong oras limited kayo. Mapon, mag-uban-uban na giyapon dahil same nga oras, same nga CBN. Huwag lamang ka sa Urans, may panglawas ang ato mga clinical products available sa pinakadol nga butika sa inyong mga lugar. Sa mga mahiligon og kape o gadong wala pa ka pangape. Wala? Pangape na ta? Maganda ang buhay pag naka-DTX Coffee Mix kada adlaw. Tara, magkape na ta!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 8, impunto.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas.
6: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
8: Yes, welcome mga suking tigpaminaw. Welcome Dragon Mail. Welcome usab sa mga suki nato nga nagasunod karunay sa ato sa mga programa ka Dragon Mail. Sana kadena lang mga suki sa biyahanan Bisaya sa gamit na may adlaw. Mang adlaw usab nanay tatay pala na plastada kung asa mo na mutang karon sa inyo na mutangan. Ano na sa mga sokin, tikman ninyo ang ubusig alag-alagad sa kanginan. O ba ni sa pipila ka maminutos, diya sa inyo ang mga sokin si Bihanan. Alang usab sa pag-promote, mahitungod sa produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nga mga kapsula o guban pa, nga napaka-epektibo garantisado. O mapalitin nyo sa nagdabutika ang promosya, mga pinaka-barato. Panagita ni ini nga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Fruit Flush Herbal Capsule nga nindot kayo ang performance pag ikaw nakainom sa ato usab nga mga kapsula. Para usab sa pagkondisyon sa ato usab nga lawas, para usab sa daily supplementation, pwede niyo ipagsabay ang duha ka kapsula buntag ug hapon 1 hour after meal. Mao na ang pinakanindot kayo kung naman mo gibati o wala, pwede. The prevention is better than cure. Mao na pinaka-importante nga ma-applicar na to sa ato usab nga panglawas. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na ang mga kaisona nato nga mahiligon kayo pag-inom sa mga kape. Ang isona nato usab nga mahiligon sa pag-inom sa pampublikong kape. Kini nagit ang pinakarindot nga klases kape, kape nga walang palpitation. Nindot kayo ang resulta pag ikaw nakainom sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na 12-in-1 kini siya mga sokin tigpaminaw. Mao ni ang pinakanindot kay nga classes kape mga sokin ti kami nang ano dako kay katabang sa nakadayang sakit og balatian sa panglawas ha mga nanay tatay kanunay ga inom sa ato usab nga lamiang kape kani ang pinakanindot mga sokin ti kami kaabag usab mga sokin ti paminaw kasama nato ang Hardmark Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng mga sokin ti kami pwede ka nga makainom ni ini before sa ato usab nga paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. ha. Performance usab kini para usab sa kumbati ni Mr. ngadto sa iyahang asawa. Mao kana ang pinakarindot kayo mga sokintig paminaw. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max. Mao kana higala mga sokintig paminaw. Ayo usab kalimot mga sokintig paminaw ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Ang ato usab nga haplas nga lamiang hukahumot o kainit manutsuhot sa iyong panit ngadto sa imong unod. Ngadto usab sa imong kaugatan o kabukugan. Anindot po kaya ang performance ni God for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Ha? Mga tatay na ito nga magpamasahe mo tagabi. Eh. Pang whole body muscles nga disinyo nga klase sa plus mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga sabon nga mao ang Dr. Punji Soap. Og ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Dako ikatabang sa nagadaya nga problemas pamanit. Pag ikaw na ay problemas panit mga sokin tigpaminaw, wala na ilaing katapat. Dr. Punji Soap lamang ang katapat nini. Ang gusto po mo muhamis, puputi inyong mga pamanit. Gabiti po o K-Skin Glow Power Whitening Soap. Mao na ang pinakanindot kayo nga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede bang mutik sa 0950-4419-006 ha? Balikon ko 0950-4419-006. Mao na ang pinaka-importante mga sokin tigpaminaw. Common cold no? Na may mga resulta sa kinatibukan na ito nga mga panglawas. Doon na inflammation, doon na mucous membrane, Maka na ang pinaka-importante usab atong i-applicar ang atong mga produkto para mga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay makalimot mga sokin, tinong mapalit na to ang atong mga produkto Bisaya sa Gubinanaw sa nagrayang butika o promosya. Pag mamintinar ninyo inyong mga sakit, inyong problema sa panglawas, sigurado inyong lawas ligunon pagkamo naka-dragon.
7: Yes, dahan kayong salamat Doc Alan sa imuhang gishare nga kasayuran bahin sa maayong panglawas Doc. So sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule, unom ka mga herbal nga ingredients ang gikombine ani Doc. And sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg mga suking tigpaminaw, 12 ka mga herbal na ingredients nga giusag aron mas mahimong epektibo para sa ikaayo sa atong panglawas. Take na to daily mga suking tigpaminaw, 3 times a day, Doc Alano, 1 hour after meal.
9: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta na ka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 8:06.
11: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
12: Lama sa kagahapon.
11: Mga kaagi, nga nagbiling og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Magandang gabi mga bay, adlaw karong Lunes, Pizza 5 o unang adlaw niining maong simana, Pizza 5 karon mga bay, ikalima nga adlaw sa bulan niya unang adlaw sa simana karon mga bay sa tunga panaguban sa mga lama sa kagahapon. Okay, happy happy World Teachers Day sa itong mag-aigsunan nga mga magtutudlo mga bay, kundiin ang tibuok kalibutan nagsaulog sa adlaw sa mga magtutudlo o kana nga mga maestra, maestro, ang iniusa nga ngala nila mga bay, agitawag sila ang mga magtutudlo o mga teachers mga bay o maghandos. Muna sa itong mga teachers diha, ang naminaw, happy happy Teachers Day mga bay maghandos. Sila binagiyod sa itong higala, mabti kong reporter dere sa Handos Balita, nga mao si Handos 38 Buyex Labyog Karinal, kundi in bisan busy siya sa pagtudlo apan walay puas ang iyang paghandos og mga balita dere sa Star Radio Tayasan. Okay Sir Buyex, happy happy World Teachers Day diha kanimo. O sa tanahan nga mga magtutudlo, kaninong tanan, happy happy World Teachers Day. Labi na itong mga ginikanan, mga inahan diha, kaya itong mga inahan mauni sila ang unang nga mga magtutudlo sa itong mga kabataan. Wa pa na sila makat-on sa pagbasa pagsulat. Una na sila nakat-on basa pagsulat diha sa panimalay. Okay, kay ang mga inahan mauni unang nga magtutudlo mga bay o mga kandos. Kundiin agawas nga mga magtutudlo ni nga mga inahan, agitawag po na sila mga house speaker. Yan naman kay mauni masigigyaw-yaw sa panimalay. Kanang House of Representatives naman ay House Speaker. Ang ato nga mga panimalay na abdiyo House Speaker po. Kaya ginato nga mga asawa, no, ibutang na ko mga kay puro mata na yung mga asawa niya nga. Katungan nga minyo na. Gawas sa mga ulitaw kay wapa na yung asawa. Ito nga mga nga minyo na sama na ko, ang ato nga mga asawa, mo na gitawag og mga House Speaker. Muna'y mga tigpamaba sa itong panimalay kay kundo kay mumata itong mga anak. Muna'y magsayog yaw-yaw diha. Lagan niya, atong hatagan ng pagtagad, kini nga mga pagtimbaya karon sa itong mga kaigsuna. Salamat ha kapag naghanan nga naglantaw sa itong nga panag-uban sa mga lama sa kagahapon. Okay, rito sa ibabaw, agikan sa tumabtikon nga barangay sekretary diha sa barangay Tanlad, nga mao si Bay Janry Bulong Gaita Pacheco. Good evening bay, pa-shout out diha bay. Okay, shout out na. Happy listening ha sa tanan nga mga kaigsuna diha, ang mga taga-Tanlad nga naminaw karon diha sa ilhang internet mga bay maghandos. Napod si Bay Haripats, pa-shout out diha dol, watching from Cebu City. Napod diha si Bebe Lencho. Naglantaw si Bebe Lencho asa manadapit imuang station dol. Okay, atong station Daras Tayasan, Barangay Kabulutan National Highway. Okay, napod si Brother Rasel Javier Tuakino. Shout out by Rony Bay dere sa Kabulay Tambu Ayong Negros Oriental. Naglantaw sa mga live. Salamat din mo brother, brother bro Rasel Alberto Aquino, nga naglantaw tong abay diha sa Kabulay Tambu Ayong Negros Oriental. O gaban pa itong mga higala ron ha, nga naglantaw na minaw. O gato nga wala ka lantaw sa itong live, wala ka lantaw sa itong dagwag na wong o hitsura. Yan ang attack na nagkagabi. O naminaw lang, naminaw lang diha sa taksa-taksa nila ka mga radio sa itong mga Sibianan, ang 98 Wonder FM Star Radio Tayasan ha. Sama ni Ma'am Mindy Abuy ba? Kanunay ning naminaw itong silingan diri sa Barangay Kabulutan. Diapod sa Manse Bindoy, si Ma'am Lintugdang. Sa pagpaminaw, way undang-undang. Dihapod sa magtuhaw, always naminaw, way pakyas, si Bus Digoy Herodias. Kanunay po, naglaag-laag ng liso sa mga radio, si Bus Dindo Abrensilio Vlog. Aga pa ang mahigala di ha, nga naminaw, kanatong tanan ha, maing gabi, maing gabi, kanatong tanan ha. Kato mga nakachamba lang, o paminaw din sinong radio sa 98 Wonder FM Star Radio Tayasan. Mga labas sa kagahapon ha, ang inong gilantaw ni ining kagabihon. Sige, doon na pala yung naglantaw ha, ato sa nga tibayaon, kini nga lain nga milantaw. Nabudi si Idol Amado Aligada. Idol, Idol, Idol Amado, may gabida ni mo. Bay paminaw, ditaklan ni kagabihon. Sige, silbing sinugatan kanatong tanan, kinamaong nga kanta, ato pahinungod sa mga nasakitan ang kasing-kasing. kung diin ang lamang kasing-kasing daw gidugmok o gibuak-buak gitagod-tagod gipikas-pikas o ginpato sa English pato mga kahandos mo de kanta sa Michael Ernst Turag ang Breaking My Heart
1: mga lamang sa kagahapon.

0: Si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatyag ko kung atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulatan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mapalisa sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. GTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi. Sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. O paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa ka mong na mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Mong sa Astasan, wag tang ang balatian.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
8: Biroy Baroro, Sinta. Puro banikanon, puro extension. O wala pa'y pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ayaw kay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag Hard Max. Extreme na.
11: Kapoy na, sige gali mo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas optika matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
12: Ako po si Asuncion Loera, taga Aristo, Angel Bacani Street, Cotabato City. Ang akong gigamit, halos tanan, gikan sa sabon, kape, haplas, non-herbal capsule. Muna akong i-maintain karon non-herbal capsule of UN. Og salamat sa Herbs Need Pharma og kay at early.
6: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
13: Melio Angeles sa Pangi, Tandag City. Akong gigamit yung ganang Huwanda Herbal Oil. Nindot kayo ba kay? Bisag si punong ko, akong ikuan sa tawin na simot-simoto na ako siya ba? Nya, mga sakit kalawasan makuha. Mut-mut sa tuhod. Kuha niya po. Unang ganangin ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan, labi na kayo may pagkabugdaw-bugdaw, ang ato pamaol, di ka talagang trabaho, mamanyos.
6: Wonder
3: Care Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwedeng gid nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
15: Mga lamang sa kagahapon.
16: Atong oras mga bay, 23 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinamong takna. Yatod ka na to sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod, o kasukasuan, dili kahi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product. Nagipakusgan, kauban ang astasantin organic seaweed. Mas tasog santon purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon o maayong panglawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit dire sa Tayasan sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drugstore.
15: Mga lama sa kagahapon.
16: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya karon ni ning attack na ni ning kagabihon. Naglanta dia si Idol Bebe Lencho. Napo dia si by Idol Jomar Dopit. Pa-shout out. Okay, Dolly, shout out na si by Willie Torres. May gabi na din mo by Willie Torres. Samtang, napatapato ni by Janre Bulunga Ita pat Chico by request ko ugsong Paskong darating bay. Okay, bay? Atangi ha? Paghaman na ito pagbasa sa sugilan, doon naman nagipangayong nga kanta, nga luha. Dayong human ads, pagbalik sa ads, kanang human sa ads day mga bay, musunod din makanta na by Janre Bulunga Ita pat Chico ang Paskong darating. Samtang na po niya si Idol Amado Aligado, Idol, magabi niya Idol. Huwag na po niya nga si by Idol Russell Javier Togino. Shout out by Ronnie Bay sa Kabulay Tambu Ayungo Negros Oriental. Naglantaw sa mga live by. Salamat niya ha. O by nga pagkuinaw, ani po niya by Russell Javier Togino. Samtang, doon na po tayo pagtimbaya din mga bay, ha? Si bay Janre Bulunga na Pacheco. Mimessage yun siya bay, para siguro dyan ang mabasa ang iyong greetings. Good evening bay, always ko nga naglantaw sa mga live bay. Salamat din mo bay Janre sa mga mensahe sa itong panag-uban sa mga lama sa kaghapon. O kita na tanan ha, ni Ma'am Alma Escarpe, itong gihulat ang pagtimbaya ni Ma'am Alma Escarpe. Gaman sab, at itong gihulat po ang tambag unya ni by Leonard Powner. Yung sab ang pagtimbaya po ni by Nilon Perulino diya sa Nasunggan Lalbertad. O ba pa na ito higala diya nga nagpahipi lang wala pa magtimbaya nini nga kagabihon. Sige, adita maglangay kay nalangay na ta. Ani ah, atong hatagan o pagtagad kining sugilano tulad taon ha kisay ngalan sa nagpadala sa itong panag-uban sa mga lama sa kagahapong gilantaw diri si babaw kining ngalan. Ani adre, si Lyuren. Okay, bago mga mga ngalan mga bay kay modern maron ang panahon. Muna nga itong mga listeners, ang ilapod nga mga ngalan ngayon lang ipadala, akan nga duyog po sa panahon. Si Lyuren mga bay. Pansadi pa sa pagbasa sa sugilano ni Lyuren ato sa nga hatagan ng pagtagad kini nga mga pagtimbaya mga bahay kay doon ay may text na to na nag-text sila di adri duhan ikan numero mga bay naharo tayo sa matupa. Hi Brad, maayo gabi ni mo Brad. Kumusta Brad din? Greet ko ni Dong Tibor, George Garson, day Evelyn Garson, Dong Robel Garson, day Punsa Nieves, and day Ginilita Mateo din request ko og song Brad. Ikaw ang dahilan from Nilon Perolino. Kanara Brad, salamat Brad, God bless. Brad, basta nakastar, sikat na sikat. Okay, doon na pilain. Pagtimbaya dire, atong hatag na pagtagad, niningatak na ni kagabihon. Good evening, Byron Ibay. Greet ko una nimo ni DJ Maria Bunga Gira, Lola Iska, ni Day Lady Chen, Bayboy Day Nuning, sa mga bata ni Day Nisi, Day Lorna, Day Medeline, Day Solidad, Uncial Alvin, Day Imbim, Day Rufa, uban sa iyang pamilya, Day Hansel, uban sa iyang pamilya, o sa tanan na lang amiga, o naminaw, request kog song, Don't Ever Go, gikan sinong kabus ng higala, Alma Escarpe. Salamat sa pagbasa. Okay, tulo na ka-request ha. Unang request kang by Jandre Bulugay Tapatsiko, sunod kang Brad Nilon, then sunod kang Ma'am Alma Escarpe. Okay, nga dita maglangay itong hatag ng pagtagat, kining sugilanon ni Lurin, uban sa tuwang tulumanon.
15: Mga lamang sa kagahapon.
16: Dear
15: by Ronnie Bay.
16: Bay, maayong gabi ikanimo o sa tanang suking tigpaminaw. Sa imong makapahinumdom, makapahilak o makapukaw sa konsensya nga tulumanon sa radyo nga mauang
15: mga lama sa kagahapon.
16: Palihog, tawagalan ko sa ngalan nga Lioren, tagaman huyod ko, 38 anyos, minyo gadun na ay duha ka anak. Byron Ibay, dugay na kaayo na akong gidaladala, kini akong sikreto. Daghang gabiing makamata ko og dili na makabalik og tulog tungod sa kabugat sa akong konsensya. Usahay, maglingkod ko sa kilid sa mga higdaanan. Samtang natulog akong asawa og mga anak og mangutan ako sa akong kaugalingon. Kung mahibalo sila sa akong gibuhat, aduna pa ba ha sila'y rason nga tawgon ko nilang bana og amahan? Bay, dili ni problema nga tungod sa pagkawalay pagtagad sa akong asawa. Dili sab ditungod kay wala mi maghigugmaay. Sa tinuod lang, buutan kaayo ang akong asawa. Siya ang nakiguban kanako sa panahon nga wala pa koy ikapanghambog. Siya ang mituo kanako bisan kapila ko mapakyas. Siya ang mitabang kanako sa pagatiman sa among mga anak o sa pagbarog pag-usab sa matag higayon nga mapakyas ko. Kaming duha sa gikan rasayano nga kinabuhi. Wala mi magdamgo og dagkong butang. Ang among pangandoy sa una, maulang adunay among kaugalingong balay, makakaon ang mga anak sa hustong oras ug makapadayon sila sa ilang pag-eskwela. Ug ginahinay nakabot namo kana. Apan miabot ang panahon nga kinahanglan ko nga mangita og dugang panginabuhi. Nakakuha ko og trabaho sa laing siyudad. Og napugas ko nga kanunay nga mulayo sa among pamilya. Dito, nagsugod ang tanan. Bay, nakaila ko sa kababay nga akong tawgon lang og si Ariel. Dili siya akong kauban sa trabaho. Kanunay lang siya muadto sa mga opisina tungod sa iyang negosyo. Sa sinugdanan, ordinaryo ragyod ang among nga panag-istorya. Kumusta? Kumusta ang trabaho? Nakakaon na ba? Mga istorya nga wala imalis siya. Apan, wala na ko na matikde nga sa paglabay sa mga adlaw, nagkadaghana ang among mga istorya. Hangtod nga kung adunay problema ko sa trabaho, siya na ang akong kasultian. Kung kapoy ko, siya na ang akong kasultian. O sa matag higayon nga makadawat ko o minsahe gikan kaniya, malipay ko. Bay kahibalo ko nga sayop na kana. Apan akong sayop, wala man magsugod sa kadako nga desisyon. Nagsugod kini sa gamay nga pagtugot. Usa ka mensahe nga dili unta tubagon. Usa ka tawag nga dili unta dawaton. Usa ka pagkita nga mahimo ra unta na kung likayan. Hangtod nga usa ka adlaw. Nakamata ko nga nalapas na day ko sa utlanan. Nahimo kong tawo nga dili nako gusto nga mahimong tao. O ang pinakasakit bay, wala kahibalo ang akong asawa. Nagpadayon ko sa pag-uli sa mong balay nga daw walay nahitabo. Makigdula ko sa mong mga anak. Makigistorya ko sa akong isawa. Mangutana siya kung kapoy ba ko. O butubag ko, kapoy lang gamay. Apan ang tinuod, dili ang trabaho ang nakapakapoy ka na ko. Ang akong konsensya. Paglabay sa panahon, nakadawat ko minsahe gikan kang Ariely. Usa ka minsahe nga hangtod karon dili na ko kalimtan. Nagbuntis siya. Bayron ni bay, murag mihunong ang akong gininhawa. Wala ko kahibalo, unsa ang akong tubag. Wala ko kahibalo, asa ko paingon. Ang una na kong gihuna-huna, mao ang akong asawa. Sunod, ang akong mga anak. Og dayon ang bata nga, wala pa gani mataw. Apan ako, ang hinungdan nga nung anaasya sa kalibutan. Gusto ko nga akong tapuson ang tanan tali na mo ni Ariely. Apan dili man ingon anak kasayon. Ningon siya nga dili niya kupugson sa kuwa nga desisyon. Apan dili usab niya gusto nga mag-inusara siya sa pag-atubang sa bata nga akong nahimong bahin. Bay, dito na ko. Nasabtan nga akong usak kasayop aduna kinabuhi nga nadamay. Usa ka bata nga walay sala. Usa ka bata nga wala mangayo nga mataw sa usa ka komplikadong kahimtang. Mao nga karon ani ako sa pinakalisod nga bahin sa akong kinabuhi. Kung isulti nako ang tinuod sa akong asawa, basin mawala nako ang akong pamilya. Kung dili nako isulti, kinahanglan kong nga magpadayon sa pagkinabuhi nga bakak. O kung akong biyaan si Ariely, aduna usa ka inusinting bata nga mahimong manginhanglan sa iyang amahan. Bay, kada gabi nga makita nako nga natulog ang akong mga anak, akong mabati ang akong nga kahadlok. Mahadlok ko nga mabot ang adlaw nga mangutana sila kanako. Papa, nga nung gibuhat man nimo kini. Wala ko'y tubag. Kay unsao man ako pagpasabot sa usa ka bata ngang ilang amahan nakahimog sayop bisan og wala siya magkulang og gugma sa ilang pamilya. Ug ang pinakabug-at pagyud bayro ni bay. Ang akong asawa karon nagplano nga magpundok mi og gamay nga negosyo aron dili na kung manginhanglan nga kanunay nga mulayo sa ang pamilya. Nalipay kayo siya sa mga plano. Ganit mingon siya kanako para dili na kapirming nga layo sa mga bata. Bay, wala si masayod nga samtang siya nagplano sa among kaugmaon. Ako adunay usa ka sekreto nga mahimong makaguba sa tanan. Usahay, samtang makikatawa ko sa ako nga mga anak, kalit ko nga makahila kung wala sila makabantay. Kaya ako mahuna-huna. Unsa kaha kung usa ka adlaw dili na nila ko gusto nga mahimong ilang papa. Bayron ni bay, ako ba siyang sultihan sa tibuok kamatuuran bisan posible nga mawala siya og ang akong nga mga anak? O akong pasanon kining tanan nga ako ra magpadayon sa pagkatiman sa akong pamilya samtang mutuman usab sa akong responsibilidad ngadto sa bata nga bungas sa akong sala. Dili ko nangita og pagi aron malikayan ang akong responsibilidad bay. Kabalo ko nga ako ang nakasala. Kabalo ko nga dili nako mabawi ang nahitabo. Ang akong ipangayo lang mao ang tambag kung asa ko magsugod sa pagatubang sa akong sala nga dili na makadugang pasakasakit sa mga tao nga akong gihigugma. Kaysa matag adlaw nga mulabay, mas bug-at ang akong gibati. Ug usahay makahunahon ako. Basin dili di ay ang pagkawala sa akong pamilya ang akong pinakadakong kahadlok. Basin ang akong pinakadakong kahadlok mao nga sa maumabot mawala ang respeto sa akong mga anak sa ilang amahan. Kay unsao man ako pagtan-aw sa ilang mga mata kung ang akong kaugalingon nga sala mao ang hinungdan nga mabungkag ang among pamilya. Bayron ni bay, palihog og tambagi ko. Isulti ba nako ang tinuod? Bisan unsa pa ang mahitabo o mahimong kapalit niini? Wala na ilaing paagi nga ako nga matuman ang akong responsibilidad nga dili nako tuluyang gubun ang pamilya nga hangtod karon maog hapon ang akong pinakadakong bahandi. Sa dili pa nimo ihatag ang imong tambag, Barry. Apali ko nagtugtog sa awit nga luha. Kanimo matinahuron, Byron ni Bay, Liorin.
15: Mga lamang.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo og tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o ginom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
3: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
2: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
3: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
4: Sabon, beauty soap, Niana. Niana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala namimaingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga penata!
7: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
8: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
6: Mga penata!
8: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental, 40 years old. O daghan kayong salamat at si Arlene na nakadungog ko sa imong programa. Kay diha na ko nakuha ang Nance product. O salamat yun ko nga nag-inom sa Nance Coffee. Kay naayod yun ang ako ang gimulo nga dili ko katarong o tulog magabi eh. Kay sige na kong panghihi. Kaya pa nakainom ko sa Nance Coffee, normal na yun ang ako ang pag pangihi o minormal na akong pagkatulog. O ang Remind Capsule, wala pa ko katumar. Lagod ko at si Alin kay ganang dati kong malimot o pagulbo na lang yung bisag ako rausa kay masikong balik-balik sa kong agi doklo na lang galing ako akong ulo. So katulog nakainom ko sa Remind Capsule ni normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O muna, daghan dyan ko yung salamat at ialin sa imong Nance product. Kaya wala pang imong Nance product. Sigurohan doon ka ron. Ang akong gipamati, wala po nawala. O daghan dyan ko yung salamat at ialin sa imong Nance product.
10: Testimonya sa Wonder Cardio Care.
11: This is Alicila Bautista, taga Upper Puting Bato, Kalumpang, General Santos City. 9 years na niya akong stroke. Niya, kaya talong mo na cardio care para sa na-stroke. Muna, nanikamot ko palit pangayon sa mga anak para makapalit ko.
12: So, ano sa may ikasol din mo sa uban na nai?
11: Nanikamot lang dyan makapalita sila mga Prada kahit ko ako kahit ilang Prada pa. So, super talaga.
10: Wonder Cardio Care. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: kita. Sige, ato na pagitaon hag balik tetiod mga bay. Nakita na ko diri kang Ma'am Alm sa harpe. Kang Alma. Kan sa di baba po ni Ma'am Alma. Ma'am Alma ha. Kang Ma'am Alma Scarpe ang kanta nga gipangayo nga Don't Ever Go Moy ani adre mga bay og maghandos. Sige. Samtang maghulat ta sa atong pagitano sa kining duha ka kanta gipangayo. Ato patukaron usa kaning kanta ni Ma'am Alma Scarpe ang Don't Ever Go.
1: Mga lama sa kag-

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlawa, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gyapon sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga produkto, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally, Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc, sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
3: Tama.
2: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc?
3: Okay, so

0: Ang adlaw diha ka Dragon Meal, no?
1: Yes,
0: mang adlaw usab sa ato mga listeners, no? Tongkat ali ka Dragon Meal.
1: Yes.
0: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga sokin tikuminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa sa ingredients higala ang iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikuminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tikuminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon, sa pag-improve, no? Sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tikuminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Wow, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tikoy and other potential and benefits good for fever, no? Higala kini siya usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar. Antibacterial, no? Anti malaria, o sa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibug aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fat, no? O sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tikoy ang naasa Hard Max Extremes, no? O sa niya nga matabangan pinagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
1: Yes, Doc.
0: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ah,
1: kaya wala
0: gyud. Na mga sokin tikupinaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.health.com mga sokin tikupinaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tikupinaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matag-atak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
1: Yes.
0: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
1: Yes mga ka dragon fruit ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kun uric coma longifolia usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
0: Yes.
1: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, mm-hmm, Indonesian ug yes, Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka dragon nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning yes, i-mention ni Doc Alan, mm-hmm, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
0: Yes.
1: Ug based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
0: Yes.
1: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na, mm-hmm, ug hatag Doc, no, ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
0: Yes.
1: No? Especially katong mga idaran na Doc, oh no, Doc Alan, no, sa mga dili puti gulang Doc.
0: Yes.
1: Naaray edad gamay.
0: Okay.
1: So mm-hmm, finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
0: Yes.
1: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 5 minutos ni milabay sa las 9. Mga bay, kinu mga takna. Gihatod ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kamigos, nahumana ang Amigos Mega Promo submission sa entry ni itong September 30. Abo sa ato nalang hulaton kung gano'n sa i-anunsyo ang mga winners. Kung diin, sa umunay nga announcement mga bay, doon ay mudaog sa 10 mil kapesos, 5 mil kapesos, 3 mil kapesos, o 2 mil kapesos. Para usab sa Amigos Capsule, ay doon ay mudaog sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas, o 10 kilos nga bugas. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya, himsog o mas matanon nga panit, pinagi sa collagen. Ang Amigos o Amigos Coffee, ingon man Amigos Capsule, ay madungog diri sa Star Radio Tayasa nilang programa. Matagal sa isang tod sa alas sa simedia, ang takna sa gabi, Lunes ang tod sa Bado Barikuya Angel Blaise Son. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, mapalit kini sa tanan nga mga pharmacy sa mga kalungsuran o dakbayan diha sa lalawigan sa Sugbo o dere sa probinsya sa Negros Oriental o labaw sa tanan dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bayo, na ipagtimbaya dere ni Sir Mark Concepcion es asentista at umabtikon nga hepe o election officer ng atong lungsod sa Tayasan. Matupatong Sir Mark. Good and cold evening, Sir Bay. God bless kanunay. More power sa mga programa. Mga lama sa kagahapon. Sige mga bay, atong ipangita ang ilagi pangayong kanta nila ni Brad Nilon Pirulino. O ginsab, ang ipangayong kanta ni Bay Janry Bulungay Tapachico. Huwag man rin sa itong playlist mga bay. Napasinsya kayo ha? Kay ang ato matukar din eh. Kaya nang naaramanggol sa playlist, in-exhorts na ito wala man. Mara ko nalang islan bay ha? Kaninong tanan? Ako nalang islan ang duha kakanta ninyo sa kanta ni Rowell Rowell Cortez, ha? Nakaimta kong Ruel Albino Torres. Sige, saan kaya magunang duha ka Ruel? Ruel Cortez o Ruel Albino Torres. Okay? Kanta ni by Ruel Cortez. Kanta nga naguluhan, tutulungan kita.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-inay na akong TB nga. Ragdili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya. Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
3: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
2: Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
3: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
2: Visit us today.
6: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Kapis. Pawala pa ko nakagamit o Sorbicare. Dili normal akong dugo. O sakit akong puson. Magto, nag-try ko palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
7: Hardmax.
8: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag-Hardmax. Extreme na.
9: Happy birthday!
10: Uy! Thank you! Unsa man ni?
9: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang ko na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
10: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nakurot ang sabon sa balay.
9: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sa na.
10: Tambal nga sabon?
9: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa Fungi.
11: fungal infection sa imong skin.
12: Nanawa na ni mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
10: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
9: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
10: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Dragon Fruit Plus.
14: Enrica Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kanan nawa akong pangapoy niya, kanan. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway, saan mo kay mausap na inyong lawa, so malag, madili mo kapuyon.
13: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
16: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kaya nga akong tuhod ay termente nalang magsinakit.
17: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
16: Sama!
17: Kaniyo?
18: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
17: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, ilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
16: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
17: Asa magalo?
16: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
19: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Bifat approved.

0: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: At oras mga bay, 29 minutos ang milabay sa las 9. Mga bay, kinu mga takna. Gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mao'y sa natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga ana sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagwalig-unsa, resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalib Steosids and Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kapi ka na, nakaditox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, laing musika alang ka ninyo, naguluhan kini og To Love Somebody.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Ako ni si Almira Tibarangay, nagpuyo sa lagsang kalitay si Cebu. Kaya kung sa kit kay hyperthyroidism toxicator, ibugay ng isiya mga deka sa tuig, at least ang dugo kay grabe ang sakit sa microthyroidism niya. Sa programa ni Ate Arlene, siya nang nag-group of land, pag-UAID, boto ni Palit akong mama niya, at si Singer, na niayo ang aking sakit in town. Mana, nibuyo sa ang buro. Salamat sa ayo.
10: Na ba'y special na okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong mamalipay? Sa M's Vlog. Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. M's Flower Shop. M's Flower Shop.

0: mga lamak sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 50 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kinumunga takna. Yatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandin o tambal, sulay natural nga pamaagi. Pagpamasahi, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, baluga leaf extract, ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa mga lawas, ubanan o masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga moto epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Kiuri Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Buyag sa Labyog Karinal o sa Malabuyog Cebu sa Betsar sa Restore in front of New Malabuyog People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bayan, doon ay pagtimbaya dari si Ma'am Mindy Abuy ba pa usto? Matupato ni Ma'am Mindy, maayong gabi ibayron, busy Jude, sir. Okay, right. Ay, salamat din Ma'am Mindy.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Gray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan mang sulok. Sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lulad na nagtatay, dodong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Bahala di kong mata, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bada.
3: Unsa to?
1: Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Japon ninyong higala sa Kangidad Pirate. Nga kadunay magpaubos kay ang lami nasa ubos.
3: Unsa to?
1: Adlaw karon nga Martes, Pizza Sayis, bulan sa Oktubre, tuig 2020 Sayis. Mga ka-birthday nung adlaw, happy, happy birthday. Nga nag-birthday, kagapong adlaw, belated, happy birthday. Pag sa mag-birthday, yung bang adlaw, advance, happy birthday. More birthdays to come and always good health. Para giday pinaka na best sa tong birthday, abtikos ka na katong lawas, ka magliok-liok sa matang adlaw, og libre na ginta nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best na ginkin nga gasa, gikan sa tong labang makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gintang.
3: Lami, mangyag na siya.
1: Ah, lami, gina siya. Lami nang makakaon ka. Sigurado, yung makapanog ang abot sa lubot. Okay, tara, 54 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open na kayo ang atong call and text line number. Sa atong smart 0969-484-5454 o sa atong globe 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number nga pwede niyo tawagan, pwede punitiksan kay andam gida nga matag o maayong pagtagad. Kung may mo, timplan pa mo ni gatas, pakan o nagumba, para mo bright manambok ang iyong otok nga manabi sa silikan. Anong pagpanabi usay makayusay pun makadaot o manabi man ganit ka na rin yung makaayo, parapsay o malinaon ang atong kinabuhi. Kumusta, kumusta, kumusta sa batong matindirag tindiro? Sa atong matag sa tag sa kama public market, atong matindirag tindiro isdaan, bularan kan anan, o tanan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong mga drivers? Atong mga bus drivers, pedicab drivers, sabalabal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta usab atong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-umas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon at na, kay puntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: It's time to wake up!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Because you know it's morning. Anagyan, every morning you need to wake up. Every night, you need to sleep. That's our real life in this world. Okay, ito na, 56 minutos. Suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Ah, dali na kayong oras, dali ng adlaw, dali ng bola, dali ng tuig. Ah, nagkadool lagi ng Pasko, mga sikat. Legion Christmas listener. So you need to be ready. You need to prepare yourself. Prepare your pocket. Because Christmas is expensive. to buy pod, thanks, and gift.

abot sa pagmahal. Inday, nagkapita ka rin taday. What are you waiting for? Get married na day. Ayag pulahe kay uga-uga na. Ay nagpabutang nga mo. Muni.

Sugar nga mama. Okay, teras alas 4 kita ito. Standby siya ta. Mamina o nakita ko sa kawit entitled Akong Amahan. Akong Amahan. My Father.

0: By Ray on Air. By Ray on Air.
1: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na yung gala sa kangindad, By Ray. Huwag na mo'y otang, By Ray. Huwag mo palit, By Ray. Anak naman gid kasimple ang atong kinaboy, huwag natay kwarta mo palit, huwag kwarta mang otang. Ay lang gid kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isya bot sa ali. Alingaggag. Basta lingaggag disgutan kanis man ang ustay mo katawa gidayon. Pagkalaparag babagon. Ngayon giyon man ang ustay is having a wide mouth. Every morning. Because her smile is very wide. Wide smile.

0: Okay, ito Ras, alas 5-4 na gito sa kabuntagod. Kataliran gito sa oras, talirang adlaw, talirang bulan, talirang to egg. Ayun, talirang yung mo end ang bulan. Next month, wak na, November na. Na, dua kabulan na lang masikat. Mo end na yun ang 2028. Or 2026. Nabot mo natag 2028. 2026, di naman dogay mo end. Huwag muslod na po ang 2027. Katong 2028, dogay pa to kay. Kanang 2028, daghan lang may tabuan na kay. Election. Paabot sa tag mga 2 years. 2 years from now. 2020 is coming. Okay, taras, alas 5-5 na gid sa kabuntagon sa tumalulog lula na nagtatay dudong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta, mga night tay, kay buntag na. Inay-inay nagkambang paingon sa kusina. Inay-inay nagkambang paingon sa silingan.
1: Bangon, bangon!
0: Kay mga ayog, ininit tubig. Kay mga pe. Mga naman kainit, kay gibati nagkatapol ba. Ngayon na lang silingan, panitsog timplag kape. Apre, pa. Pangayawas akong inet ni apre, kay. Wow, maging kuntunlan, pre, mga piko. Aris na sa itong kapalaran, masikat. Kaya itong kapalaran, importante man eh. Kaya gawa mo yung kapalaran, ah. Wala mo yung kamot. Palad, kapalaran. Kaya kanan yung kapalaran, naaman na nag-agis niyong kamot.

0: sa aking panganak sa bulan sa Marso. Marso or April 20 ang tunmayo 20, Taurus, likay ang dinalian nga desisyon, swerte ni mirog color, 5 ito, ogil. Mayo 20 lang tunan nyo, 20 ono, Gemini, ayaw, sawa, ang sala, sa uban. Swerte ni mirog color, 946, ogre. Onyo 22, Sangto Dolyo 22, Cancer, mag-antos ka sa binuhatan sa uban, swerte ni mirog numero og color, 275, og orange. Julio 23, Sangto Agosto 22, Leo. Ayaw pagdinalo, swerteng numero color, 183, Ogway. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo. Dili ka mapatol sa mga libakira, swerteng numero color, 694, Ogpeng. Og katong atong katunga sa atong kapalaran, ang katunga at ang atangi lang ninyo unyang taod-taod. Balik siya sa akong amahan. Unay yung akong amahan, buotan. Pero ang mga anak, kusog kayo mo tubag-tubag. No, kamang mga anak, og suguon mo siyong amahan or badlungon mo, ay magtubag-tubag ka. Dapat mutuo mo. Kaya diligin mo kita og kahayag dinis kalibutan og wa mo ligwatis niyong amahan. Grabe na ba itong giligwat yung amahan sa una kay... Nagkahubo-ubo ba ginto? Na, karon dagko na mo, tubag-tubag mo. Orang pagbinotan gin mong mga anak para dagko mo og balon pag adto sa eskwilahan. Okay, katang mong kapalan, gato sa stasan, herbal capsule, matambang sakit sa ulo, sakit sa ton kaso-kaso, adili kaya tritis, tasong uric acid, tasong sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bag. Wala o natalan sa stasan, ang pinakabagong mangustin product, nga gipakusgan ka oban ang astasintin organic seaweed. Mas tasong santon, pirite, 5 times beta-carotene, tasong vitamin C, pure energy, dili sayang makakasto para makangkunog ba? Ayong panglawas! Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan na parit siyang masuking butika doon sa inyong lugar. Sa karahan ng mugwapa, mabuti mamis ang panit gamit na kayo sabon beauty shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sabon beauty shop ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok ug makamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen ug mga nutrients nga maoy mapaputi ug mapamis imong kutis naturally. Ayaw sa Bon Beauty Shop, balik yung masuking butika doon sa inyong lugar. Okay, tara sa lasing kujis na gid sa kabuntan. Pagkatalikit sa oras. Naigyan, dali lang adlaw, dali lang bulan, dali lang to. Eh! Dali lang itang mag-birthday kada to. Eh! In short, dali lang kaya itang mag-plus one. Dali lang itang madato. Basta maningkamot, madato. Pero manang TL. Ano manang TL ba niya? Gasapatos man. Oh, tunga-tunga ra. Tunga-tunga sa pagkadato. Nag-tiniil man. Kung abahan manang ka mo mga anak ko no, panggaagi na yung amana. Mintras buhi pa ko no, naapas kalibutan ka ginawa, panggaagi na ang amahan. Kanya na mo makapilog ka kaluya or ka ano bang ka, bati gugmas yung amahan o nitaliwa na sila yung kalibutan. Pa, nga nang ibihan mo ko niyo pa. Oo, yan naman bati anak, kaya wala naman. Pero sa buhay pa, sukay mo, tubag-tubag lagi. Pagsukuan pa, dili palkan si Gisturya. Mutubag yun. Dapat siya yun mo pinaka, anang, pinakasakto yun ba, kaya digit palkan si. Okay, tas ang lakat sa panahon masikat, kanyang gitawag og pag-asa. Pag-asa. Karong alas 2, karong kadlawon, October 6, sa walay na monitor nga pag-asa ang low pressure area. Or LPE, nga makaulga sa lakat sa panahon dinis sa nasun. Paminaw, karunay sa update sa panahon gikan sa pag-asa. Wala ko na monitor ang pag-asa mga sikat nga low pressure area or LPA. Ang makaholga sa lakat sa panahon din sa nasod. Basig mo na gingon nga naarabagay ka ng gingon ron nga El Nino. O dakong init sa atong nasod. Simba ko na lang taon, magkampo na kita nga normal run, aray uwan-uwan. Anaragod, init, yung uwan. Kaya huwag magsikig init. Na, perting kuyawa po dron kay mga matay biyang mga tanob. Mga salagon, mga guban pa diya. Manig yun, dakog yung gutom. Kampo na ta nga normal run, yapon ang atong panahon. Ay uwan, na po init. At ay tawag speakers linya ato nga tagag may pagtagad. Hello, good morning.
1: Hello, good morning. Idol kong guwapo.
0: Ay!
1: Buntag diha.
0: Kuya Nick, mayang buntag.
1: Oh, kuan nagbi kuan ako nangabi ko kinda, wala ko kumang pag display.
0: Ay, nakabli na ka?
1: Oh.
0: Oh, that's good.
1: Tugna ako yung panahon.
0: Oh, tugna kayo.
1: Kusyo ko uwan kaninang alas 5.
0: Oh, that's good also. Nawanan na yung mong kwanda, yung mong buhok niya. Sabi na yung buhok, upa-upa or baga-baga pa?
1: Upa-upa na, puti ng buhok na to.
0: Upa-upa na?
1: Oo, oh, puti na kayong buhok na to.
0: Ano ba sa nanay mo ang ulo nga medyo sinaw?
1: Oo, video cam niya ta, pakikanta ka
0: ha. Mag-video cam ka?
1: Video cam niya ta.
0: Why, problema na, basta natay oras nga gamay.
1: Ay, ayaw lang ka na lang wala kay oras.
0: Wala na tayo oras.
1: Oo. Kanang off duty na ka ba?
0: Off duty. Binakog ka nang wala oras nga. Kanang muragwa na yun.
1: Okay, hindi ko mag-uwanan ha.
0: Sige, Kuya Rick. Panayon sa itong greetings ng buntag.
1: Oo, mamuka ko sa akong mga kawan sa MDRMO o sa rescue unit. Pangungan ni Sir Frank. O mamuka ko din sa merkado. Sa Zygon Session. Si Rodeline. O si Roger, bangon-bangon na mag-iha, pag-abli naman sa tindahan. O bilhin sa karinderya, sa sun, sa merkado. Para kang likli o kang mayroon, gloto na, bago ng sun-an. Lisi na kayo siya. O mamuka ako sa akong mga apo, dun sa Runayan. O akong manap si Regin Lirio Daklan, Roslyn Daklan, Angie Daklan. O sa akong mga amigo-amiga dire, si Linay, o si Linay, si Toto, yung bana, si Toto, si Jackie, si Jackie,
2: bangon.
1: O si Dodon, bangon-bangon na mag-iha,
0: hey.
1: Tag na, o ni Nilo,
2: bangon-bangon,
1: o ni Edgar, o ni Paul, o ni... Ngiringit, pag-ira!
2: Bangon!
1: O, labi mo sa akong asawa, bangon na nga niya, ma! Buntag na! Mawara na dito!
0: Mawara na, ilimtan ko yun, Nick!
1: Wala, balik na kong tawag!
0: Sige, balik
1: kong tawag! Apensin na akong customer rin sa iyo kong malit! O, kuhaan, siguro niyo!
0: Basta mo tawag ka sa radio, dagan yung kang customer!
1: O, di, ka nang kuhaan! Ako request na.
0: Ipanawagan na yung mga customer diyan nga magbalik-balik ug payad kada adlaw diyan sa
1: mga customer. Oh, customer na ako.
0: Mga customer, balik-balik mo palit diyan sa
1: atin diyan. Balik-balik na daw.
0: Para mabusog na yang kuan, yang bulsa.
1: Oh, request ko sa mga maksurban Japan.
0: Maksurban?
1: Oh, dili Christmas song, customer chan.
0: Why problema ato na pangitaon. Okay, basta
1: ako na bumalita. Basta star with you. Wow, sikat na sikat. Basta idol kong guwapo. By way, kung doon natin utang, by way. Thanks very much. Idol kong guwapo.
0: Bright you kay Kuya Nick. Okay, salamat Connect the Clan sa iyong pagtawag ng buntaga from Badyan Cebu Public Market.
2: Bangon!
0: Basta na natong makigranda sa Badyan Cebu Public Market. Good morning, good morning.
2: Bangon!
0: Bangon! Okay, turas, alas 5:16 na gid sa kabuntagon. Des parang kayo magtotayasan, may buntag nung diboy no dia. Atong higala po din nga, guwapo po din.
2: Bangon!
0: Guwapong tawo.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bisan og mauso pa ang tawo. Guwapo gini siya.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Anong Liboy, no? Good morning, good morning, no? Kumusta tong kabuntagon ni Anong Liboy? How's your morning? I know you're always okay because of your beautiful wife. May buntag ng Mernay Noda lang by Francis, may Imad Myra og ni Tap Tap og sa mga apo ni Nudie Boy si Sabi og Sapi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na. Og diya sa City of Laguna, may buntag po ni Jimena Binson. Lang yung Titi Binson da, by Dan Binson, by Lixter, by Joey, say Rocky Lau Garbe. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon, bangon, takay buntag na. Ang pagbangon, importante gina para kita makapangapi sa kabuntagon. Ibda na ang mga ilibdunod. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang ibdun gina, kay buntag na. Kay mauberyos, maghang, delikado man na. So, ibton yun. Manayag yun, ibton. Og mabuntag, ipataop og magabi.
3: Botangi.
0: Botangi ko, no. Okay, standby siya ta. Haminaw na kita. Dito na ta, kay gaungong na itong mga komersyal masikat. Haminaw na kita, pangkabuhayan, syukes.
4: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tangtanan ang balatian.
6: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
7: Ay! Kagopo!
8: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
7: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
8: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
9: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
10: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
11: Ako na si Alan Prococo, taga Zone 4, Proc 19, Lagaw, Gina Santo City. Makapalit ko Nans Coffee. Kasi wala man kung mag-inom ko kape, gina napalpitit, magawa kong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor, yun nga, hindi ako mag-inom kape. Mga nakadungog ko sa radyo, sa programa, akong gitistingan. Maayo man na yung Nans Coffee, kaya din ako magpalpitit. Pagkatulog mo, dayon ko. Ang kakapos ang lawas, kung mag-inom ko Nans Coffee, huwag mo walang kakapoy kay kumakapoy ko managsik ang lawas. Pasalamat po ko sa Nans Coffee kay katagang galagsik o makatulog ko sa akong pagtulog pa
10: ng
11: sa gabi.
10: Paminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
12: Ako na ay si Ultima Sagaana sa North Lapang, Puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinuod ka ayon ni Ma'am kay ay akong anak karon. May naman siya kaon, may siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Sa tungod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Isulayan ako, Ma'am, karon. Kaya ang pagkakalibanga, maulian na.
13: Ma'am, pagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
12: Okay na kaayong Ma'am. Ay na ka siya magtulog. Kasi na ka siya magtulog. Ang last karon, problem tambok na.
14: Vitron Syrup mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
16: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
17: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ula.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Serum for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya na makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Serum for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

Carmelita lagi ko do. Carmelita, tinaw-tinaw na ba ko do ang ang sapa. Ang sapa nga hapit na muuga. Kay ting init na. Alright, balik-balik ta sa ato programa Pakurat sa Kabuntagon. Kauban yapon ninyo igala sa kagidad. Dinilang siyong paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat gita. Okay, sa atong unang lingaw-lingaw, pinagis pagtingog sa atong toko.

0: kay pinaw na. Okay, ito ras, 35 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa itong malulugluluan na nagtatay dodong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Oras, oras na yun para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga bata. Palang na kong mata, ang importante lang yun makabuka. O makita ninyo ang kahayag sa karsada. Alright, padayon na ta sa atlong kapalaran, our destiny. So I need to continue. Please listen your destiny. Lagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra, katauan, ranimo ang taong himantayon, swerte ni Mirog Color 357 og October 24 hangtod November 22, Scorpio ayaw ipanabi ang nasuta nga sikreto, swerte ni Mirog Color 812 og 44. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, kusog kaayo ang imong karisma, swerte ni Mirog Color, swerte 461 Ogmaro. December 22 Sangtod Enero de Silibi Capricorn, mag or malamdagan ka sa gisulti sa imong higala. Swerte ni Mirog Color 528 og yellow green. Enero 20 Sangtod Pebrero de Silibi Aquarius, dili mo saler ang gustong muguba sa imong adlaw. Swerte ni Mirog Color 741 og ko. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, hatagi og panahon ang imong kaogalingon. Swerte ni Mirog Color 936 og silver. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo na kabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gid mo og samot. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Balik ta sa pagkontrol na Carmelita. Kay imong anak, grabe ng pagkadaghada. Basin ugma damlag. Ikaw ma. Madasmagan. Aya-aya po ba? Madasmagan og kwan ba? Madasmagan og mga dagang lalaki. Kantong mga kapalaran gatod ka nato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule adto ra kini vitamin C ug tambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga mga sakit or balatian sama sa high blood, hilandat, dili katulog, taas ang kolesterol og uban pang masakit nga gambing sa iyong kalawasan, wala na taran sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available lang ito Amigos Coffee o Amigos Capsule de Smalbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy. Diya sa Badyan Botica, Santo Niño, Aligre, Chanchan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Hinatilan, Vicor Pharmacy, MPG Drugstore, Eb Pharmacy, Shilmo Pharmacy. O diya sa Dalagit, Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Sentron Pharmacy. Ronda Bilkura Pharmacy, Alison Pharmacy, Botica Marga. Desto Manog Pharmacy, Sipura, Happy Jack Alcantara, Botica Marga, Mantalongon, Botica Marga. Desto Manog Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saides Pharmacy, Happy Jack Reser Pharmacy. Og Desa Barili, Aranji Pharmacy, Marte Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy. Mogida ang mga pharmacia nga bilabo lang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule dina dapita. Og dinhi sa Negros Oriental, available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika dool sa inyong lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tayasan, available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Og ito oras, alas 5:40 na gyud sa kabuntagon. Pagkadalirigid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig. Dalirigid tang mag-birthday kada tuig. Sa mga ka-birthday ng adlaw, happy, happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. birthday. Amo ra mga pinakadabes sa atong birthday nga update lang atong lawas. Kusgan ra nga atong lawas. Og libre ra kita nga makalaag bisan asa nga lugar. You have a freedom to wandering any place. That's a very gift or big gift. Big gift to our birthday. Okay, taras 49 minutos sumad makalabay ang alas 5 sa kabuntag. Sa itong mga lulog-lular diya na nagtatay, dodong o ginday, nga namangon na, unsa pa niyong gipabot.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: O, diretso na sa kusina, timpla ng kape. O, kape tama sikat, kay kanang kape the best, mangyuda. Makapakusga na sa itong kasing-kasing or makapaligod. Balikayan pagid ang type B diabetes. So magkape kita kada buntag. Kape sa umaga, kape sa gabi. Kaya ang meaning sa kape, kausapin ang Panginoon every day. Managiyon masikat kada kunong pi o kape. Sa ato kunong kinabu ay jugrog kalimti ng upat kape. Anong upat ba? Upat kabuok pi. Dili upat kabuok kape. Upat kabuok pi. Kanang gitawag og pag-ampo. Paubos, pailob, og labaw sa tanan, paabot. Muna sa upat kabukpi.

0: Okay, standby siya ito. Amina sa tag. Ang kabuhayan showcase kay Gaungong na mapuli sila. At nunis lang pasudlod. Paraon niya, dito siya tag exit ba? Ay, tigura siya ito si Papa. O, garita sa ito ay kaduang lingaw-lingaw, pinagis pagtiyog sa atong maywaga nga tuko. Okay, standby! Kaya mo balik patarang taon-taon, maminaw na kitag pang kabuhayan showcase.
1: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay G3 bayo o kanang unsa ta isa oi TX 500.
1: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar kita sa street ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta maka-street og tumar ani.
1: So wala pa siya nanginom ana unsa diyang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
2: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
1: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kwan, may PC. G3 Bayo o kanang TX 500.
3: TX 500, mabali sa mga butika. G3 Bayo, mabibili sa mga butika.
4: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng atong bitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sila sa DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: TTX 500, mabali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mahumuok gyapon ng akong tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix, mabasa ng G3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa G3 Bio sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Si Emma Mohan Arisgado sang Lon Padidok. Ako sa first ko nga paggamit sang Nans Herbal Capsule kag Nans Uid Capsule, nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iyang atil, nagahukong. As in, nga dagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule, kagyoid capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans capsule kag UID capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products sang Nans capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze. Akong ginauhag nga na ay sakit or paralyze ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nans capsule o UID capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga product.
9: Dragon Fruit Plus 650 mg.
10: Biroy barurong, sinta. Kurok ba ni kanon, kurok na extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong panginabuhi.
9: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Payong hapon, ani nga kita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
12: Payong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Maong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
11: Oh, daghan kayong salamat, Ma'am, no, sa imong statement.
9: Mga penata!
13: Ako si Crisita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Daghan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
9: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

sa Smart Kid, remind Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alas sa to remind capsule og remind Choco Mix available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: By Ray on Air. By Ray on Air.
1: Alright, balik-balik na sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban, Gyapon, ninyong higala sa kagidad. Bye, Ray.

0: Pasoking butika ang nabantog ug baski pabarato nga Dragon Protoss Herbal Capsule dili kamay na pan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala pwede gidgang makatubat. Ayaw latang ang imong lawas. Bibigay panalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus. Susbun ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Apalit siyang masuking butika do all seed yung lugar. Alkasi Studio Mascorbate sa mga idarana alas kasayuran ng kasagarang inungdan sa pagsakit sa tumabokog. Tuhod malutanog ang pagbato ng arthritis rayo bagoban pa tungod ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan ng vitamin C ang Alkasi di alkaline vitamin C. Mapatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi protektado ka na sa pamanit hamis pagid ka. Kapalit siyang masuking butika no all sa inyong lugar. Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant katilaw ka na ba sa lamig ano mo't herbal pa dyan nga coffee ania nagi pa ila-ilang pinakabagong herbal coffee Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay high blood diabetes arthritis taas ang kolesterol dili katulog tila medicine yung kininga mo ayo sa mga sakit o balatian Dragon Pot Herbal Coffee adunay dusi ka mga herbal ingredients kininga kapi tambal kini Dragon Pot Herbal Coffee lami ano palit siyang masuking butika do all sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee available usab sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. May buntag din ang Mamel Galios usas sa siniligan sa Dragon Prot o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tama si Kat kay buntag na. Okay, ito na sa lasays. Uno na gid sa kabuntago. Dito sa itong balitang sports karong buntaga. Pagnat sa kusog, pagnat sa otok, pagnat po sa puson. Philippines, makasaysayang tinapos ang Asia sa 29 na medalya. Makasaysayang tinapos ng Pilipinas ang 20th Asian Games sa Akchi, Nagoyas, Japan matapos itong humakot ng 29 na medalya sa pagwawakas ng palaro nitong linggo, Oktubre 4. Ito ang pinakamaraming medalyang nasungkit ng bansa sa loob ng 6 na dekada mula noong 1966 sa Bangkok, Thailand. Magganda itong malitang sports ka ng buntaga. Ganda mo malitang sports. Iatod ka nato sa The Church Gift Vision Pro Syrup for Kids. Edad 1 hangtod 12. 12 anyos, karon nga halos adlaw-adlaw na gyud nga kauban sa atong anak ang cellphone, tablet o computer. Importante gyud nga tagan o pagtagad ang ilang mga mata. Ayaw kabalaka ni ana ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Nakin ni Lutin Zesantin, DHA, Zinc, Vitamins A, C, o E o malunggay extract. Mga importanteng sustansya para sa pag-atiman sa mga mata o pagsuporta sa maayong pananaw. Labi na sa mga bata nga sige og basa, nagtuon og nagamit og mga digital devices, ang Lutin og Zeaxanthin makatabang sa pagatiman sa ilang mga mata. Now sa bangdits og zinc avan sa vitamin A, C og E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw sa pagatiman sa mata og maayong pananaw. Og syempre adunay malunggay extract nga og antioxidants para dugang nutrisyon. Mas maayo gyud nga sayo palang daan ato nang pahatagan og maayong pagatibad ang mga mata sa atong mga anak maginikanan kung nangita mo og dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw nga nutrisyon para sa ilang mga mata. Nature's Gift Provision Syrup for Kids ang gamiton. Nature's Gift Vision Syrup for Kids produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Papalit na sa mga butika sa inyong mga lugar. Okay, Toras. Alas 6:30 na gid sa kabuntagon. Gatong moras, kitod kato sa Shibay, Sinchak, Uel. Sakit ang kalawasan, tumaranay ng tambal. Sulay ang natural nga pamagi pagpamasay gamit ang Shibay, Sinchak, Uel. Ang Shibay, Sinchak, Uel, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant. Topical antibiotic tungod kay adunay chloric acid nga makita sa bisig. Ya plus lang kini sa apektado ka parte sa imong lawas uban og masay Shibay Essential Oil ang plus nga humot og epektibo. Shibay Essential Oil apalit sa masuking butika og tindahan.

0: Dini sa lungsod sa Tiyasa na bilabot ng Shiva Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. O diya sa Malabuyok, Cebu, bilabot ng Shiva Essential Oil diya sa Bit sa Resarister in front of New Malabuyok People's Palace. Og des barangay Bago Tiyasa na bilabol sa batong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Carita. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Happy Teacher's Day sa tanang mga magtutudlo. Kagapong Adlawa. Belated, belated Happy Teacher's Day. Sa tanang mga magtutudlo. Magtutudlo ba? Kanang tudlo. Tumutudlo, gamit ang kamot. Ano na siya magtutudlo. Sana mga maestro, maestra. Ano yun, basta laki, maestro. Basta bay, maestra. Og sa English pa na siya, muna yung itawag og female teacher, og female teacher. Ayun mo ba, pangutanan, bay, ano sa may English og maestro? Automatic, raman mingon nga, teacher. Og maestra, oh, teacher gapon. Pero kay laki ba maestro, di butan jog male. Og butan bag gender ba? Kay kulangan, kulang gina siya. Og babae, a female. Female teacher. Og mabinabaye. Og mabinabaye nga maestro, muna kita og male female teacher. Oh, katunga laki, katunga pod bay. Ang katunga niya, ang iyang kasing-kasing bay. Pero yung sa abos niya, laki. Una yun, half. Half. Half gender. Okay, Taras. Alas 6. 6 na yun sa kabuntagon. Sa tanan-tanan natong makikala. Aron nga nabino sa story niyo, may buntag ka natong tanan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Diyan sa city mo nga, may buntag. Or may pagkaminaw diyan ni Pastor. Pastor Isaias Ilinturio, mayong buntag niyo na pas.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Anas, Pastor, nangapi na rog Amigos Coffee.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ayong ni Pastor Papayre, kanang Amigos Coffee, magulay kong kauban kada buntag. Ay muna yung naghatag na ko og kalipay. kauban sa pamilya ni Pastor Ilinturio, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Nagyon, panghipusa na ang mga unlan, mga habol og mga banding. Og di lang di mo dalang hipos. Ay, panglabay. Og di mo dalang labay. Oh, yatag ni. Bye, bye. Okay, tara sa Lasay City na gid sa Kabuntagon. Oh, nabagi na limtan, tingog mga kanding. Oh, tingog bigal. Oh, tingog kabayo. Oh, niingog na itong mga malalang mananap. Muna'y giingon nga ka na itong mga malalang mananap. Muna'y kauba na ito sa panginabuhi. Labi na itong na'y mga buhi diyan nga mga hayop. Muna'y giingon nga makatabang ginato na. Ay na lang, mamuhi-buhi ta ginagmay. Kay sayang mo po na mga sagbot na asto ang sa toang silingan nga lugar. O nasa itong dool nga lugar. Ibuhi gayo para nakapoy, paboton ginagmay. Dili na gud dinagko. Kadi manato makabot ng dinagko. Unay giyon masikat nga ayaw yung kabota tong dila nga yung makabot. Kay siguradong tambog yung ka. Tambog og magunagin mong ulo. Ang kutoros mabot, o oh, di na takutob. Katong di nagin mabot, ay lagi yung pangambisyon nga imo yung aboton. Kay di maginto. Hulog man yung ka. Okay, ano kita koras? It's time to say bye-bye. Sa ngalan sa itong station manager, Mr. Ayan Hania Lahato. Og sa itong kabaran sa bot, Handos 28 by Ribay Librado, nga bandos, og madlaw. Bandos pod, og magabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige na.
0: Og sa itong kabaran nga reporter, Handos 38, Sir Boyax, labiog ka rin. Ako na lang mingon atong alagaran, ang labang makagagaw. Sa mas pagalagad, kaniya din ni kanato. Og manapod pohon, magdungog-dungog lang yapong tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Right here, your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat, tasikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Lasais. Jess.
7: Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
8: Labyo sa maayong panglawas.
9: Labyo sa maayong panglawas.
8: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa

adlaw na sa kanatong tanan. Welcome na usap sa tumapanag-uban, mga higala. Inusap ang love you.

Ano sa'yo makikuban-uban ninyo, maghisgot sa ikaayos sa taong panglawas? Mining ikaayos panglawas, mga higala, kay sa sigit ang hisgot o gira. Masamot atong stress, mga higala, musti hisgot o gira. Maghisgot ang ikaayong lawas, mga higala. Sa kadaghang mga isyo karos Pilipinas, mga higala, makapastress. Makalabad o gulo, mga higala. Kalain-lain lang ang mga isyo nga itong madunggan matag-adlaw. Muna ang resulta, mga higala, na naglabad ng mga ulo. Berting labaras, mga ulo, mga higala. May pa itong hisgutan, kining ikaayon na itong lawas, mga higala. At usang isalindot ng mga utang o mga isyo, mga higala, nga makapalabad sa itong ulo.

Kung wala on sa natong kalabad sa ulo, pinagi sa pagpamilaw ni mong bala. Ano, largo? Pangapot, pangapot, pangapot, tawiran ng mga purol, huwag ng mga bag-ang.

0: dahil sa katapusan kita nagayon ang nag-uban. Ug dili na magpangahadlok nga sa mga ginikanan si relasyon masakpan.
1: Ay katikbasa niyo Pinot.
0: Apan katong tanang kalipayan isukli aldi ay og kasakitan. Kay samtang nagdagan ang taas nga kutay sa mga katuigan, ikawas naman ang tinuod mong bulok, dako man.

Kanang silaw kayo mga kagigsunan o kanang hilabihang kalangas. O sensitive ka na mga kagigsunan. O muna yung mga sintomas nga dali kay kang mailhan nga kinig, migraine guni kay pagkasensitibuha mga kagigsunan sa mga bright lights o kini mga loud noise.

mga tuslok-tuslok na imuha niya ang mga arms and legs. O niya maglisod kag sulti mga kaigsunan. Ikaupat, fatigue and irritability. Gikapoy, sobrang kakapoy mga kaigsunan o sa puton. Kamay lang sipyat mga kaigsunan, maningka na yun ha, sa puton na yun. Pagkakita mga asawa, mga kaigsunan, nga daling sa puton, mga higala. Ginana, kay buluyagon. Okay, manana, mga kaigsunan.

Suna na kabahin sa hinungdan sa migraine, wa pakatinga, wa wala patinga, wa pagyut, ma fully understood. Unsa naman itong dila, mga igsoon. Nakasasala, magugay ng dilaan eh. Ay! Wa pagyut, totally mga kaigsoonan, or fully understood. Kung sa hinungdan yun ining migraine, mga higala, apan. Doon ay mga gituhuan. O ginahuna, mga kaigsoonan.

Ang uban mga igsunan, doon ay makatrigger nining migraine. Una, kining stress. Munang dita magpa-stress-stress mga igala, no? Ilabi na kayo itong sensitibo kaysa mga isyo din sa tuwang nasod, mga igsuan. Sa gunsang isyuha, dali kayong maulbo ng kaspa. No, inana, dita magpa-stress-stress mga igala. Dita magpadala sa tuwang mga emosyon. Kanya, doon ay mga pagka-aside sa stress, mga igsoon. Doon na po yung mga pagkaon o ka ng mga ilim nun, mga kaigsoonan, nga makatrip.

Kining hormonal changes, normal gini, manang kinahanglan kitang abag ni ini mga kaigsoonan. Kining kulang kag tulog, no? Ang advice sa ato ang mga doktor, mga higala, kinahanglan matulog yung kag 8 hours. No, apan kining magkataas ni atong edad, mga higala, makamata kag tungang gabi, mga igsoon, pagkalison, nagyukayong, ibalik ko katulog.

bisan ang ilang trabaho, gidala sila ang balay. Ayaw na, gikan ka sa imong trabaho, mga igala, pahuway na. Ayaw na kayo ka ng seryoso yung kayo mga kaigsunang imong kinabuhi nga. Kana imong trabaho, imo pag yung gidala sa iyong balay. Nabutang ang tungang gabi, mga igala, tinarbaho. Kaya ka na siya, mo ganyan mga butang mga kaigsunan nga makastress sa imuhang ha? Kinabuhi, no? Inigabot pa nimo sa imong trabahoan, na pa'y mga kauban nimo nga naglis nga ng mga ilong. Otro pong makastress nimo. At nanglikayan mga kaigsunan, no? O, yun na ba? Labi na, magpaduol ka ng mga

0: human naman ang pipila ka mga pahinom do.
1: Okay, may adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
2: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ko nga may alibyo man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
1: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
2: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan ra.
2: Testingan na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gi mulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang gyud ko, mao ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
3: Ayu, Savon, Beauty Soap, Ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Savon Beauty Soap. Wala na may maimun, kung dili, mauna jun. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayu Savon. Tinuod ni.
4: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu. Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Dili tahi? Arthritis? High in uric acid, high in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabatong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: O sa kadlo, manana mga higalas, buyaks na pa-check-ups, doktor. Huwag muna yung naitabo, mga higala. Anong doktor, maayong adlaw ni mo diya, doktor?
6: Oh, may pong buntag ni mo. Sa may ito'y kalagad ni mo.
0: Ang kanang si buyaks ko, doktor.
6: Oh, sa may ito'y kalagad ni mo, buyaks rong adlaw, ha?
0: Anong mag-pa-check-up, punta ko, dok, eh. Unsa man ko ang nalunggan, dok, nga murag na may problema kay di na mo ka dungog, dok. ultimo kong kuan, dok, na ay maningil ko utang, dok, di ko ka dungog, dok.
6: Nagay ito no, diferensya ng imuhang yung paminaw. Sa pagilain ni mo nga kuan, nabati sa imuhang kuan, kanang sa imuhang sakit karon.
0: Kuan, dok, kanang bisag ultimong utot na ako, dok, di ko kabati, dok, sus nabuo.
6: Sige, taga-antikag resita, sundan eh.
0: Unsa maning tambala, dok, na aning resita, dok, kanang tambal ni sa pagkabungol, dok?
6: Dili.
0: Unsa man na ni, dok?
6: Tambal ni, aron makusog na imuutot, aron makabati kang, ay!

Puray gidangat mga higala. Dayon ta mga kaigsunan sa tuang paghisgot mga kaigsunan may tungod ining migraine mga higala. So kaganiha to tong

isgutan kung saan na ito ng malikayan na ito ng migraine mga higala kaysa tinood lang sakit yun eh. Pero tingin yung sakit ay mong ulo, labi na ng tampihak ni mong mga higala. Murag yung mabuak na yung mga higala lang. Araw nga malikayan na ito,

Ka-trigger ni ini. Kinahanglan ang imong lifestyle, imong usbon. Unya mo follow kita ang mga gitawag na tog mga preventive medication, mga igala. So, mo ni ang mga pamaagi or mga estratehiya, mga kaigsoon.

kung unsa man ang mga butang nga makatrigger. Manayona ni mo nga strategy, mga igala, ha? Ilho ni mo, ikaw mismo, makaila man ka. Ilho ni mo ang mga butang nga makatrigger sa imo ang migraine, mga kaigsoonan. Sama ni ato akong giingon,

Madyo kayo gitawag og sleep patterns mga kaigsoonan. Dapat imo na ginang i-program mga higala sa imong kaugalingon nga alas 9 kinahanglan matulog na ka. Alas 8 mga higala dapat matulog na ka mga higala. Kay kung dili ka maghimo og kining sleep patterns mga higala, tumulapaw na sa oras, di na gyud ka makatulog ni ana mga kaigsoonan. Mayon ana na. So balantayan na mga higala, ang teknik ni mo una is identify yun ilho ni mo ang imuang triggers mga higala na makapakuan mo kanang makapamigrate ni mo imo gina siya i-identify aron nga malikayan yun ni mo na siya. Ikaduha, maintain a regular schedule. I-maintainar yun mga higala ang regular schedule sa kung giingon ninyo ganiha katong sleep. Muna yung giingon, get consistent adequate sleep. Go to bed and wake up at the same time every day. Kung muna ko na yung sleep pattern, nga maturo ka alas 8, bubangon ka alas 5 o alas 6 ba sa buntag, mas labing maayo mga kaigsoonan. Kaya ka na kung magkakulang-kulang na imong tulog, mga higala mo na hinungdan nga. Labad na imong ulo mga kaigsoonan. Ikaduha, i-maintain ang regular schedule sa imuhang meals, imuhang kaon. Onya, imo ginang magdumdum yung ka sa oras mga higala.

Daandan niya pagkaon kinala ang City, mukhaon nang yuka. Alas 12, mukhaon nang yuka. Alas 5 sa hapon, manihapon nang yuka. Imo gina siyang i-follow kay once nga imo na siyang maskipan. Diha na mga kaigsuunan.

hydration. Drink plenty of water throughout the day. Oh, mainom ka og tubig, no? Mas maayo 5 to 8 glasses per day gani. Kung wala pa, mas mabing maayo mga higala. Okay, keep hydration. Nagyot, kiyosay ka lang, ma-dehydrated ka. Kung muna hinungdan, matrigger ang imuhang migraine, mga igsoon. Ikatulo, mga kaigsoonan, nga estratehiya aron malikayan na to ang migraine. Dietary adjustment. Kanabang sa pagkaon na to? Una is, likayan gyud ang mga pagkaon nga maka-trigger. Sama ni ana mga pagkaon nga adunay, kafein,

So una na nang gitawag na to og migraine. Dunay inflammation diha nga itabo. Una nga ang astaxanthin mga kaigsoonan nga usa sa mga sangkap sa astaxan. Anti-inflammatory man siya, sumutabang sa mga kaigsoonan nga pahupaon niya, i-reduce niya ang inflammation diha sa imuhang ulo mga kaigsoonan. Ikaduha, antioxidant. Ang astaxanthin mga igsoon, antioxidant siya. Labi na tong ang hinungdan sa kalabad sa imong ulo mga igsoon.

with migraines, mga igsoon. Oh, yeah. Improvement in blood flow. Ang asta santin, mga kaigsoonan, makatabang mo improve ang blood flow diha o makareduce o blood pressure. Mauna ang trabaho, mga kaigsoonan, sa asta santin. So, ingon na mga kaigsoonan. Muna nga, katong mga dunay

Drug Administration approved. So walay kuyaw ni mga kaigsuunan once nga musulod ni, once nga mutumar ka ni walay kuyaw. Kaya aprobado ni mga kaigsuunan sa FDA. O niya sa mga kaigsuunan Muslim halal certified sa niya mga kaigsuunan. Barato lang, no? Barato lang. Anaa sa mga suking butika. Kung wala sa mga butika, anaa sa toang mga radio station nga sakop sa Mapula Broadcasting System mga kaigsuunan. So naa diha, no? Yun ana mga kaigsuunan ang astasan mga igsoon. So kana mga na nagtrabaho di mga opisina, kana mga tao nga nagdali mga igsoon. Labi na to mga opisina mga igsoon nga nagbiometrics na. Kadali gyud sa oras mga igsoon. Akong tambag ninyo tumaril gina ninyo kining astasan mga higala.

Kung kapoy nyo kayo, nga radyo kay gibate nga di nyo mo madala, maayo tolo, mga kaigsoonan. Way problema, kay walay overdose ang food supplement, mga kaigsoonan. Wala kita'y oras, mga kaigsoonan. Kaya na lang yung kaigsoonan.

0: Labyo. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Kagopo?
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
7: Ang Shiva essential oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva essential oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: My name is Erica Lande Pinero from Dawin, Negros Oriental, and Gapalit Lignan's Coffee, Nan's Capsule, og Serving Airport, og Eye Drop. Tungod ano na product, ma'am, kay nakatabang kay nasus ako ang mama kay if ever na naasya pamatiyon inyo yung product niya gina. Tungod papalit na ako kay na-feel jud niya na naasya epekto ano niya. An, dagan salamat sa iyong mga produkto maman. Unta dagan pa mong matabangan. Thank you kayo. Bye-bye.
12: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Kalite Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energized ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
13: Adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawagan ni kanina. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang naila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon. May balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. Og dili ko kaboyon sa kung trabaho ka daadlaw. Mao nang ganahan kay kuning amigos. No kay makapabaskog yun, og sigurado yun. Din naman paggabi murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang muinom kong 30 minutes humag panahapon. Puyo, dyan yung amigos. Mao nang palit mo mga kaisuunan og amigos. Kani si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
14: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
15: Pangalan og address.
16: Arlene Yuson, Maglinaw, Batay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nagluyak? Galok o gamang gita yun. Ako ay siyang gipalitan o Wonder Animal Vita. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ako siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o pasaw kay di naman siya katindog. Ako yun kayo siyang itek ma'am kay paabutan o mga dua kasimana. Ako niyang painom ma'am. Nitindog siya ma'am. Karon tambok na akong baka ma'am. Gana siya kay mukaon ma'am. Wala na siya pili. Tungod Wonder Animal Vita.
14: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga AgriVet Supply og sa RSV Lifecare Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
17: Na ba'y special nga okasyon? Na ba'y tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Pinata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay... Mm-hmm. Mawalam ang kapoy.
2: Okay.
1: O de yun... Lame pro katulog.
2: Karong,
1: katung pagkatilaw sila kanang kapsul o
0: ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Plus
3: Girly Carido 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pang yun. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit, panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Paminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: DJX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag
5: ug tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: Ako ay Roseline Nindulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
9: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamun yung akong gimintin, kay kameraman akong kita ang drive ko. Banda size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
10: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka. Isang saktuan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wala ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
11: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
11: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
14: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
15: Oras sa Star Radio. La size. 50 size.
1: Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
16: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
1: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix.
17: 1 plus 1.
18: 2.
17: 2 plus 2.
18: 4.
17: 4 plus 4.
18: 8.
17: 8 plus 8.
18: 16.
17: 5 plus 4.
18: 9.
17: 5 plus 5.
18: 10.

0: Oras sa Star Radio, la 6:58.
1: Ay, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ng atong klima ro?
2: Noon sa kidera, Brad, yung nagbagulbul man ka.
1: Makalagot mga Brad, dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
2: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
1: Ha? Ang sama na?
2: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
1: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
2: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
1: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
2: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kalibutan.

0: sa illegal nga druga aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:01.
6: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
7: Handos balita,
6: handos balita.
7: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karon o unya.
6: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.
7: Ronnie Librado.
6: Handos balita,
7: handos balita,
6: handos balita.
7: Handos balita.
6: Handos balita,
7: handos balita,
6: handos balita.
5: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
7: Handos balita,
6: handos balita.
5: Kining maong tulumanon nga handos balita, dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.1 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio ug Battle Radio Canlaon City. Makita ug madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH ug website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
7: Handos balita,
6: handos balita.
5: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan ug Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
7: Handos balita,
6: balita.
5: Aniya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
7: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
7: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Tagatayasan nga centenarian nakadawat og 100 mil kapesos nga pinansyal nga tabang sa DSWD.
7: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Nakaschedule na unta nga PELSIS o National ID registration dere sa Tayasan i-cancel o gi-postpone. Mao kini ang gipahibalo ni Municipal Civil Registrar Maricel Bellierin.
7: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: ABC President Arthur Dagley sa Tayasan apel sa top 7 performing liga ng mga barangay presidents sa Negros Oriental.
7: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Mayor Ben Roberto nag-ahog sa panagyusa o respeto sa mga Tayasanon.
7: Handos balita.
8: Headlines.
5: Headlines. Congressman MM Lemkay Chong Iway nagpaabot og libreng health consultation sa La Libertad. Education assistance payout sa Himalalod gipahibalo.
7: Handos balita.
8: Headlines.
5: Mga batanong delegado sa Canlaon misidlak sa provincial youth camp.
7: Handos balita.
8: Headlines.
5: Duha ka lalaki nasikop sa managlahing operasyon sa Negros Rental samtang gituhang siya buog armas na recover.
7: Handos balita.
8: Headlines.
5: Sa Tanhay City, lalaki gisikop tungod sa pagpapusta og illegal nga suwertres.
7: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Karaang kampana sa kumbento sa Lobok, Bohol giingong gikawat.
7: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Dumanhog Mayor Gongon Heka wala pa makahukom sa posisyon sa 2028 apan ablay siya sa tanang posibilidad.
7: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Senate Impeachment Court gibasura ang motion batok sa AMLAC testigo